0: 99913. Octaviano Tillery.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
5: high, we were so iCare Gold Capsule.
6: Dihay usa ka adlaw, grabing babad na akong cellphone.
7: Sige, ugdula ba?
6: Ana ko mama nga, pula daw kaya kumata.
7: Pagtanaw na ko salamin.
6: Murag na ay ugat nga ni buto.
7: Ula kayo.
6: Kulbaan ko, mauto nga undang din ko og cellphone.
7: Unya si mama,
6: naaman iCare Drops.
7: Yang gipatuluan, unya gipainumbod ko niya og iCare Gold.
6: Agmata na ko, muragway na hitabo.
7: Pasalamat jud ko.
6: Mauto, sukad ato,
7: limited jud ko og cellphone.
6: Kaya makadaot jud ay sa mata.
7: Pero pasalamat jud ko sa iCare Gold og Drops.
5: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
8: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
9: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
10: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
11: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At Tugstugan! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
12: Oh no!
11: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lambingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan.
13: Yeah!
11: Papa Kebs.

For the music is simply amazing here at 90.9 Light FM. At ang oras magigala, alas 8:09 na. Ayan, welcome sa itong programa ng Top Radio Hits sa Morning Edition. Kaman yung DJ, si DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahala gulay kung mabasa na ay kwarta.

Ayan, so bunuban ni si Papa Cub sa isa ka oras niyang tulumanon. Oga later on na to ang iskuta na to ang topic for today. Ayan, so good morning sa to mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio. Oga madunggan sa ta sa 96.1 Infinite Radio sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi Bukinon. Ayan, so good morning sa to mga tigpaminaw karon. Ayan, so kamusta mang adlaw nga Lunes mga higala? Ayan, so pasensya eh. Wala mi last week may gala kay na may mga technical adjustment dari sa atong istasyon. Ayan, so karon okay naman. So madunggan ninyo mga uban pa ninyo tong mga nagtingog dere. Ayan, so atong good morning sa tong mga kaubanan ng mga disc jockey, mga news reporter and news anchor. Ayan, so good morning kaninyong tanan.

0: Atong oras may gala alas 8:10 na. O kaning oras atut kaninyo sa Kuti sa Mistisa.
1: Wish mo bang magkaroon ng Kutis Artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: Ayun, so mapalit ato ang Kutis Mistisa sa mga doll niyo na mga butika o available na sa mga diri sa estasyon. Ayun, ato ang Kutis Mistisa may kala. So available ato ang carrot papaya soap at ato ang glutathione. Ayun, so good morning kanyo diya sa to mga tigpaminaw sa mga lagyog napit. Ayun, so sa to mga tigpaminaw, ayun, so available na po diya sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukinon. Ayun, so pwede nyo mo add to diha. Pagpangitan nyo si Sir Paeng and si Sir Kelvin. Good morning sa to mga tigpaminaw diha sa to ang mga sa to ang diha sa Apalengke. Ayan, so good morning kanito lang. So kamusta to ang weather diha mga higala kay kasagaran manggod na tagagabi mag-ulan. Ayan, so ato ang mga tig paminaw karon labi naga it's a Monday. Ayan, so wala kaway na mga higala. So for sure nagdala nagpayo ang mga uban. Ang uban kay nagdala na jud og kanang extra sanina kung kaso na maulanan. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw karon. Ayan, sa itong mga gustong mo-text. Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291.

Ayun, so good morning sa to mga Tico Minaw diha sa Karwasyan ni si Koy diha sa Davao City. Ayun, so good morning kay ning tanan. Mga diha sa Lydia and Tony Itri. Ayun, so good morning sa to mga Tig Paminaw diha. Ayun sa Lydia and Tony Itri and Lydia Parlor and Cosmetics na makita lang diha sa Luyo sa Cesar Uno sa Daan Palingki. Ayun, sa pwede mo mo attack dito ang mukha o nagpamahaw. Ayan, so good morning kang Ma'am Lydia Uribe o sa iyang mga staff diha. O sa to ang mga Tig Paminaw diha sa Dance Cafe. Ayan, so good morning kayong tanan. O sa to ang mga Tig Paminaw diha sa J Glass and Agrivi Store. Ayan, so good morning kayong tanan. Ayan, so gikan kang texter 3448. Good morning si mga papakebs. Dugay lagi ka, wala na ko na dunggan. Ayan, so patensya yung mga hala kay... wala si Papa Kebs kay na ay mga atong Monday na ay importanteng lakaw si Papa Kebs, so layo kayo na, nasunog ang kamot ni Papa Kebs. Tungod kay sobra kainit ba, so wala ko na expect na nakuhan jud ako ang skin. Ayan, so ato ang Tuesday and Friday na ay mga technical adjustment kay naigo man og kilat among mga console diri, so natay mga adjustment. So bear with us mga higala kay gina-try na mo hatag og maayong serbisyo alang kaninyo. Ayan, sa so, to mga Tig Paminaw karon og sa mga nangita day pahumot. Ayan, so available ato ang Case fragrances. Sa mga gustong humot, stay humot gamit na mo Case fragrances. Ayan, so mapalit na po diha sa Kibawi Bukidon and sa tuang istasyon mga higala. Ito ang Case fragrances. Ayon sa mga nangita o pahumot, sakto karon kay kapit ng graduation day. Ayan, so pwede ninyo magamit ito ang Case fragrances pang regalo, pang gifts sa inyo ang mga uyab, pang daily use mga higala. Ayan, so na ay mga offices diha. Ayan, so sakto kayo ni ito ang Case fragrances.

Ayan, so dito sa tuwang topic for today sa adlaw ng Lunas mga higala, ayan. So sa tuwang topic sa adlaw ng Lunas, ayan. So ato ang topic, okay lang ba na stricto ang rules sa mga ginikanan para sa ilang mga anak? Ayan, sa mga naminaw sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 Light FM, and 94.3 Light FM Kibawi, Bukinon. Ayun, okay lang ba na stricto ang rules sa mga ginikanan para sa ilang mga anak? Ayan, labi na karon mga higala, kaya hapit na ito ang mga ting klase. Ayun, so naiuban ang mga stricto kaya sa ito ang mga mga anak karon. Kaya syempre hapit na po ng kwan, so ting barkada na sad. Ayun, so sa ito ang mga ting paminaw karon. Ayun, so okay lang ba na stricto ang rules sa mga ginikanan para sa ilang mga anak? Ayan. So, good morning sa itong mga tikuminaw diha sa diha sa itong transmitter side. Diha sa Mawab, Davao de Oro. Ayan. So, good morning kanino tanan. O diha sa itong mga tikuminaw diha sa Kapalong, Santo Tomas. Ayan. So, good morning kanino diha sa mga higala. Ayan. So, ito ang topic for today, ha. Na ito ang okay lang ba na stricto ang rules sa mga ginikanan para sa ilang mga anak? Ayan, so sa itong mga uban pa nag-text sa yun. Good morning, Papa Kev. Si Chris lang ko, si Auntie Nanay. Ayan, si Auntie Nanay. Auntie pa, Nanay pa. Ayan, so kasama ni si Auntie Nanay dari. Ayan, good morning si mga Papa Kevs. Unsa na yung presyo sa gas karon, Papa Kevs? Kay mula, agunt ako sa kuang uya, bro. Sana ola. Ayan, so check na ko niya later on mga galaw. So nikwan ang guro ni increase guro piso siguro. Ayan, sa so, to mga motorista karon. Ayan, so good morning kanino tanan. Ayan, sa so, to ang mga tigpaminaw karon na naay mga lakaw. Ayan, so good morning tanan. Sa so, to ang mga commuters karon papa northbound and southbound. Ayan, so good morning kanino tanan. Ayan, so gikan kang 5482. Ayan, hello Kuya Cabs, good morning. Ako greet akong mga kubanan sa Ratsada, Toda, tricycle driver sa Panabo City. O kamong og akong mga kabataan karon sila Natalie Wendell, Krishma Dodong og Esmael ang nag-greet si Jojo Tampos from Santo Niño Proc 3, Carmen, Davao del Norte. Ayan, so good morning si mga Sir Jojo Tampos. Siya mga kabataan diya sa Ratsada, Toda, tricycle driver. Ayan. Siya mga kabataan karon na si Natalie Wendell, Krishma Dodong og Ismael. Ayan, so good morning kay tanan. So murag wa pa nagsugod siguro ang ato ang Brigada Eskwela mga higala. So hapit na siguro ang uban karon mga higala, nagandam-an daw ato ang mga ginikanan palit og hinahinay sa mga school supplies. Napoy uban pod na dili mo eskwela ang mga anak kung walay bag-ong pencil case. Amo na nga bantayan sa ato ang mga ginikanan. Ayan, sa itong topic for today, ha, na okay lang ba na stricto ang rules sa mga ginikanan para sa ilang mga anak. Ayan, so text lang mo sa 0912-175-1291. Uga, pwede po mo mag-message sa itong official Facebook page sa itong 96.1 Infinite Radio and 90.9 Light FM. Ayan, so gikan kang ayan, gikan kang 1344. Good morning si mga Pakebs, asa dapita inyo ang istasyon kay naglibog ko asa dapita. Ayan, so ay mo kalibog mga higala. So narami sa padulong Panabo Wharf, hindi lamin sa kilid sa PC Inn. Ayan, so nakita nyo diha ato ang A-Square Building. So pwede mo mato diha o gadri sa A-Square Building second floor. Narami diri sa pawala mga higala. So nadra doorbell lang mo para matagad mo ni Ma'am Rose or ako ni Papa Kebs. So available ato ang mga produkto diri sa ito ang sa ato ang istasyon. Ayan, sa so mga nangita o Kutis Mestiza. Ayan, so sa mga every purchase niyo Kutis Mestiza na available na 3ml sponsored by Case Fragrances. Ayan, so sa mga gustong humot, stay humot, gamit na mo Case Fragrances. O greet na mo ako ang mga igsuon diha sa Davao City. Ayan, si Kuya Janjan and LM. Ayan, so good morning kanina tanan. O kang Sir Dieter all the way from Tagum, Davao del Norte. Ayan, sa DFA. Ayan, so good morning si Master Dieter. O sa itong mga tigpaminaw diha sa Crislam Community sa Panakan, Malagamot. Ayan, so good morning kanina tanan. Ayan, so pagbalik nito mga higala, atong pambasahan ng mga nag-text. Sa itong topic for today, ang okay lang ba na stricto ang rules sa mga ginikanan para sa ilang mga anak? Ayon. So sa mga tigpaminaw karon,
Ayan, so gikan kang texter 3385. Long time no hear, Papa Kels. Ayan, so good morning sa mga texter. Ayan, so karon ibalik na si Papa Kels. Padunggan ninyo si Papa Kels. Matag buntag. Ayan, so pasensyaan nyo, may gala. Maju times jud na pinaka ingon pa nila, pinaka swerteng malas. At ang oras may gala, alas 8:20 na. Ayan, so maghatag sa kog mga pipila kakanta ninyo may gala. So kailangan na to mag magiling-giling may gala kay adlaw Lunes. Walay luya-luya. Kaya kung magluya-luya kay maimpas malate dyan. Ayan, so unang awit gikan kang Loren entitled Expectation Red Star Radio Hits Morning Edition. Kabalin yung DJ, DJ Papa Kev. So I'll be right back.

0: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Si Ma'am Liza Ocular, nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y bation nga pagpaminhod.
2: Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Quezon. Kadiyang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule, nangawala gayud ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong ginarekomendar sa tanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa ma-experiencehan nga diin na maayo gayud ako sa akong gibati bahin sa kataas sa akong sugar. Ug wala akoy laeg iinom kinila Mega Pure Capsule.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
3: Introducing Case Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
4: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
3: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
5: Ako dai si Ryan Gudinis, nagpuyo sa Midsayap, North Cotabato. Isa ko ka si ka driver nga nagabiyahe adlaw-adlaw. Nga kanang inig mauli ko sa balay, wala na ko'y time sa kong asawa kay tungod kay kapoy na kayo. Sa diha nga nay naka-recommend sa kuha aning Tiramax capsule nga nindot daw kayo ni inig mo inom ka ani, mabalik gid ang performance nimo sa imong asawa. So kaning paggamit na ko ani na iba na gyud kay sa performance na ko sa kong asawa, nindot na gyud kayo ug nalipay gyud akong asawa sa tungod aning Tiramax capsule. Kay ang time nga nawala ni balik na tungod sa Tiramax capsule.
0: Tiramax capsule
1: mapalit sa mga butika.
6: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
7: Sa kayuhan.
8: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
9: Ang adlaw, ako di ay sila Lynn Heken, lumikong unsa kanindot sa Emolate Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usani ka food supplement herbal capsule para motabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama nga online seller og naibatang gamay nga ginatiman. Grabe akong luya apil kalintura nagdungan. Baba jud kong immune system mo nang nabughat ko. Pero nailan ako si ML8. Ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas og bitamina sa lawas ug naapagid ning gulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag ug gabii. After 2 days, grabe kapaspas, naka-recover dayon akong lawas ug dali ra jud ko naulian. Dakong pasalamat nako kay ML8 Malunggay with Luyang Dilaw kay dali ra gid ko naulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan or amahan na nga unya kayod sa matag adlaw para sa pamilya, ayo kalimot pagsulay sa ML8 Malunggay with Luyang Dilaw. 100% natural. Walay halong kemikal.
7: Buhing ebidensya sa kayuhan.
10: Tara na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At Tugs. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Si simpatikong romantiko. Wow! Hindi kagwapuan,

0: din kagalingan.
1: Oh no!
0: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lambingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
2: Your Info Music Station 96.1 Infinite Radio Panabo City. Itong oras may gala alas 8:36 na. Huwag ka nga oras atod ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o mga non-lading products. Ayon sa so available na sa mga doon ninyo na mga butika. Uga, available na po diri sa atong istasyon. Ayan, sa mga nangita o mga produkto ni Nong Lading, available na diri sa atong istasyon. O sa itong mga tigpami ng karon na wala pa'y pamahaw. Ayan, so pwede mo mukhaon ito sa Lydia, Tony, and at Itiri. And Lydia Parlor and Cosmetics na makitaan lang sa Luyo sa Cesar Ono sa Daan Palingke. Ayan, so good morning kang Mama Lydia Uribia. O sa iyang mga staff diha. Ayan, so good morning kanyang tanan.
3: Good morning!
2: Ayan, so sa matuang sudan diha may gala. Ayan, so masisigo siguro ga naisisig diha.
3: Ayaw!
2: Ayan, so sakto pag naisisig, ayan, sa automatic, busog ka ayo. Ayan, so ito mga tig paminaw karon, ayan, sa so mga gusto mo text, mag-greet, ayan, magpatimbaya, song request, ugman pa, ayan, so available itong hotline number sa 0912-175-1291, ayan, gikan kang DJ Arian, ayan, good morning, Papa Kebs. Naminaw mi karon diri sa Ibanez Subdivision. Ha ha ha, kauban akong gwapa na igagaw na si Ate Edeline. Ayan, so good morning kang ma'am Ate Edeline, all the way from Ibanez Subdivision. Ayan, so good morning kang DJ Arian Sad. Ayan, so sa mga nagpaabot kang DJ Arian, ayan, so tangi unya sa Night Express. Ayan, so nanana si DJ Arian unya mga higala. Ayan, so good morning kang DJ Arian, ang siyang mama at siyang mga kubanan diha kung asa siya ron.
3: Ayan!
2: Ayan, so good morning kang DJ Arian. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Tibungko. Ayan, sa mga Giromo family. Ayan, so good morning kanyang tanan.
4: Good morning!
2: O sa mga nag-birthday karon, ayan, so happy, happy birthday mga higala.
4: Happy!
2: Ayan, so asa may nag-birthday karon diri sa Panabo kayo mo. What to si Papa Kebs? At is Papa Kebs on niya, baka naman. Ayan, so back to sa to ang topic mga higala. Ayan, so okay lang ba na stricto ang rules sa mga ginikanan para sa ilang mga anak? Ayan, sa so, mga gustong mo text, ayan, so text lang mo sa 0912-175-1291. Ayan, so okay lang ba na stricto ang rules sa mga ginikanan para sa ilang mga anak? Ayan, so namang ito'y uban god na mga ito ang mga anak na kung ma-impluensyahan sa barkada, ayan, so malisod nag-adjust ang mga ginikanan. Kaya dito mangod mag-muto ang mga kapatanunan sa barkada, dili na sa mga ginikanan o iksuon. Ayan, so dito sa ito ang una nag-text, ayan, so texter 5230. Ayan, good morning, si Papa Kebs, si Teresa Albiler, Diani ng Santo Tomas. Ayan, so sa kwa Papa Kebs, strict but not too strict. Ayan, me as a mama Papa Kebs, usara ko kag ginaingon sa ako kids, panangid lang mo og tarong aron og may naay emergencies, kabalo ko sa asa mo pangitaon. Ayan, so tama po mga higala no na mananghid jud kay na mga uban jud na mga bugoy jud mga bugay na mga anak. Dili jud mananghid ko nga asa mo lakaw. Syempre ang mga ginikanan magsuon mabalaka kay asa ka adto. Syempre kung gusto mo kauban sa oras mo uli manang ato ang mga anak. Ayan, so ino lang jud nato na mananghid og tarong. Ito ang mga Gen Z, labi nag Gen Z. Pinag Gen Z karon na grabe ka labad sa ulo.
3: Ayaw!
2: So dapat mananghid mo sa mong ginikanan na ma pa, mulakaw ko pa na may project. So project baka ha.
3: Ayaw!
2: Ayan, so dito sa uban pang texter, gikan ka nga 6377. Good morning sa mga DJ Papa Kebs. Okay kayo kay kung unsa imong ipasunod sa imong anak. Mga anak, mausad na sundon sa ilahang mga anak buhon kung sila nasad mahimong ginikanan. Ayan. So, tama po mga higala no, na once na ginastorya ni mo imuhang mga anak, makasabot rapod na. Mungin okay, ang importante jud na ginatawag ang Domingo o Family Day mga higala. Tungod kay magbanding ang mga iksuon, mga anak, pamilya para naapod na ikanang kwan ba para dili sila awkward na mo share og mga problema sa inyo. Kaya lami nagkaroon mga higala sa tuang society karon 2026. Nandiyo yung mga kabatanunan na dislike express o feelings sa ilahang mga ginikanan. Manang i-post lang sa social media, i-share lang nila silahang close one. So, matingala na lang ka na maabot sa balay na si Gig Smile, wala magulay problema, pero deep in heart sila ha, kay sakit ka ayo. Ayun, okay na nga, kailangan dyan na na-enjoy ka ng family bonding mga higala. Pwede na ko na every Sabado ko nang matumog park, manimba mo, or sa magkaob na mag-jollibee, sana all. Ayan, so mo na nga kasagaran mahingala na dapat suturyahan ninyo iyong mga anak. Ayan, so, dilita uban pa nag-text. Ayan, gikan kang texter 0344. Okay, kaayo na para sa mga parents, papakebs, para rapon na sa atong mga anak. Ayan, so, tama po mahingala na. Kailangan storyahon stricto. Dili po siguro maabot sa point na stricto na tanang lihok niya, inyumuhang bantayan.
1: Ayaw!
2: Namang iman mong iyalagod na tanang lihok bantayan. Ayan, so ma-awkward na, mailang na imuhang anak ng lakaw. Labi nag, siyempre, sa school na may mga friends na, niya, imuhang kanuni mo, kanang saan ba niyo na, stricto-strictohan sa in front of your siyahang barkada. So, manang, usahay, ma-awkward, masukuya si mo, ha? Manang, storya nagtarong.
1: Ayaw!
2: Ayan, so, drita kang 7029, morning, Papa Kebs. Para dapat maging stricto jud ang mga ginikanan para madisiplina jud ang mga kabatanunan. Ug dapat hatagan pud sa mga ginikanan og atensyon ang ilang mga anak og disiplinahon pagmaayo aron matutukan og makabato ng ilang anak og maayong pamatasan. Ayon. So shoutout kang shoutout lang nako akong love na si Ate Cristina Ponce, si Fatima ni ng Mako Davao de Oro. Ayon, so good morning si Muha. Ma'am Fatima, all the way from Mako, Davao de Oro. Siyang love one na si Cristina Ponce. Ayan, so tama dyan mga higala nun na kailangan dyan trik-tutukan ang imuhang mga anak. Sabi na grow na daghan mga bugoy, mga bugay, magrayot na lang sa dapling.
1: Ayaw!
2: Maling langdas. Kaya nga, syempre, ang mga kabatanunan ron, ma-pride dyan. Iyahang personality sa usa ka bata, grabe ka strong jud manang dili man sila gusto na kasab-an, sultihan, usay matuman ilang gusto tumanon.
1: Ayaw!
2: Dili kay mukuan sila kanang usay tawag na kanang musibat kanang mga higala, lisod kay mag-adjust sa mga kabatan-unan ron kung ang ilahang personality is strong.
1: Ayaw!
2: Manang kailangan jud sugod na jud na sa pamilya. Ayaw. Lisod mo kay nagod na dili mo matutukan ang imuhang mga anak tungod kay in the first place na po uban po na mga family na broken na family dili makatutok sa ginikanan ay sa mga anak ay like you ang mga anak. Ayun, so mo nang key factor mo nang kasagaran ang mga kabatanunan magrebelde. Ayun, so direkta kang texter 9636. Ayun, so
1: ayaw!
2: Si Papa Ken. Ayun, so yes, bunalan Japon gani ko pa papakis bisag college na.
1: Ayun.
2: So, so dapat ana eh. Bisag college bunalan gihapon. Ayun, so good morning sa to mga texter. Ayun. So natay mga kwandre mga higala para ato ang mga para lima ka advice na dapat itudlo para mahimong malampuso ng imong anak. Syempre kay na stricto ta kasagaran mo nang uban pod siya stricto pod of course.
1: Ayaw!
2: Ayan sa una sa number one, ayan tudlo ay ang magtarong og eskwela ang mga anak ninyo. Yon dili para sa grado kun dili para makahibalo ang dagkong grado. Dili jud necessary ang ilang kahibawo, mao importante dili ang grado ang basehan kun dili kung unsay ilang natun-an. And so tama pod mga higala no na atong presidente dati na si former president Rodrigo Roa Duterte ingon pa siya sa speech sa una na 75 lang ang grado sa una pero na siya nahimong presidente.
1: Ayaw!
2: Pero atong mga cum laude niyang kabatchmate nahimo niyang trabahante. Ayan, so mara dyan na mga higala, key factor dyan mga higala na dili ba siya na achiever. Okay na na dili kay first place permintein mo ang mga anak. Kaya siyempre, sa mga ginikanan po dron na siyempre, mas proud ang ginikanan kung first permintein ang bata, nag-achieve. Pero pangutan na inyo ang mga anak kung happy ba ka. Ayan, sa mga nang enjoy nilang ang pag-eskwela mahigala. So, naramagyapon sa finish line na.
1: Ayan!
2: So, pasensya, di sa akong makatawag, di sa akong makadawat o tawag kay wala pa na set up. Kaya lahi mo na mo ang console drain. So, bag-o na siya.
1: Ayan!
2: Di pa na ako ma-set up ang Bluetooth mahigala. So, i-configure pa na ako na yung niya para unya kang DJ Arian or kang DJ Tekla na nai manawag. Ayan. Ayan, so diri sa ikaduha kay tunloy unsa on pagpili og barkada. Ang barkada dako na impluwensya sa ila, pwede sila makakaton og butang na maayo o di ba pwede sila makatanon og mga bisyo. Ay mao dapat pilion nila ang tarong nga amigo. Ayan, so mo nang mga higala na nadyo ng key factor kung isa ka batan-on ng imong anak. Ayan, so naradyo na sa mga barkada kung sila good influence or bad influence. So, anong pilihan dyan dapat o tanawin dyan yung mga barkada niyo. Uy, kanin, basing bugoy na yung mga barkadaan ni. Kasi kusog na yung manginom ni or saba, magbisyo-bisyo. Mo nang lisod po kayo na itrust fully sa mga barkada. Mo nang kasagaran ng uban mga ginikanan mga higala kay invite ang mga barkada silang anak para mag-get together, makabalo sila unsay behavior silang barkada, kung unsay lahang ginahimo if ever na free time. So, gina-invite sa balay sa anak. Siyempre, of course, para makabalo jud ka na good influence ang mga barkada niya. Ayan, ikatuloy unsa ang value sa kwarta. Ayan, na ang kwarta, kaywa, gipamunit. Ayan, ka na gihaguan maong dapat ang pingan, dili magpatag og gasto, dapat ilang tiguman kung naa silay gusto. Mana nga manghigala karon mga kapatanunan karon, ayan labi nag si Papa Kev sa una wala man may uso milk tea sa unang panahon. So, karon dali ra man kayo maka-order Grab Food, Food Panda, order lang kadiha tuplok-tuplok kadiha automatic na. Milk tea na dayon. May uban ron na matcha. Say lasa ng matcha mga guys. Una nga, susugod pa lang, value na sila o kwarta. Kaya syempre, mag-ipon-ipon. Kaya nakoy kailan ang anak nila. Grabe, kakuripot. So, na sila'y ginaipunan para dili sila karminti pa ngayon sila ha mga ginikanan. Para maingon jud ba na pagpalit sa gamit, ay ako amaning baon, giipon, wala man ni kay mama. Nanay, inana. Ayan sa ikopat mga igala kay tunduy o mga simple na trabaho. Ayan. Dili mayo ng taong perminti rahayahay. Dapat kamao sila mo trabaho, hipuson ilang hindaanan, labhan ilang hinubuan, hugasan ilang kinanan, o dapat kamao sila buluto ginagmay para dili sila mapasmo. Ayan. Sama na nga ito ang mga kabataan unandra. Po nang stricto po kay kasagaran ito ang mga ginikanan. Sabi nag, siyempre, kung gamay lang na wap, dugay kamata. Wap pa dyan tarong o pilo ang mga habol, unlang. Masriktuhan dyan. Po nang every morning dapat mga Gen Z, karang mga Gen Z. Ayan. So, pag-try, huwag ka ng pilo o mga habol, unlang. Ayan, so itong mga nilabhan, kung di pa kayo kabalo mo laba, patulo sa mama. Siyempre, yung kanang mga, siyempre, ang pinakaunaan na ang mga hugasunon. Kung magkaon, iyahay na nagsibat sa mga kwartong sala. Ang ikalima, may gala, ayan, tuluig, mahadlok sa Ginoo. Ayan, mo na yung pinaka-importante kung niya sila, ani kaya nila buhato ang 1 to 4 nagiingon ako ganina mga higala mo nang nasagaran jud mga higala every Sunday jud na family day jud. So, mag church jud para napos sila relationship with God kanang dili kay siya babad social media kay labi na karon ang kabataan unan mga higala kay babad kay social media bisan pag mga 30 plus ayan. So murag si DJ Arian kusog kay ni sa social media ba. Ayan mo nang kailangan jud magkuan mga higala man. Kasi tawag na ka ng manimba, magbasa mga Bible verse. Ayan. So, kung na mo yung mga gathering sa balay, ayan. So, na yung mga share-share o mga word of God. Ayan. So, man ang mga higala para makuan yun, para ma-nurture yung tarong ang bata, mga higala. Ayan, Papa Kebs, sa to ang topic for today. Ayan. So, okay lang ba na stricto ang rules sa mga ginikan para silang mga anak? Ayan. So, sa kwa may gala puhon kung nakoy anak, ayan, naman. So, dili ko as in stricto na stricto. So, tagaan lang ko sila ang mga good values. Ayun. So, atong storyahon, i-open atong heart sa itong mga anak. Istoryahon, unsay problema, unsay kailangan, unsay maayo o dili buhaton. Kay

0: hiking, uso namang hiking ron.
1: Ay,
0: ikaw, tanawin mo kung naba siya yung mga kauban na, mga guide. Na, kay kung stricto ni mo na, munanghi din mong ako anak na pa, mag-hiking mi pa sa kumbarkada, inundayin ko na, dili, kay madisgrasya mo, niyang madisgrasya mo, mag-hospital, gasto kay kwarta.
1: Ay,
0: ayan, sa kong perspective, as a father, ayan, puhon-puhon, ayan, sino lang ako, kinsa may kauban ni mo, naba mo'y guide, ayan, kompleto ba mo gamit, ayan, sa mong orasa, orasa ang nyuhang pag-hike, mga anak, ayan, sino na siya, so, kailangan lang siya storyahan, para, kung naay mga problema, so, dali ra ka maduulan as a parent, mga igala. O na, pero kung mga bugoy dyan na mga anak, syempre, nadala na sa barkada. Wala na dyan kayo mahimo, anak. Tamot ka stricto. Okay. Syempre, kung gusto nila magbago, ayan, so, magbago dyan sila. Kung lili dyan, mahandihan na dyan sila. Manang nasa ulahi dyan ang pagsisisi, mga kabatanunan. Manang everyday, mag-decide dyan mo kung makaayo ba or dili sa inyohang sa inyo future o sa inyohang pamilya or sa inyohang ginikanan. Ayun, so salamat kaysa to ang mga tigpaminaw, mga higala. So, kaya ko itong topic karon about sa to ang mga anak ninyo, mga higala. So, okay lang ma-strict, okay po dili ma-strict. Depende na sa unsa ang pag-disiplina sa ilahang mga anak. Lailahi mag-diskarte, lailahi mag-plano sa ilahang mga anak. And at the end of the day, para gyapon sa ilaha. Ayan, so salamat ina sa itong mga tigpaminaw, sa itong mga tigpaminaw diha sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukinan. And so thank you kay mga gala sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio and 90.9 Light FM. So unya, tangin niyo niya one pa mga programa, mga gala. So balik nami back to the ball game, mga higala. Ayan, so tangin niyo uban pa mga programa na today sa itong mga downloading. Ayan, nagawa niya ang public opinion na Infinite Rock and Night Express with DJ Arian. Ayan, so thank you kasi to mga kuban, Andre, sa mga news anchor, staff, and management, mga higala. Ayan, so thank you kasi nan. So, ugma na po ito mag-uban-uban. Ayan, so adlaw Martes, dali ra kay mga higala kay May 25 na. Automatics, will do na sad. Ayan, so thank you kasi nan. So, ugma na po ito mag-uban-uban. Same time, same station. Kinigiyapan niyo DJ. Si DJ Papa Kebs ang nagsasabi nga bahala gulay guma basta na ay kwarta. Ayan, sa mga tag sa huling kanta gikan sa Moonstar 88 entitled Migraine. Bye-bye, God bless, and happy Monday to everyone.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc Jun Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health! Health! Health! Alert!
3: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw, mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Sa matag adlaw, atong mata, pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time, ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka malaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA-approved ug Japan-made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatul ug paghanap sa pananaw. o para makasigurado nga ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold ang atong mapalit. Tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang iCare Drops nga partner ni iCare Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid og mga mineralis. Og kini, hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid, og dili hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center, dili na partner sa iCare Gold. iCare Gold og iCare Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time og kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula og kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang iCare Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver og si lola. iCare Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. iCare Drops, patak nga presko, pananaw nga klaro. iCare Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
5: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: You are listening to the best love songs on Light FM.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904, o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
2: Uyab ang imong problema tungod kay bisan kinsa imong panguyaban, balibaran ra ka, gamita ni o Karit Perfume.
3: Karit Perfume adunay 25% concentrated high quality oil based perfume, no water content and hypoallergenic. Magpabilin ang kahumot hangtod 24 oras. Karit Perfume. Karit Perfume for men, only yours black. An art in a bottle blue for women, final touch yellow and sweet revelation pink. Kari Perfume.
2: Yes, nakauyab na gyud ko. Salamat Kari Perfume. Kari Perfume.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high and we were so
7: bad. Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
8: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man. Tuloy-tuloy ang pagtutok sa langungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na, sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: IKU Gold, ang maski pa kusog ug maski pa epektibo nga kapsula para sa mata. Naghanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigi katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, inom og Eye Care Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved eye care drops.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
0: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Ako si Aida Calonia, taga Patima. Ang akong ubo, dugay na akong ginadala. Tapos, misigun sa nalang akong inumon, dibigod siya maayo. Pero nakateko sa Mega C Capsule, dito na ayo ang akong ubo.
3: Pila ka capsule, mami, mong giinom sa itong Mega C Plus, ay yan, epekto nga, dali lang ka naulian sa imong ubo o sipon.
2: Isa ka, padang ako nainom. Tapos, hantod ka ron, nagatik yapon ko o Mega C.
3: So, tinuod yun, ma'am, nga epektibo ang itong Mega C Plus sa mga na dunay ubo, sipon, trangkaso o sa pagsakit.
2: Oo, tinuod yun na, kay ako, nakatik mo yun. Ma'am, yun niya ang naayuhan ako nga, ang Mega C yun ang ako, ang gitik o naayog yun ko ani.
3: Ma'am, unsay may maingon ni mo sa mga tigpaminaw na to karon sa mga makadungog sa mong testimonya, sa may ahog ni mo nila?
2: Ako nga huhag sa ila ha, nga mag-tik sila, itry nila ang Mega C kay kini makaayog yun sa ato ang gibati.
0: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako si Chiche Durban, taga Kalumpang, 28 years old. Sa una, nag-aantos jud ko sa ako ang dysmenorrhea, taga Bulan. Pag muabot na gani na, malipong nako, mawadaan ako o kusog. Usahay, dili pa ako makatrabaho. So katong nag-ingon na ako ang office mate na sulayan ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, ako ang gisulayan. Kay daghan ni siya og benefits. Pag take na ako ani mga 2 weeks or 3 weeks na, kaloyan sa Ginoo pag maabot ang akoa, dili na ako kabati og sakit. Usahay matingala na lang ko naabot na diay.
0: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
5: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
6: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
7: Health, health, health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health, health! Alert!
8: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold! Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
7: Health! Health! Health! Alert!
9: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao'y hinungdan sa katarak ug paghanap sa panan-aw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tin-aw nga panan-aw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong panan-aw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
10: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka malaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, panan-aw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
9: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa panan-aw. Ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang Eye Care Drops nga partner ni Eye Care Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Ug kini hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center, dili na partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka malaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
8: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
7: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Bawal, magkasakit!
1: Bawal, magkasakit!
0: Bawal, magkasakit!
2: Okay, so mga pinangga mo maning kadaghan ng problema gud sa mga tao sa pagkakaroon ha. Cholesterol, uric acid, acidity. Manay kadaghan ng pinangga magkuan magbalik-balik yun. Okay, so pinangga importante kay matanggal ning gitawag na tug acidity kay mo ni hinungdan sa tanang na ay problema tiyan. Na kay katong magferment, magsigaslom ang tiyan, magsigig hilab ang tiyan. Hantod kabuhion sa Bisaya. Wala man ni sa ilahang kuan kanang medical term sa medical doctor, no? Sa ato rin is Bisaya ng kabuhi. Kita rin po'y nakasabutan ng mga nakaagig kabuhi. Unya, mga pinangga, hantod, mahulog na siyang ulcer. Okay, mga gas-gas naman ang imong stomach wall. Nya, dipindig asay iyahang naay samad, munang naay ngalan ang ulcer. Kay kanang word ng ulcer, samad man na. So mo nang doon na iuban doon ay duodenum ulcer kaysa yamang duodenum. Unya ang uban na ay gitawag na itong peptic ulcer. Muhabdus ang kuto-kuto. Unya, mutubag na magsakit ang likod itong atong as likod may ilikag aray. Unya, nga ay gitawag na itong gastritis. Napoy gastroenteritis. Unya, madugay na ba aning ulcer? Mapuy ang rabag bakterya. O ang bakterya, gitawag na siya H. pylori bakterya. So mo ano yung pinangga ha? Ang unang hinungdan ani kanimo yung mga pagkaon nga naay asukar. No, naay asukar mga pinangga. Kamo na hunahuna unsa lang naay asukar? Apil na ang gatas din ha. Kay na magunay klarong asukar. Then sunod kanang naay suka. No, mga fermented ba? Suka pinangga o kanang inom. Apil na ng mga syabog mariwana ani basta tanang sakit apil na. Okay, so muna mga pinangga then ikatuluan eh, kaning magsigig lipas oras kaon. Kanang pamahaw, importante makakaon ta. Gabi ita ang di pwedeng dili mo kaon. Pamahaw, paniudto niya on time. Kaya bisag di ka mo kaugbawal mga pinangga o niya, mulipas kag oras kaon, mag-asin man ang tiyan. Muna pinangga ha o niya, kana pong magkaon bitaw nga nasuko, naglagot, sigig Facebook, sigig TV, kanang naay mo istorbo ba sa imong utok? Sa imong huna-huna, labi nagmaglagot ka. Aka na, grabe yun na, musaka yun ang acid, anak, mga pinangga. Mabitaw na nga, gitambag sa kadaghanan nga, eat cheerfully. O niya, eat on time. Anak, mga pinangga, ha? Then, isa po nga, grabe mag-ulcer ka na, magsigit kaon nga nag-drink o water. Dapat, avoid drinking with meals. Kung gusto ka mag-inom, 20 minutes before mo kaon, allowed. While nagkakaon, wala ginang mga sabaw nga. Pamina mo mga pakibahog, pakisabaw. O bawal ng mga binaso nga mga sabaw. No, nya, siging kaon, siging inom o gata, siging inom o kape. Bawal na, oy. Mamunay maka-acid stiyan. So, ang buhat na ni mo pinangga, humagkaon, 30 minutes after, pwede na kang mag-inom. Okay? Basta ka itong mga healthy, ha? Okay, unsay dapat kaonon sa mga ulceron? Naagin ng kapayas. Kung mahimo pinangga pag ulceron magabiin mo ni mong kaon, kamote niya, kada kaon nagi utmil. Pamahaw, paninto, panihapon din. Pag panihapon, parisan na ni mong kapayas, singkamas, apple. Mamana sila kusog mo tanggal pinanggang asid. Mamana kusog magtanggal asid ha. Niya ayaw yun ihalo o gulay ang prutas kay grabe yun na ka-asidig, maka-asid sa tiyan. Okay, so unsay imuhang gitawag og treatment mga pinangga. Okay, sa oatmeal bisag unsa nga brand ha. Unsay treatment? Pinaka simple lang. Sa clinic na aman natay cleansing process. Unya nata dito'y 7-7 herbal tea. Kani oh, mga kahoy-kahoy mga pinangga nga pinubre ha sa karaang gitawag imugat niya. Inigbukal ani ang tubig mga pinangga, imo nang timplahan og mais nga coffee. So sa clinic na amin dito'y gitawag og 16-1. Mais ni siya mga pinangga nga kape. Unya, gihaluan ni siya og ang gihimo ana na mais nga kape na ay black rice, na ay red rice, na ay pulled pork corn. Gihalo niya, dayon gihaluan na siya mga pinangga og mga napulo kaklase mga pinangga nga herbal. Muning gitawag og 16. Although nana ni kinugay og kanang maskubado og cocoa sugar, ha? Okay, then ang imong mga juices nini, singkamas, haluon nimo ng singkamas, apple niya, butangan siya, repolyo og patatas. Kana pinangga i-combine gina sila, then himo kag 1 liter nga juice. Then inumo nimo 1 glass every 1 hour. Sa morning 1 liter, humagpaniod to another 1 liter pa ingon sa hapon. Pag maglain ang kuto-kuto, wa lang kag init tubig, ibutang sa butilya, iduot lang gina diri sa imong kuto-kuto. Ana tiyan, ha? Kay mukabuhi man eh. Ana lang ka simple lang ga sa mga taong mga naay ulcer o gayo kalimot at to clinic pag-abil sa tuang cleansing program.
3: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doklagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Ko dahil si Flora Punay, taga Pantu. Taga Purok Buongon, Hingking Pantukan, Davao de Oro.
5: Ma'am, ano sa imong ginabati?
4: Sa una kay si kong kabuhion niya, sakit akong likod. Di ko katulog, isa ka posisyon, lugay ko katulog, kay bunga. Kung kasabot akong matiyon, di ko katulog sa yung gabi. Sige, kung limpag-limpag kay bunga, naging. Tingala na ko nga, oso nga bunga. Nga. Tarong na kong lawas.
5: Pero nagpa-try ka nga, check up ka sa...
4: Sa una, nagpa-check up ko 2021 dere. Ang akong reklamo kay, ang akong TL na kuan. Anong siya nga nang nahubag ba ang hukong niya, kini trouble na ito. Niya na naman si Doc na sila kaunlan ni mong gamit mga tugay, tuha. Kabuyon ka, wa kay kunin kuan ato nga kung sana. Pero kabuyon, buko akong tugaan kaya kung kuan, katunyod ang kidney mo, ako ang gina patambalan si Ihay siya nga, naman kay gallstone. Wala lang sa koto ni Pocos. Dito yung kunin kuan sa akong kuan, wala to na ko atin man na. Kasi ang 2001, 2, 3, 2005 na karon. Murag nakahinungdo ko siya ngayon, mga gallstone. Mutulian ko din eh. Nangyong ko sa kumala nga, anak, check up ko. Nangyong ko siya, tuko naman ng gallstone. Igumi ni 25,000. Ato ming kuan mo. Magpapira ka ni 150 daw. Sayahan na daw kapag. Nakalimbang na daw. Iba ko nga, si kuan sa kumala. Anak lagi doon ay mahalo ay 25,000. Siya ako na nagsiguman. Para makuan lang tayo, makatulog kay isod ko. Dagan na ang organ na daot ko. Ikakatulog. Ako rin ni Adi ni Ato. Siya di ang pagkakan nila ko, ikaduha ni Palomog ko. Naamang ko ikaw, nakita na rin nga ni, interview na po ba? Kumal siya na po ang interview. Mahayo daw. Upin daw kayo. Niya ko di rin mo. So, murag, nagkamot ikong tigong. Ito mga kapto sa politiko. Nagkultog ng tigong-tigong. Anang utang nito. Okay. Parang to, ano ko anong 25,000 kay. Okay naman sa mga anak. Sumpat-sumpat na sila. Ano lang po ko kuhan din. Karoon, nakatigong ko niya. Ano ko atong kuhan. Biyaging Martes. Nisugta na ko buhay this. Kita yun na ko ngayon. Ano lang ko mga bako. Di po na rin, mga tambang di ayun.
5: Bawang sanin mo nga nakakuhan ka din sa Doc Lagit, ma'am, na clinic?
4: Sa radyo, wala ko na siya na ilhan. 2020 pa, nag-apalo na may siyang programa. Wala pa may sakit pa ito. Nag-apuan na may siyang mga tambag, nag-sulod kami. Wala na may nag-akaon mga matikaon. Pero di ba yun na ito, may iwasan. Katong tambal ko na rin kini trouble. At ala, gani ko nga, nung napo may mga birthday, mga pista, mawal, may mga matikaon. Hindi na lang tapos magkabigari yan yung suro, no? Ala, mo, magkakaon, ito yung lami. Yan lami, naamdong bawal sa lami.
5: So, kumusta ma'am? Pag-abili mo sa cleansing program ni Doc Lagit, kumusta ay mo pamati ka ron?
4: Uy, okay na kaayo. Magkakong naigtanong ito, no? Ang ako alam, murag di kayo katulog. Di pa kayo katulog tarong ba? Murag, sa kalipay siguro na lawa, no? Ginoon yun ang nagkuan ba?
5: Bila ba lang ka, simana ka nag-cleansing, ma'am?
4: Ako man, gugwatan Domingo. Naman sa gay na after 4 to 6 follow up check up. Yabo sa dere balay ko ma.
5: Pero na nagiki makita nga nanay mga nang mananguan nang gawas yun ni panglibang ni Mongguan.
4: Oh, nagsugod ko kay this no. Pagka dere sa alas 9 na ko ko natala nga kuan bato-bato. Pagka kuan yun sa bato na napon ka Domingo gamay nan lang. Inatigom lang to nako.
5: So kung sa itong mga gipangbawal ni Dok Lagit, likayan na lang ito, ma'am, no, para dili na mubalik na ito ang Galston. Kung sa may mong mensahe sa ito ang mga tigpaminaw o tigtanaw sa live streaming sa Facebook page nga gusto nga makaangkon ng kaayuhan.
4: O, so mga parihan ako nga na ay Galston, no? Kung matay na na ninyo nga ana, nananang mga sintoma, anigan mo dere ka Dok Lagit kay siya rin yung makabalo sa saan na pagtambal. Kaya sa mga ito mo buskita nga, operahan na mo, mas dagdago pang presyo kay kung maoperahan ka, hindi ade ka dahil kalakaw lato. Nga, mahal pa yun. Dire kay, di man hassle nga, sa balay na mga ka, pag nagdating ka, hindi ka magkalakaw lato. Ano kay, ikan mo sa Diyo na mga makalibang nga. Iyon po kagutumon kay na may mga Diyos nga both sa klinga. Okay na dyan kaayo ang iyahang tambal. Basta kayo po, follow lang dyan ka sa iyahang instruction.
5: Daghang salamat, ma'am.
4: Salamat po siya.
6: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Dok Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Dok Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
7: Dok Lagit, servisyo publiko, servisyo publiko, servisyo publiko.
8: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
9: Daon sa kamare, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
8: Nawad-an naman ko kung pag-asa pa rin. Kaning mga upang bati-bati na ako ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko upa-check up. O klase-klaseng tambal na ang akong gipang inom. Walang man gihapon kong mauli eh.
9: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
8: Mauba pa rin? Asa man ka nakabalo anak pa eh.
9: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Dok Lagit mare. Aniya o?
8: Kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan. Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
10: Serbisyo Publiko.
8: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayos sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
11: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Dok Lagit Medicine and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
0: Bawal magkasakit!
1: Bawal magkasakit!
0: Bawal magkasakit!
2: Okay, so welcome back na po mga pinanggas sa itong programang Health Guardians para sa masa. No, sa hatod kaninyo pinangga sa Dok Lagit Naturopathic Clinic. Okay? So, hala mga pinangga, sa gihapon makauban nyo Dr. Lagit ha. ang ato na pud karong isgutan mga pinangga kana bitaw magbluting nganong magbutod-butod ang imong tiyan or atong tiyan. Unsay mga indication mga pinangga? Sige. So ni ang mga pinangga kasagaran nang magbutod dunay mga allergies. Common. Sunod pinangga og dunay appendicitis. Muna ay mo kumpiyansa. Magsige na gid butod imong tiyan yan. Sakit na gani itapon ang imong libot sa pusod. Panaog dito sa bugan sa tuong nga bahin pinangga. Appendicitis na mga pinangga. Kalibang rayko lang lagi ha. Unya katukon nung dunay mga obstructions, adunay gitawag na to pinanggag obstruction sa ilang kidney. Ah, nag-traffic so na, so nagang graba na, may balas, may bato. Unya katong dunay mga adrenal disorder. Mga tao, mga pinangga na dunay colon cancer or diverticulitis. Mga taong daotog kidney na kanang nagahupong-hupong na ba? Nagaedema na mga pinangga magbutod. Mga tao nga duna sila'y fatty liver, magbutod po. O katong dunay mga gallbladder disorder. Okay? So mga tao sa mga pinangga nga dunay mga heart disease, common po nang magbluted pinangga, magbutod, munang ay mo kumpiyansa. Yung kagipanuhot, rasiro niya, na naman day heart disease. O niya mga pinangga, katong dunay mga irritable bowel movement. Ika nga, uy, gibutod. Ay, trut! O, musiglit pinangga. Okay? Nag-LBM, sabay pag yung hangin. No? Kana pa na pinangga, okay na na. Yan, naman na. O niya, katong dunay mga kidney disease, dunay mga lactose intolerance, magbutod po di ay. Ha? O niya, katong dunay mga babae na mag-menstruation, oh, normal po daw niya na ibutod mga pinangga. O niya, katong mga tao nga overeating, no, ni pinangga, sige na lagpukab. Okay, sobra ang kabusog o ang mga tao nga dunay mga peptic ulcer, magbutod po din na o dunay tumor. So, mo doon ni mga pinangga ang mga indication. Okay, so, mga pinangga, ay mong kumpiyansa pag mauna na'y mahitabo sa inyong tiyan. Okay, sa buhaton, mga pinangga, una-una, dili palipas oras ka. Regular ang oras ka. Mga pinangga, ha? Okay. So, i-text na lang kayo, programa pa mas dok lagi. Okay, so mga pinangga, ang inyo na yung buhaton karon basta magbutod na. Una, pinakasimple, butangag init butilya. Or katong mga hot rubber bag sa klinik. Ibutang to dito sa imong hawak o sa imong tiyan. Back to back, ha? Hawak o tiyan, mga pinangga. Labi nagmanakit imong hawak na nagbutod ka, butangig yung init. Okay, ano lang pinakasimple kung mga light lang na amos bukid, butilya lagi. Ayan ang hampul-hampul og dahon eh, nalob. Minus man na. Kadali rin na, mubugno na dayon. So buhaton ni mo na mga pinangga dayon, pag mauna ni magbutod, i-check po na. E pasigo ka kalibang. So mag-cleansing ka, inom kag palibang mga pinangga. Okay? Unya kung doon ay heart failure mga pinangga, heart disease, hot compress, dughan o likod. Ganiya, hawak ng tugtiyan, karon upper na ta. Dughan o likod di hot compress. Unya mga pinangga, mag-inom dugang milaga nga 7-7 herbal tea. Butangan, ginimong nagluya o dulaw mga pinangga. Ana ang pamaagihan niya, inom kayo sa kabaso ka daw. Nindot kung imong butangan atong 16-1 na itong mais na kape. Kay mo palibang to pinangga, unya, kusog mo tumutanggal o acid, labi na itong may mga 50 ulcer. Unya, ang naamto'y activated medicinal charcoal mga pinangga nga grabe kayo ng charcoal pinangga mo tunaw o inflammation na nay tumor, nay cancer nga kusog man mo palibang mga pinangga mo cleanse gining uling oy. Kabantay mo pinangga nga tanan na tong water dispenser bato man naguling ang sulod eh lahi ng mga precious stones or selected stones ang precious kaya mo na onya pinangga nagid siya'y uling kaya mo na sila'y tigsala mga pinangga oh tigsala na sila. Ya, pabayaron tagmahal kayo ng ilang dispenser. Okay, so manay buhaton ninyo mga pinangga ha para matabangan dayon. Naaputa dito yung super wonder tonic. Sa clinic ha mura nag snowbird ang lami. Mahalang pa paitangis. Unya na putay kusog baskog super food. Muramtog sa labat ug lami. Kun pag makainom ka pinangga. habwa ang utot, hangin pinangga, iutod to niya, bugaan imong pamati. Pero na pagay magsigig balik-balik mo na ni iyang mga invitation. Dili lang kay glasses. Mana ha, basta hatong press good everyone on. Onya, mga pinangga mo na maghiling na kagkaon, pinangga kamuti. Oatmeal with soya, onya kamuti. Kaya gitawag mo ng kamuti na musical root crops, mga pinangga, or musical food. Kinindot mo na pinangga sa di pa ka makalibang makautot ka. Kaya naamay kanta sa gingon last karaan, tonight, ang di makautot patay. Onya, sumpayan sa unahan ng sapi ang doktor. Ala, sige mga pinanga, hinaut nga namo'y nakatunan. O kung saan po niyo pagkatiman ng inyong mga bloating. Muna magdumog clinic, magpamasin mo. Kay makita mo na ay fatty liver, na ay gallstone dito. Ha? So, hala mga pinanga, feel free. Kay giyoper na nga, libre. Pero dito mga pinanga sa sentyo. Sa una, 2-5 ang bayad na. Ambot ka ron kay tugay na magkawapad itong mga pinanga. Ha? Muna nga machine ilang ginagamit. Nakanindot po na itong machine kay pati vitamins o minerals, ma-detect niya pinanggap. Okay? Kung tama ba, sobra kulang pa. Okay, so hala mga pinangga, kumingon ha. Bye-bye. Okay, so arita ka lang mga pinangga, ito yung sagutan ng aloe vera, oy. No? Aloe vera, dito rin may shampoo ninyo makita, no? Pero katong nakaila mga pinangga, tanong ng aloe vera. Huwag doon na, good mo yung tanong ng aloe vera. Ay, ang taon siging tanaw-tanawa. Nabinagat-tagiyag aloe vera, naupaw, aguy, pinangga. Aloe vera na dahil ang tubag niya na. So, ang sa'yo buhatong sa aloe vera, inyo mga pinanggang buha ko ng aloe vera, kuskuson siya. O, kuskuson ni mong aloe vera, mga pinangga. Mo to'y nindog to, imo tong batilon, mga pinangga. O, batilon to ni mong itawag o aloe vera. Unya, nakatsada ni inig, imong haluan siya o kanang binanggod nga sibuyas bumbay or giblender nga. Pwede, hako na lang ni mong blender, mga pinangga. Aloe vera, sibuyas bumbay, unya na ay repolyo. Mga pinangga, o duga na lang utas repolyo, ihalo o sibuyas. Ilari nga, human. Dito na ni mo i-blend siya mga pinangga sa aloe vera. Motoy dito, pangbutang mga pinangga sa iskal. No? Ibutang ni mo sa iskal pinangga, pang pahunong sa falling hair, unya pang patubo sa buhok. Nya, but before ni mo sa i-apply, imong sudlay yung pinangga. Kuskusog sudlay ang imong scalp. Ayaw ga-apila ang imong agtang kay matugkan nag-apil unsa nalay dagway mo. Mahimo kang aliwas mga pangga. So manay benepisyo sa aloe vera, mga pinangga, o himo pag yung haluan dyan katong repolyo o duga sa sibuyas bumbay.
3: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doklagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Okay, so mga pinangga niya karoy nagpalampuson, no? Kuhan ka ng mga pila na ganit ka ka dugay naghimog medication dali sa clinic?
10: Sa isa pa man din
4: na okay, isa pa. Okay. Pero mga pila ka semana? So mga pinangga ko ani. Mga 2 weeks na kaka wala ka balik dire. Mga 2 weeks so subliyo na to. Nay ka nang unsa pi pangalan nga nimo?
10: Rita.
4: Rita
10: Gakal.
4: Unsa?
10: Gakal.
4: Gakal, taga asa man?
10: Taga Don Lorenzo.
4: Don Lorenzo nga
10: Turin.
4: Pila may edad ni Moron?
10: Parang umaabot.
4: Mag 58 ka ning. Kung sa to'y nahitabo ni mo nga nag-anhi ka sa klinik?
10: O ang sito ko, dahil ako kanina.
4: Katong na-stroke ka?
10: Oo.
4: Na-paralyze? O, unsa na to kadugay nga marag na-paralyze ka?
10: Ang sito ka pa, ang sato, wala pa ka.
4: Bago-bago pa to? Mga bulan pa. So may ganit kaya nakaanghi ka diri sa klinik. Kinsa may nag-refer sa imo diri?
10: Ako suon nga dikan si Dori.
4: Ah, nakaigsoon nga. Naayo na po siya?
10: Oo, nakaano si Kira kay sila pa na nag-refer.
4: Ah, daghan na kaigsoon nag-refer sa imo. Kinsa po yung mga ipang bati nila sa una to?
10: Ito ba yung bari
4: niya? Ah, silang kidney.
12: Oo. Ang sa Itilida ko?
10: Palomar.
12: Ah, Palomar. Taga-asa po?
10: Taga... Lorenzo de Japon. Ramihan.
12: Ah, sa Lorenzo de Japon. Okay. So, mo ni mga pinangga, no? Na stroke ni... Diba yung ang baga-pagari? Ay, oo, ni Alalayan mga, no?
10: Alalayan ko.
12: Pero diba doha? Doha mo nag-anhidri?
10: Oo.
12: Oh. So, doha ang nagawa niya, nag-abay nga naglakaw, bali, nagsaguyod pa mga gani, daytod ko, no? Nainumdum na daytod ko. Half. Hmm. So, human sa imuhang cleansing program, mga pila ka semana bago ka nga naka-recover na kalakaw na ka? Ana? Di daw, tindog daw, tinood ba ni nga wa na ka na stroke, ana ra, kamot?
10: Oh.
12: Ah, wala na, praise the Lord, no? So, muna nga naka-recover gid in town si ma'am, no? Sa iya nga balatian. Kung sa pagkato, nagtuubo ka?
10: Oh,
12: she's 28. Tuog ka. Gihimo, ginimo tanan.
10: Ginimo
12: tanan. Ah. So, ay, gusto. Pagka, pala ko, ang bawa, wala ka maglisod o biya sa bawa. No, basta ka nag yung karmi, mga subak, mabin ay grabe, no? Kay, mamanay taas o cholesterol. Oo, mamagot ay mag-high blood. Niya mo ito'y maka-blood clot. So, mag-amping na yun ka. No? May gani kayo na iigsuon mo nga naka-istorya din eh.
10: Huwag ginapabalik
12: ka niya. Huwag ginapabalik ka niya. Ka. Unsa may ka-istorya ni mo sa ubang mga nangaparalyzed parehas ni mo kaniyad po nga naminaw sa ato ron.
10: Yan ito yung mga kuan. Ang kuan ang kay Pilipin na mo try sa
12: ah, oh, kana eh panhigo kay daghan naman ng utang sa imo no. Okay, laliman ka gikan ka na stroke. Nya karon nga ani kuan ka kanang gitawag na to nining ni fully recover na ka. No? Okay, so malipayo na. Smiling na. Oh, kaning unsa di pangalan ni motro?
10: Rita.
12: Rita.
10: Rita Palomar Bakal.
12: Palomar Gakal taga
10: Taga Don Lorenzo.
12: Kanin sa may puan dapit? Ya Lorenzo?
10: Papuntang Eden. Pero
12: ah, papuntang Eden bato. Ka, Bayabas, Bato. Ah, dito day ka nga Don Lorenzo. Ah, okay, so muna mga pinangga na nagbalampuson, no? Nya, magsaad nga mag-amping na dyan. Ah, so ang Diyos magpanalangin.
13: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doklagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doklagit Clinic dool sa inyong lugar.

0: happy sa inyo ng Doc Lagid Clinic.
1: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagid Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
2: Kay Doc Lagid, kasangga mo ang langit!
3: Okay, welcome ka mo mga pinangga ni atong programang Health Guardians para sa Masa. Continuation sa discussion pinangga about the general causes of disease and cancer mga pinangga. O, kanin, sa gina-intake lang ha, kaya napamantay mga emotional mga pinangga, no? Mga wrong habits pa na to. Okay, so, pinangga ang ika-unsi ni ini, gitawag na to ng mga nitrates mga pinangga. O, kanabang ginahalo sa mga suriso. Nga nung gwapo kayong suriso, plus coloring. Nitrates o coloring pinangga, magpartner mag yun sila. Ah, sila kanag yung sausage dog, kay barato kayo. Kayang hotdog mahal man. So kani ang ginagamit din na mga pinangga, no, pila ng ubang mga dilata, nanay mga nitrates mga pinangga. So chemicals gihapon ni mga pangga. Mao na nga pantay kay color ang ilahang hotdog, no? O pantay kay color mga pinangga di mausab. Oh, siya oy, nana koy biplo, pantay kay color parehas sodium nitrates na mga pinangga. Okay? Ato tas ikatrisi, kaning itag na tog mono sodium glutamate or tak tak tak. Mana mga pinangga. Mona gitag na tog bitsin mga pinangga ha. Kunya karon kay para malimbungan ang tao kay daghan naman magsikig yaw-yaw bitsin. Mituo na pud sila nga ang bitsin makadaot naghimo na sila gatong mga magic. Nana sila gingon lang tog mga ginisa. Oh, nana sila yung mga cubes. Oh, ganay mga pinangga, mga bitsin gihapon ang sulod ni ini, no? So, di ay pinangga, unang trabaho anak niya. Kuan siya mga pinangga kana bitawng moni pangdaot o naunas utok. Pag madaot ang utok, gahi kay kapundangon ana. Oh, nya kay kani sa sulti ni siya pinangga ang monosodium glutamate or bitsin. Sa sweet mga pinangga, motong gitawag lag NutraSweet or magic sugar. Bitsin agihapon pinangga. Oh, pero sa sweet to siya. Kanya kaning mga junk foods taron karon tanan pinangga na amo ginay monosodium glutamate. Tungod sa kadagan sa monosodium glutamate, dili nila pinangga mabantayan kay mga salty. Tinumdumitan ng junk food sa grabe kay nag-asin. Di kalang kay ninyo mamalayan ang iyang kaparat tungod sa kadaghan sa bitsin. Mao na iyang main ingredients pinangga mga pagkaong pandamay mga pinangga. Oh, gingon siya pantukuan, pantukoy, pangtangi. pinangga, mga pandamay pinangga nga pagkaon. Grabe mo daot sa utok, grabe mo daot sa bukog. Munang karon mga pinangga, grabe, bata pa gipangkuan na naana sila mga sakit nga rickets, mga osteomalacia pag-abot sa mga dagko. Hangtod pinangga nanay mga tendonitis kan pag-anaw ito oh, mapilo ang tudlo. Nya imo na pong alalayasis kamot para mo tulid sunod kuy anag arthritis. Pag arthritis ano tuhod rayuma pag-abot sa mga joints tudlo arthritis pag mag-upgrade nana sila gout. Unya sunod pinangga butang nga apelyido gouty arthritis. Sunod na pod butang na pong osteoarthritis. Sunod magka-scoliosis. Oh, magka-osteoporosis. Ang Bisaya, buktot. mo na mga pinangga ang kuan kanang mga sakit nga ihatag aning siging gamit aning monosodium glutamate or bitsin. Una dauton ang utok. Sige ha. Mabitaw pinangga tapakan ang iro pinangga isa ka putos bitsin no na. Bulabulang baba nya kay mas gahi magutok ning tao kay mas higher lagi kay sa hayop. Do kay pamadaot kay mingo man sa suwikang Tagalog do pakunti-kunti lang hanggat pa container. Mo na pinangga ha. Nga den sunod pinangga ika 14 na gitag na tog mga artificial sweetener o colorings. Mo na to akong giingon pinangga. No, ang bitsin sa tamis gitawag og magic sugar or notogen. Kaning atong mga sidewalk pinangga nga mga kapatid na to nga mamaligya og notogen dakpon. Pero himuon nimong legalize nganlan nimo dito notra sweet. Sugar for diabetic. Kani po mga diabetic pong mga nagsigig pangitag tamis. Ay, kaning asukar kay pwede sa to for diabetic. Napoy gatas for diabetic. Ay, mga pinangga. Mga matay na lang mo, pinangga. Aning sige gamit na. So, money siya pinanggang artificial sweetener or colorings, mga pinangga. So, money ha, hiling maguntang amot. Itudlo amit ito. Mainom gani unta mo liquid ka ng pure water. Mangita pa magig tubig untas tubod. Nga kay perte man ato ka ambot like Davao City ipailaman yun the cleanest water cleanest niya mahadlok mga pamangin mga gikantas gagmayng bata dumoy na may atong ininom sa Davao ang tubig lang pinangga naginay chlorine munang the wise way alternative kay ang uban sikig pamalit og mga bottled water no mineral napayuban ka ng walay sustansya distilled water mga pinangga sige gamit mineral abin nyo. Okay man siya kay giagig machine. Abi asa ang danger? Asang deception pinangga? Kanang gitawag nato mga pinangga gisulod og butilya nga ang imong butilya na nasay dioxin. Dioxide mga pinangga. Sa dihang mabulad na siya sa init, mugawas ang dioxin. Tanawan nyo mga butilya soft drinks plastic no. Tanawas tindahan mga pinangga nga mga sari-sari store. Gi-standby dito sa gawas gipang bulad sa init. Mga butilya sa mineral gipang bulad sa init. Gikarga og elf kay mag-deliver gibulad sa init. Ang man, namalit po gagmayng butilyang mineral sa ilang sakyanan gipang butang na bulad og init. Mabitaw nauso ni mga Aqua Plus pitanga ng mga bottled. Sudanan pinangga ka na, appreciated na ko na. So, man, yung mga pinangga nga di sila kabalo sa deception. Mineral tood ang ilang giinom ang problema sa butilya na bulad sa init. Sumuto pinanggay makakanser. O katong dioxin. Mami, kabantay mo sa karaan sa una. Hoy, ayaw mo paggamit o plato nga plastik. Labi nagbutang nga. Uy, kay plastik ayaw butangig init nga kanon o sabaw. O, kay naanay chemicals nga muadto sa imong sabaw, muadto sa kanon. O, mga pinangga, kabantay mo? O, karon pa na. O, ano na, mabantay. Mo nang nindot ragiton sa una nga magbalon ka nga ibutang nimog dahon sa saging putuso nimog dahon sa saging iperting humutas kanon di ba okay so mga pinangga ato sa putdon no hinaot nga natamaan kayo no og naamoy nakatunan
4: grabe ang imong kaguol og problema nawad-an sa paglaom tungod sa problema og balatian. Ayaw ka na, paundayuni. Paminawa ang programa ni Dr. Lagit na puro pagtambag, pagtudlo o paglingaw nga mauy mo hupay ni anang tanan ug maghatag og paglaom kaninyo. Paminawa kada adlaw sa samang istasyon. Free consultation on air kini.
5: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Dr. Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Ako si Efrin Samontiluson.
7: Mm-hmm.
6: Taga Mati City.
7: Mm-hmm. So sir, unsa pa to imong ginabati sa una?
6: Kung ginabati sa una, mag-isip ko binawa.
7: Mm-hmm.
6: Tapos, kung akay akong lawas, singpunga ba? Singpunga.
7: Mm-hmm.
6: So, kung namurag lain, hindi ko paminaw kayo. So, una namurag plastic kung kayo, paminaw na ko, pamupuyan man ko.
7: Mm-hmm. Wala ka nagpa-addo sa ospital na to, kung wala ka naka-check up?
6: Wala ko nang, pero meron, nagpa-addo ko, buwan, taas ko krea, taas ko uric, o ang akong sugar, medyo taas ko.
7: Mm-hmm.
6: So, itagaan kong tambal, tinilagay yung pag-inom ko sa hayo nga dili, seryoso.
7: Mm-hmm.
6: Naka-decide ko nga ato na lang ang doktor lagi.
7: Okay. Bro, kumusta itong pag-inom ni mo atong resita sa mga sa doktor? Unsa ra may unsa ra gibati ni mo atong nabay alibyo?
6: Nasay alibyo gamay ra kayo.
7: Mm-hmm.
6: Pero tong pinaka semana na pud paminaw na ko uron. Nag-worst na inom na kung dula.
7: Mm-hmm. Sugod sa imong pag-anhi diri sa Duklagit Alternative Medicine and Wellness Center. Unsa na ba imong gina nabay ka alibyuhan na imong nabati diri ah?
6: Oh, nigaan na akong kuan. Katong nakatambal na ko.
7: Mm-hmm.
6: Pag human ako inom yun sa katong lihatag ni Dok sa kuha ng mga nang pusitapsol pa inom sa kuha ng puti.
7: Ning kurang bitsin. Ningabil ka sa iyang cleansing program?
6: Oh, itong cleansing program. Pag human ako kuan yun sa iyang cleansing program at na human ako ang iyang pataadlaw na lihatag sa kuha ng cleansing.
7: Mm-hmm.
6: Pangunan ako, urag yung gaano na kong lawas.
7: Mm-hmm.
6: Basta, urag, nawala akong ipambati-bati ng katong puma, kapoy perente. Urag kong nakuhan, energize.
7: Mm-hmm.
6: Ibalik na ako na akong kakuhan sa lawas na ko.
7: Ano sa pati ng gawas sa imong mga gikan sa imong lawas, sir?
6: Oo, ang gikan atong first thing ni inong ko ato, sa akong rikao, no?
7: Mm-hmm.
6: Sa Diyos lang ko. Pag bawas na ako, nang gawas itong yellow na yung green.
7: Mm-hmm.
6: So, tingnan man si doktor na akong picturan. Sala na ako, picturan ako ito. Kadawa ka adlaw, muna ito, taghan na yun ng gawas, katulo. Pagka upat ka adlaw, hindi na kayo siya daghan, pero kagumay na lang siya.
7: Mm-hmm. So karon okay na imuhang wala na jud kay gikuan sa imong lawas karon.
6: Ah katong sa akong gibati nga kuan insultin yung doktor sa tuwa. Ang pinsing. Okay na tong kuan. Sa blood ladder na ko.
7: Mm-hmm.
6: Pero kay na mong gugoy kuan, ang gugoy taas lagi ko yung sugar.
7: Mm-hmm.
6: Diuretic na ko. Kung sa pato, ako gusto tanaw nung padiha. Mm-hmm. Ibalik ko parang pero mag-check ni Loki kung sa tayo kulang ako para
7: makapagod. Kung sa may mong kapanawagan sa mga itong masakito na susama ni mo na gusto makabati o galibyo, kung sa may mong kapanawagan sila?
6: Itong mga naisakit di ha, na dili kaya mga itong doktor kung sa kamahal karon, mahal kayo ang palitpe, mahal kayo ang ospital. So kung inyong kwarta, buigo lang, adto na mudri kay Dr. Lakit. Kay sigurado ko, kung kanang inyong mga sakit, maayo yun na kung seryosoho ninyo ang unsay gusto ng tabo ni Dr. Kana lang.
8: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
9: Doc Lagit,
10: isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
3: Okay, arita karong kaning isgutanan sa mga problema sa kababayan ang mga pinangga about sa ilahang menstruation. No? Importante biya kanya sa mga babae o mga katumbuyan nga mag-regular ang menstruation. Pinangga kada bulan yun, dapat kay cleansing ni siya ha, detoxification. Unya, dapat itong mag-reglang babae, 3 days usog yun na siya. Kamu mga babae nga, nag-regla na yung mga unod-unod, maapil na yung mga apol-apol, magpasalamat mo mga pinangga, kay kung di tumanggawas, mamanto siya ay mahimong mayuma. Mahimong mayuma, manang ang uban sakit kay puso before ang regla, inigmanggawas na ito mga unod-unod, mga maragpatay ng mga dugo mugaan. So mga kababayanan, tagaan nyo nagpagtaga. Damo na nga, ang mupa-abnormal maglog sa menstruation sa babae, labi na sa mga naas bukid ka na magsigig alasag bugat. Sigig alasag bugat mga pinangga, no? Looy kitas mga kalumaran. Kay kasagara sa lumad, ang babae may mubanat ito suma. Oh, mga alsaog. Ang babae may mubanat o galsa dito mga bukag kanang ilang bakak, kanang ilahang kayong. No? Kayong? O kayong. O. Oh. Kanang ilang ginababa nga bukag mga pinangga. Pero tingluuya ang mga babae. No? Unya, kanin po mga babae nga mga players ba hilig o lukso-lukso dito? Unya, dili kahingalibang. O, muna niya. Pag ang babae constipated pinangga, mapundo ang tae dito sa transverse colon, muyut-yut siya. Then maipit dito mga pinangga ang ilahang mga matres. Manangingon sa mga karaan, us-us ang matres. Kung sa mga lalaki pa na siya, gidanlak. Pero dili pa danlak pinangga, hernia na may English. No? Kanang sa babae pa, mabut-but na yun. No? Kaya di man normal ang libang mga pinangga, then grabe ang dysmenorrhea. Antor badugay, mabut-but. Kung sa lalaki lagi, danlak. Okay, saan nyo pag-solve pinangga ng inyong mga para guwapo inyo minsan.

0: Menorrhea or amenorrhea. So, unsay buhaton ninyo? 1 week before mag-abot ang inyong menstruation. No, pero be sure mga pinanga nga makalibang mo kaduha katulong sa iskadlaw. Kung dili man at tumog clinic mag-cleansing mo. So, unsay buhaton ninyo? 1 week before mag-abot ang menstruation, mulingkod na kagplanggana nga naay init. Kanang maantos ang kainit. Kung ikaw dysmenorrhea niya, plus naapag yung kayuti ay ay og mulingkod kag planggana butang ni magdahon sa bayabas nga nilaga og suka sa tuba nga puti. Unay buhaton na 1 week before ang menstruation. Kinaro ba yung mga babae nga before ang menstruation dinha ang ilahang bation. Oh, panahon magrigla walay pain. Ang dysmenorrhea nga uban pagsugod sa rigla nay uban 1 day, nay uban 2 days, nay uban 3 days yun magsakit. No, mga pinangga mo nay mahitabo ha sa mga babaeng dysmenorrhea or babae nga nay amenorrhea. Oh, kanang amenorrhea mulayag ilang menstruation. Oh, pero kana ganing mag di kariglahon isa duha tulo ka bulan, layag lang na siya. Oh, pero motong-tong nagay 4 months, 5 months, 6 months, 1 year, ang tawag na pinangga hormonal imbalance. So unsay buhaton? Kada kaon pinangga maghilig kag taas og vitamin C labi na gyud sa pinya. Iniha nya buongon. Mo nay hiligon ninyo onya. Pag mag-drinks gani mo pinangga sa clinic natay forever yang at kusog bas kong superfood, kato pinangga kadaghang itong dulaw, tulo ka klaseng dulaw na yellow orange na itapulo niya, naapag yung suya beans. Muna siya pinanggay, mo panormal sa inyong itawag o estrogen. O niya, mo panormal na pinangga nga mawala ang hormonal imbalance. Ibalance niya. Then inyong mga buhaton, inihigda niyo mga pinangga, butangan ninyo inyong ilalom sa lubot o bangkito isa kadangaw. Isa kadangaw, butangag online niya, higda ka dito. Ang buhaton ni mo inigpatong sa lubot, exercise ka cycling 10 minutes. Paguman, hiluton ang inyong puson. Dinagyod ibabaw sa inyong buna-buna. Isakan ani mo niya, kilid sa imong bugan. Ha, kanang lusayan bitaw, niya isakan na mga pinangga. 10 minutes nga exercise, 10 minutes po nga paghilot mga pinangga sa inyong puson. Okay, himuon nimo buntag o gabi. Humaghafbat, humagligo sa buntag bago ka maglakaw. Then avoid na mag high heels. Okay? So, muna ibuhaton ninyo mga pinangga ha, nga para healthy ang inyong matres. Kay perting luya ito ng mga babae. Sauna, banatan ni siya pinangga sa mga banag kauyaban. Nya karon sila naman po yung mubanat. Pagkadaghang malipay, pero alaot kay ka o magdiferensya inyong matres ulit.
1: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
2: Daon sa kamari, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
1: Nawad-an naman ko kong pag-asa pa eh. Kaning mga upang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni God. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong gipang inom. Wala man kihapon kong mauli eh.
2: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas ug diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
1: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
2: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mare. Aniya o?
1: Aduna ka ba gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
3: Serbisyo publiko.
1: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
4: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver,

0: Bladder, kolesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O ano pang hinihintay mo? Punta na!
1: Mga pinanga, balik ta sa isgutanan na itong Gutokola. Usa ka Chinese professor, mga pinanga. No, sa si Li Chung yun, mga pinanga. Ni edad ko siya mga pinanga of 256 ang iyang edad. Niya abin yung mga pinanga, grabe. Naminyo siya mga pinanga, panpud siya murag 25 kabuok iyang naminyoan good. Purely vegetarian po ni siya. Nang gabi na siya, sige kilaw, guto kula, sige paguto. Mga pinanga, mukhaon na siya pinanga, 5 kabog guto kula kada kaon. 15 kaguto kula, grabe paguto, pinanga. Laliman mo, 25 kababae ang niagi mga pinanga sa iyang kamot. Legally married mga pinanga. Laliman mo, niabot 256. Oh mga pinanga, no? So nakanindotan ng guto kula, kain mo guto, guto, yun. Balihan lang pag-spilling din mo na yung epekto. Gitawag ni siya mga pinanggag Indian ginseng. No? Ang gotokola mga pinangga or panang pinangga kanang sintilya.
2: So wala man tayo yung oras. Kini si Dr. Lagit mag-ingon, mayong pagpaminaw.
3: Dok, isa dok. Ay kalagot, lamipod na kay maminaw da.
4: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general checkup and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, na amay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Gala-Gala at Banglang o Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Usa mga higala, ayaw na paglangan, adtuan na!
5: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. At tuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 og sa atong Globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.

0: partner ka sa technical side, si Papa Kibs. So, kinati po ang pwersa, mga kutsunan. Welcome, ha? Aniyak sa pagkita. Magsugod kita sa karoon na Adlaw Lunes. Dika sa Lunes, hanto sa Adlaw nga Birnes. Partner na to, si Kuya Kaloy, mga kabida. Kumusta man, Kuya Kaloy?
1: Mayong udto sa tanan, mga kabida. Nanapunta ka ron din sa 96.1 Infinity FM Radio Panabo. Mayong panyunto sa ato ang station manager na mo si Ate Rose Bolpa o si Sir Kevin sa ato ang technical nga side.
0: Babati po kita mga kabida, ha? Kaya kaloy sa 90.9 sa DXOD mga kabida. Iyon man sa kaigsunang istasyon sa tibok na Nasod, Pilipinas mga kabida. Naka-hook up po kita mga kabida. So, kumusta man Kuya Kaloy? Kumusta ang squad sa imong nangagi, mga adlaw? Supposed to be mga kabida, ha? Ni atong tatamayaging Lunes magasugod, pero nagka-kontita, nagka-problema, ha? Naigo kita sa kilat ang ato ang console mga kabida. So mao to nga medyo wala kita makasugod dayon. So karon mo kini ang unang adlaw sa to pagsugod dinhi sa to nga ang tingog sa kabaranggayan ang marka sa dinhi sa ato nga 96.1 mga kabida.
1: Una sa Kuya Mario nga siyempre magpasalamat kita. Una sa tanan, salamat na sa Ginoo na gihatagan taga may panglawas kay unang adlaw na to dinhi karon nga dako itang pasalamat sa Ginoo og sa mga katauhan.
0: Iyon lang sab sa ato nga kaning kwan kuya, ha? Iyon sab sa ato nga kuya engineer Wolpe Orio ima sa ato nga station manager. Magpasalamat po ta kay Ate Rose Bulpa mga kaigsoonan mga kabida.
1: Magyan na siya, Kuya, magpasalamat yung tagdako kay si Kuya Wolpe, gihatagan
0: sa paghatag niya, higayon, pagsalig, pagsalig sa ato, na makakwanto kita din, makatingog kita, din sa ato ang istasyon, mga kabida. So, mga kabida, nato, isgut-isgutan nato, kinikaroon mga panghitabo karon na sitwasyon, labi na sa ato ang nasod Pilipinas, labi na sa paghisgutag politika, kay mahitugod nga karon mga kabida. Di nato ika-deny, ha? Grabe ang kwa sa politika diri sa ato nasod. Gani, ha? Kagahapon, no? Atong miaging adlaw ang Sabado. Nang kwan, kanang gintatawag na ila og RIDS. Nag-launch dito sa kwan, kauluhan, di sa siyudad sa Davao, mga kabida. O dito, nag-kwan dito, nag-announce na marag kwan agyan nila. Nga murag away nagi sa politika, mo'y ginapanghisgutan dito, kaya nagplastar na sila. Kipaplastar ang mga kandidato mga kabida. So kana mga kabida, mapunay ang ngayon nato nga bantayan po nga kilagi nga umaabot na po ang eleksyon, national eleksyon niya. Kinipong kining barangay eleksyon mga kabida. Karon mga kuana, siguro ang kabaranggayan nato nagapangandam na po. Kuana po, medyo init. Init na po. Kuna mo, sa kuna pa, manimaho. Manimaho na pong eleksyon mga kabida.
1: Wala ang grabing kasikas kuya.
0: Grabing kasikas. Kaya kini ko nga, kuan karong barangay eleksyon, matawag magun na ito kabida, murag preparasyon po kini sa umaabot nga national eleksyon. Kaling ginatawag na itong presidential eleksyon.
1: Mauna siya kuya nga, nangandam na yun ang gusto magpapili sa barangay.
0: Ang ato lang ko.
1: Sa kuan kuya, sa isa tamo pa na yun, ato isang itibaya si Kuya Mayor Jur Lampagos. Hindi sa Sudan sa Panabo mayong unto Kuya Mayor.
0: Tama-tama. Gani nga dito, nakuha na agi kita sa City Hall. Medyo ni ato kita, nangwanta dito sa mga panghitabo. So dito, naabot dito ato City Mayor niya. Mo lagi nga. Daghan-daghan yung nagpaabot na dito sa iya. Kay, lagi, kuan lagi na yung mga problema. Kay kinigod atong kuan. Di na ito, makuan na ito. Di kalimod. Ang ato nga mayor, Mayor Jory Lampagos, daganan gudayon sa mga itong mga katawahan.
1: Dangpanan.
0: Gani, dito, wala pa siya. Daghan na dito, nag-atang. Gaatang dito. niya mao gani pagsulod dito ah. Kuan lagi mga tao dito taon ah, pagkakita nga si Mayor mo daw bro pitaw nakakita
1: sila murag ibayaw kuya
0: murag nakakita og anghel mo to nga wala pa makasulod si Mayor ah. Dito na mga tao naghulat saya dito sa iya nga kaning kuan opisina mga kabida.
1: Og mayong unto po niya kang Ma'am Joanna Lampagos.
0: Ang iha nga kaning executive secretary kuan ba po niya nag karon init na po ang kaning kuan niya pagpagkuan dito nga kini si Ma'am Joan mao po niya ang mudagan isip mayor og sa kuan pa may mo halili puli
1: puli pulip sa iyang amahan,
0: amahan kaya lagi kini ato nga mayor last term naman kini. So, kini si Ma'am Joan, maupun ni anak kuan karon nga, maoy mupuli, mupuli sa iyang aman. Sa bagay, o kini si Ma'am Joan, atong makuan po, kung maghiskotag pagpagkuan sa executive, pagdumala, dili na po ni kaneng kuan niya.
1: Dili na lisod.
0: Dili na lisod, di na kinalang magtuon yun sa hosto, kay uksa kuan karon na-train naman siya, kay lagay siya may executive secretary, unya, more og dunay mga gani dunay mga speaking engagement o sa mga kwan diha si Ma'am Joan po mo naka kwan dito mo gina mo represent sa ato ang amahan sa lungsod Mayor Joe Rilampagos mga kabida
1: kay busy po si Mayor
0: tuyok sa probinsya po kay nagkuan lagi po ne
1: di naman na expire po na
0: di na po nato mga kwan ginato nga
1: di na mo pungan
0: dili nato yun nga dili ni mo dagan kay sana hitabo dito sa Sabado itong mga yung Sabado sa Davao. Ang ato ang former speaker Pantaleon Bibot Alvarez dito gyud mismo iyang gi-announce yun niya nga naagay na sila yung mga kaning kuan kandidato gani iyang yung gikuan nga sa iyang pagkarikuan sa pagipulong iyang yung direkta ingon na sila napili nga umaabot nga gobernador gani kuan pa iyang pag-introduce iyo siya si Mr. Joe Rilampagos mo ka na ang ato ang karon kasamtang nga mayor niya ang iya pong ikuan dito nga ang ilang vice mayor ang kanhi pod may
1: vice gobernador
0: vice mayor Alan Relion mao pod ang ilang ikuan nga mao vice gobernador mga kabida
1: mao na siya mga kabida nga ang kalihukan sa miaging semana ligo na kalikayan mga kabida mao na siya mga okay, mga kabida, uga mayong pagpanyuto, labi na sa itong mga kunsyela sa Panabos City. Sila si Kuya Luloy Sumampong, si Kuya Blasi, mungkin sa patong uman dito.
0: Si Kuya Umar. Kuya Umar, ranayan.
1: Kaya wak mantan kasulod.
0: May pagpanyuto. Yung sa itong mga kapitanis, sa itong 40 kabarangay din sa siyudad sa Panabo. May uto ka ninyo. So murag ang mga kato karong mga medyo nagbigbrog ipangkulbaan na doon ay mga kapitan itong medyo ipangkulbaan na labi na yun kato bitaw mga kapitanis nga medyo og sa kwan pa wala kayo'y kwan bitaw wala kayo'y lihok gawas lang atong doon na yun mga ikapikita yun nga agi nila o mga proyekto niya doon na po yung mga kwan po ito nga kana bitaw nga susamang batasan kinaiya sa ato nga kasamtangang mayor nga makakuan po maduolan makakuan sa mga problema makakuan og tabang so murag mo to murag dako og sa kuan pa murag kini murag may chance gihapon ta ini
1: dolas tinuod
0: yun sa mga kabida ato po itong timbayahon ato ang mga mayores sa ato ang probinsya dari sa magsugod ta sa unang distrito dito sa Tagum City ang atong mayor Ray Tioy. Kauban po siyang partner o sa kwan pa si Vice Mayor Lingling Estabilio. Ato ta sa Asuncion ang ato ang kuyang Vice Mayor ang kanhi mayor Yori Dayaday o iman ang iyang kapikas ang ato ang mayor Attorney Tsari Dayaday mga kabida. Ato sa Kapalong ang ato ang kasamtangang mayor Kuya Edgardo Timbol ug man sa iyang vice mayor Vice Mayor Kim Quisada mga kabida. Then ato ta sa Talaingon ang ato Kuya Kuya
1: Onet Libayaw.
0: Onet Libayaw, mga kabida.
1: O si Kuya Vice Mayor Dondon Hipulya.
0: Alos po din ato mga kuya, mga kabida.
1: Alos mga kuya.
0: Din nga to kita sa San Isidro. Nakuha na din, dili na yung San Isidro di ay.
1: Ito na, Sawata na.
0: Municipalidad sa Sawata, mga kabida.
1: Diya si Mayor Banot Gahi.
0: Sa iya nga, busy Mayor.
1: Si Dagdag Kapi. Sa inyo kurya kuya? Si Ate Mayor Monet Pederizo o si Kuya ang Vice Mayor, si Kuya John Lagumbay.
0: So, mangwanta sa kato na si nagkuhakan na sa tuwa, nagpaminaw na ano, nagpulos na dito. Ano, kuya ni Mayor ba? Mura mag walay respeto na kuya, ate. So, ato ikuan po sila, kato wala aging makakuan niya. Kana nagtuwan niya, nagtawag ni kuya. Kaya kana sila mga miyembro, ha? Miyembro na sa The Fraternal Order of Eagles. Sama ka na mo po ng mga miyembro sa The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, mga kabida. So, garita sa Sikan District. Ang ato, diregyo sa ato. Ang ito,
1: presidente sa Talang Mayors.
0: Ang sa kanin, Carmen, Mayor. Kuya, Mayor Leonie Bahagi, mga kabida. Uban sa iyang busy mayor, ato, Kuya Marcel Pirandos na bago lang nag-birthday po. Nasa ulo siya adlaw na
1: belated
0: tao.
1: Happy belated,
0: happy birthday. Kuya Vice, Vice Mayor Marcel Pirandos, mga kabida. Before at, ato po timbayahon po niya kwan sa ito ang nakakwan sa ito nga live, si Libit Siga. Maayong, asa na?
1: Kautohon.
0: May kautohon
1: diha, Kuya
0: Mario. May kautohon po niya muda. Day, Inday, Libit, Siga. Kumusta? Okay, shout out ko sa tanan diha sa ito ang silingan diha sa Via Vida.
1: Imo din ni silingan.
0: Kwan din ako, kwan gawa sa silingan. Kwan din, isa siya sa mga opisyal po namo sa Monji Kiki.
1: Maayo, maayo.
0: Ako po niya, kwan po niya.
1: Obsequential Ramsey.
0: Yung nasab si, kuya, ano, hapit na rin, ano sa pa po niya, ano sa pa niya masunod ato, kwan na, former municipal councilor, Ramsey Adran. Congratulations. Kini po si Kuya Ramsey di ay, ano, isa kwan, bago niya rin mayaging mga bulan, sa nagsaulog kami sa mong kapistahan, sa mong patron, sa Vicente Pirer sa Via Vida. So, sa kuan ako, doon ako iba yung tika stab, kaya nagpa-rapple draw man me.
1: Hindaog niya?
0: Kini si kuya, kini si Ramsey, mo primerong nabunutan sa pag, primerong bunot dito sa Consolacion, so congratulations.
1: Congrats, yapon kay nabunutan man.
0: Salamat po kini, ibandilyo kay Kuya Gringo is watching. Salamat kuya, salamat sa pag, subaybay po rin sa
1: tuwa. Mayong unto niya kuya.
0: O siya pa niya?
1: Dili kita maminaos to ang kabida.
0: So padayon ta sa to pagkuan sa timbayo sa to mga elected officials mga kabida. So dirita sa to nga usa ka pa niya ta sa tugkaran ha. Tugkaran gyud sa siyudad sa Panabo ang atong mayor, Mayor Kuya Joe Rilampagos. Ngayon man sa iyang busy mayor, ha? Kuya, si kuya. Engineer Franklin Hintilis, mga kabida.
1: Mga kuya gyapon. So,
0: ato sa ato sa Santo Tomas. Ato po nga Kuya Mayor ang Didi, Kuya Ronald
1: Double D.
0: Di Hisika uban sa iya partner, ang kuwag gawas nga partner niya sa ato nga panggamanan, partner po sa kinabuhi, Ate Inday Di Hisika, Maria Luz Inday Di Hisika.
1: Andre sa Duhali
0: so,
1: kuya.
0: O diya sa Duhali, ato nga ang Inday-Inday po na diya.
1: Inday na ko, si Inday gamay.
0: May pagpaniuto niya sa ato nga Mayor Inday Robinos o sa ato nga Vice Mayor, Attorney Inday Kampiyon, Attorney Kampiyon mga kabida. Tabok po ta dito sa Samal, sa siyudad sa Tama, Samal, ato nga Mayor, si Mayor Reyes, Toto Reyes, mga kabida. Samtang iyang busy mayor po, ato po nga Kuya, Kuya
1: Richard
0: Chang Gindulman. So, kumusta mga kuya? Kumusta man ato nga kaudtohon? Medyo karong panahon na, medyo dili, medyo murag, dili kayo init. So, magpasalamat na nga, dili kayo init, pero
1: Alingiing.
0: Alingiing lang. So, ang ato po dito sa itong mga kaigsunan, mga kabida, na di yun magkumpiyansa, magdala tao ka ng panangga sa ulan. Kahit kung ano karong panahon na po, magkalit lang pag-ulan pagkahapon.
1: Maugani.
0: Naidra ba kay?
1: Magdalag yung payong.
0: Init kayo sa akuan, ito sa kanyang kabuntagon, magkalit lang ugulan. So, atong para dito makuan diha, kay makuagyod delikado sa kwanitaw nga makuanta kalintura mga ubosipon kini tungod sa kainit unya mukalit lang ugulan no ulanan ta so ya gawas nila magdala pud og tubig mga kabida.
1: Oy, mayong pagpanyuto ra sa akong match ha, si Miller lang pag-us ka pala.
0: Kumusta ha? May pagpanyuto. Kumusta man ang iyong pagkuhan dito sa atong launching sa Ridge? Medyo, kwanta, medyo na, kwanta ba?
1: Nabitin
0: ta ito. Wakay takakuan sa iyong mga panghitabo. So, bisag mukuhan ka dili ha, Mel ha?
1: I-comment ka lang
0: sa ito. I-comment para mabasa po na ito kinsa ito makuhan dito ha. Makuhan na ito para makuhan gid mo sa king natibukan. Mapahibalo gina to sa kanatibukan, katawahan. Labi na sa mga nagpaminaw, nagasunod kanunay din sa itong programa, labi na sa itong istasyon, no? Istasyon ang 96.1 Infinite DXOD, mga kabida.
1: O nga, ito apong 90.9. Muna siya. Muna nga, kabidang Miller Lampagus Kapala, maayong pagpaniudto niya.
0: Pagpaniudto, nagpaabot, naghulat po taon may, naghulat po niya ito sa imong kuhan nga para makauban po taon may dito, pero medyo nalipat kita. So,
1: sige lang, okay lang.
0: David Paklipan is watching na, maayong utok ka niyo niya. Dudong David, niya kuhan dahil murag bago lang niya siya nga silibrar po sa ilang anibersaryo, sa ilang ilang kami niyo on, so belated. Belated happy anniversary. Belated happy anniversary na lang ninyo dia. David Paklipan.
1: Shout nay padangat si Mili Kapala Lao Irlang Pagus Kapala. Shout out ko para kang Mayor Jory Lampagus. Ay naba. Nate sumpay galing kay ning kwan. Salamat sa pagbasa. Salamat po,
0: salamat
1: ha,
0: po
1: kabidang Miller Lampagus Kapala. Mone atong sinaligan yang mayor.
0: Hindi ko pa ni David Paklipan, shout out mga boss. Kumusta? Kumusta dong? Kumusta ba natong kuan dia?
1: Si boss Dudong David.
0: Pipilakan daw, pipilakan daw karon.
1: Panunto.
0: Makasuroy ta diha sa Davao del Sur, bisag mapitan ka namo diha sa imong area. Para maghikwan ta, makatsika-tsika po ta sa mga kalihukan, updates, labi-labi karoon sa, ugatogong kwanon karoon, magkwanon karoon, panahon na, mga politika yun, mga pesgutan. Gani karoon mga kabida, doon natin na kwanan, na dunggan, mga istorya, ang balita, although di pa kahit ta, kwan kayo sa mga, di pa kumplito sa mga datos ni yun yan eh. Ito lang kwanan nga, doon ako no, na karoon, nanay mga nagakuan bitaw, galakaw-lakaw ato sa mga kabaranggayan nila pa nga nagkuan dito magpapirma. Papirma daw na kinika daw nga pirma para daw sa kunas, kun constituent assembly mga kabida. O niya, ang kinira ba, o doon ay mga kapod, although di gaya na ito makuan ka ni, istorya pa lang, di na ito makonfirm kung maupag yun, kuno, dito, naa dito, ikuan dito nga kuno, kana ang constituent assembly pagabuhaton para nga makuan dito doon para sa kalambuan daw sa atong ekonomiya doon ay pangusbon sa atong constitution pero nga kuno nakakuan in behind ani nakatago di ay nga ang kanibitaw ang kaning kon extension sa term labi na karon sa present administration extension of term daw so bantay-bantay ta ni mga kabida kon atong tanaw kon tinuod ba gini sa katinuod ni di kita magpataka og pirma. Kay og mukuan ko ta karon, mo pirma ta. So mo daw ang constituent kaning kuan kay mura man og sa kuan pa. Mura na sila nagkuan kon okay bata, okay ang katawhan nga magkuan og constituent assembly. Kay do na kanay kuan dia nga pila ka porsyento o pila ka kuan sa butante ang makapirma, mura required para magkuan sila og constituent assembly. Nga og pag constituent assembly mga kabida sila ra pod ana ang mga congressman maoy magtuan ana sila may magtuki sila ay magutro sila ay magpirma unya karon makita bayan nato mga kabida ang sa presensya gyud karon unsay kahimtang sa ato ang kongreso mga kabida wala man malirong sa ato ah ikaw kuya Kaloy sa may tanaw nimo
1: adili gyud ta magpatagag pirma ana ha mga kabida ha kinahanglan gyud tan-aw nato, susiho nato kung unsa nang atong pirmahan. Kaya lisod kayo.
0: Pero siya. Mga kabida, ha, atong takna karon alas 11, alas 12:24 na mga kabida. So kuwanta sa pikas lawak para sa kaning kwan ito, magkuwanta sa panginabuhi. Okay. Kini mga kwan, hatag kinabuhi sa ito ang istasyon mga kabida. So magkuwanta, pipila ka advertise para po sa ito ang makapadayon po takit din sa ito ang programa mga kabida. Okay.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high
6: and we were so bad. Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala at tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungag ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
7: Labad akong upa lang ka. Nalipong ko. O taas kayo nga kong blood pressure.
8: Uy, high blood ka palangga?
7: Maugit palangga. Kuya, uga takihon ko inida.
8: Ayaw kahadlok palangga. Kay niya na ang makatabang sa imong gibati.
7: Unsa man na palangga?
9: Power 10 True Bio Capsule. Power 10 True Bio Capsule.
10: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence kaya ng feeling na ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kaya every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
11: IKU Gold, ang maski pa kusog ug maski pa epektibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigi katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold. Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika. Para sa epektibong nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold. Ug patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved eye care drops.
0: Okay, balik-balik ta mga kabida. So before ato nga timbayahon po si Larya Adoko, niya pa. Inyo gyud kong sa avid fan kay nagasubaybay gyud ko sa inyo. So salamat. Maayong utod diha. Kumusta? Kini po si Kwangor si Larya Adoko mga kabida. Nagkauban pod mi diha sa sagor yang panlalayugan kanhi. Din ako sa opisina ni kanhi board member Gregorio Pakula nga karon kasamtangan barangay kapitan sa barangay Kabayangan Braulio Idohali. Nya kini po siya kuan po ni sa dito ni kanhi board member Nani Doko mga kabida. So mao ni nga unya pa inyo gyud kong avid fan kay nagasubaybay gyud ko sa inyo. So salamat to, salamat sa makuna na yon nga pagsupag ko din sa to nga programa although nga karon lang ni primero natong oras primero pagkuan din sa atong programa sa ang kining tingog sa kabarangayan kay before dito man ta ka partner nato si Mr. Kick sa atong Siron ta mga kabida. So salamat nga bisan ka ni anatan ni nagkabulag me may gasunod og sa kapa avid fan ni kini si ato si Hilaria Doko mga kabida. Karon ka partner nako si Kuya Kaloy mga kabida.
1: Ay salamat kayo kang Ma'am Hilaria.
0: Pero sa kuan dito di nano ko mainom duman on sa to kanimatog nickname kay dili magyud ni dili Hilaria ni ang kuan ditong nickname ang namo ginatawag ini sa iya. So pag kuan na katong medyo murag nanguan natag mga clearances kay kini mao pod pirma kinanglan po ni clearance po ni sila. Dito na nakuha na ko ang papel ng Hilaria din dinod niya
1: nga pangalan. Mga almanaki kuya.
0: Pero og tan-aw po nato sa dagway, layo ra kayo na nga pangalan Hilaria, di ka makatunga ang pangalan de Hilaria.
1: Pero
0: kay di po nato guwapa gyud po na sa bagay, pagkangan nga Doko, mga kwan po ni.
1: Kumusta di akang totoo na ni.
0: Ipangumusta ta, kay ka sa to nga akan board member.
1: Mayo nga pagpaniuto di ato.
0: Si Buday tama.
1: Mao di ay.
0: Pagkakuan lagi nga sabagay ha
1: matayin pangalan gid kay na yang angka
0: Buday di sa mga kwan sa mga Ilongga mga Ilongga minana magana og sa kwan pa na murag Inday murag ana Inday persa na Doday ana so sa kwan pa na to pong pa timbayahon pod ato ang kapitan diha sa barangay Ising
1: Carmen
0: si Ising Carmen ato ang kapitan diha si Francis Ansing Castilla mga kabida
1: mayang pagpanyuto diha kapitan
0: kumusta kuan pod ni di po nato makuan diri og sa lihok lang pod kuan pod ni maayo pod ni nga pagkakapitan gani panahon sa iyang panahon sa kampanya
1: hurot akong bili ba ni kuya
0: akong bili mo kay kini iya makagawad barangay kagawad mga kabida dili gyud ni iyon nga iya hatanan nga mga kuan buksan ko pa pikas magkaatbang sila pero sa panahon nga siya nakalingkod medyo nakuang yun na to nga wala na murag okay smooth sailing ang barangay kay mayang pagkadala
1: mayang magod mo dala si Kapitan Ansing sa iyahan nga mga barangay opisyal uban sa mga empleyado das barangay o sa tanan nga mga pangsunaris das barangay Ising Carmen.
0: Tinawag yun lang mga kabida. Okay. Nakuha naman tayo. Makasuray po tayo panagsa. Okay man po. Medyo nakuha po nato sila dito. Istorya-istorya po nato.
1: Okay. Nauna siya. Ha, mga kabida. Kanang nga mga kalihukan sa barangay. Ato na gyud nang susihon ang ilahang mga kalihukan karon kay haduol nang piniliay sa barangay karong tanay adlaw nga kalag-kalag kuya.
0: Sa bagay mga kabida umukan ta dito ha dito maglisod kay nakailaman ta na sa ilahang gyud kay taga barangay ra manggod pud nato sila so nakaila gyud ta so ako to lang diha kay karon ra bagyo panahon na mga kabida og hisgot ang pinili ay eleksyon akwarta hayod. So atong kana diha tanaw nga kon pwede lang di kita magpahilo sa kwarta. Susama so, gore karon nga katong akong gisgutan ka kanina. Kining sa nagasoroy-soroy ko no nga magpapirma para sa Constituent Assembly nga kuno ailohon po da nga kuan ka kana magpirma ka na kay ayuda mga inana nga tagan ka ma ng AX o sa panang klase-klase nga kaning kuan mga ayuda ng ikan sa gobyerno. So ato ano na mga kabida na dili ginato ibaylo sa pipila lang pipila ka piso ang kauma kaugmaon labingin sa atong mga kabataan atong mga kaanakan kapuhan mag, di ta magpahaylo madala lang ina ng pipila lang ka piso mga kabida.
1: Mao na sa mga kabida kanaon gud nato ha kay basig ma-extend wa na gud na wa pa matawong bata na nay utang
0: karon ha kasi kag pagkakaron lang may utang na daan
1: amo gani
0: so, madugang na pod mga kabida kay kani ha karon ha makita gud nato kita makakuha magyud ta unsa panghitabo sa nagapanghitabo karon dito sa atong labihan sa atong nasyonal sa atong mga diya sa kaning kongreso sa senado gani doon na po hugon-hugon nga magkuha na po ang senado nga murag mag-ilis na po o kaning liderato so makuha na to nga murag ito pa sayang nga ito po nahitabo sayang ang atong pagpili ang kwarta ang atong isweldo sila kaya okay po ang mga kabida kita mag-isweldo sila ha kaya ka nang isweldo sila lagi ka na sa mga buhis la sa mga yano yano nga katawhan mayon nga wala man ko wala makabayad og buhis kay wala ko gakuan og income tax pero mga kabida sa matag higayon nga mopalit kita mopalit ang mga produkto sa siyampo lang ta direta sa siyampo pinakakuan lang ha kapalit ka og siyampo pa kita ang tanan gamit mag siyampo ikaw kuya Kylo ambot paniyam pag siyampo pa po ka sa pagpalit
1: wala ko yung palit pa siyampo
0: so magpalit lang ang siyampo
1: mga kabida wala ko mo siyampo ha
0: na apil na dito may buhis na dito apil na dito ang buhis kape okay kining kape ha
1: kanang kape noon
0: kape kutob sa mga produkto atong ginapalit mga kabida na kay natampo dito ng buhis so mauna mga kabida di kita mo yun nga wala kay gabayad o buhis kaya nang magkuhan ko, lahi mo na magpile ka o income tax mga kabida, kay nakabase man ka na, doon ay magkuhan diya nga, exception dito, exception sa ganikuhan, pagpile o income tax. Kaya doon naman ay kuhan sa pado, doon na siya ceiling dito, kinsa to ang exempted sa pagpile sa mga income tax mga kabida.
1: Mauna siya mga kabida, ato sang timbayaon ni atong kuya gihapon. Si Kuya Engineer Artemio Ribita ato ang lead mo diya sa lungsod sa New Korea na probinsya sa Davao del Norte. Kuya!
0: Igusap po na niya si Konsihal diya sa siyudad sa Tagum atong Konsihal Leo Ribita.
1: Aparente rin siguro niya
0: siya. Ribita man.
1: Awa lang kong kapangutana. Pero kay parehar mag-apilido god. Kuya, maayong pagpanuto daw sa tanan mong mga staff diha sa opisina.
0: Ngayon mas mga kabida, itong timbayahon po na itong kapitan. Kapitan diha sa barangay New Visayas mga kabida. Itong kapitan na diha, kapitan nga, kuhan po niya, kugihan po niya itong kapitan diha, si kapitan na
1: Pinyas.
0: Si Pinyas.
1: Diha sa eh. Barangay New Visayas.
0: Parente siguro sa itong Kuya Kaloy. Kaya medyo. Usap ko ba? Wapo.
1: Mauna siya mga kabida. Sa talang mga barangay official, basin po, makasuroy namin sa inyo ha. Kay atong tanaw, noon sa ba ang ilahang nahimo diya sa ilahang matag barangay. Kay hapit na ibang eleksyon. Pakita ni kanang gilas ron.
0: Lokso ta sa barangay San Nicolas mga kabida. Ito ating bayahan ko na may utok kay Nanay Rosel sa Rosel family. Kapitana diya, kapitana sa San Nicolas.
1: May ang pagpanunto diya. Si Nanay Kapitan.
0: Tungkol sa kaning buutan, mayong tao, wapo ni Pildi mga kabida. Naundang ni siya, na humanay enter term.
1: karon so, balik
0: ba balik gani ha gi kontra gi kana po ni gi ko di kaduha gi taon ya gi siya gi atbangan sa ato pon nga kuya no pero wa gi taon so to unik man pa ni nanay pa na istorya man ato sa ako anak di nagita ko di lagi ko kay kapoy na pero saon man gi na katawan niya si mayor pon ni kwarpor nga mo medyo ni hangyo pon so wa siya nahi mo gani wala daw siya nang ampanya. Kaya lagi dili gyud na siya kay kon kapoy na lagi daw tiguang na siya pero
1: kay ni daw maghiap mag
0: so diha mag diha na to maila unsang klase pagkatao mga kabida kay gani ya pa wala na ko siya nang ampanya pero ni daog lang gyud gihapon so may uto kanimo diha kapitan ha Kapitan Rosel sa Barangay San Nicolas mga kabida
1: Kapitan Nanay Rosel
0: Nanay Rosel
1: mao na siya nga pans biya ni siya sa taga infinite. Naminaw gyud ni siya, labi na kang Mr. Kick. Amigo kay ni silang duha.
0: Tinaw na. Di man yun na yun sila lang duha kay kini po si nanay. Wala po ni siya kuan bitaw kutob sa muduol sa iya ha. Mamidya man o dili. Kuan po ni mo abi-abi matinagdanon ha. Mo kuan gini. Di yun nga biyaan lang ka makikistorya gyud ko.
1: Mapay mo timplag kape ko ya.
0: Timplag kape. Timplahan ka kape kung mato ka sila. Kaya na ito magkita na ito mga simana. Si Piot lang kaya nagkuhan po dahil sila. Nagpurdis po dahil ni sila. Pag ato na ito, wala. So ato na ito ang siyang panimalay. Kaya doon na po tayo mga importante pong katuyuan dito. Sumoto ito na istorya-istorya. Gani, ha? Siya pa'y nagputaw o kape, mga kapida. So, ato po kung si ato, si ang atong amigo, ha? Si Roger Bulaer, ha? Kanhi, IBC, sa lungsod sa Santo, Carmen. Kumusta?
1: Diyan sa Barangay Minda.
0: Kumusta, ha? Kumusta diyan, ha? Kap? Kap lang, yapon, kapitan mo gano'n.
1: Oh, dati
0: yung
1: so, kapitan.
0: Dati yung kapitan. Lisod mo atong, abi kay Kwan, dili na kapitan. Ato na po yun nga, kumusta, Jer? Murang di po siya kapitan. Kumusta? Mayo. Salamat sa iyong pagkaling kuwan sa ito ang programa. Pagsakuan pa, so bye-bye sa pagtanaw rin itong programa sa itong pinagi sa itong Facebook Live. Si Roger Bulaer.
1: Oga na po diri kuya. Ito ang kauban niya po buhat si Mel Banwa. Mayong pagpanyuto da, Mel. Di basta-basta, mani partner ni Chris Lupugan.
0: Yung mga po si Kanikwa, may unto po na, tibayo na ito atong kuya, Leo Luzon Igona. Kumusta? Salamat.
1: Pagpanyuto
0: niya, kuya. Masoroy siguro po niya sa inyo. Yung mga sa ito, may unto po kay Ginaline Torres Dayagbil is watching. Salamat. Kumusta diha ni? Kung ang ako, apon niya nga bayaw, manghod ni sa itong partner, kuya. Yung mga sa, si ito nga, Kuya Wolpe.
1: Atong CEO.
0: Kuya Wolpe, Muniba Oreo is watching. Salamat, kuya. Huwag niyo pa, si
1: Kuya, may panyoto.
0: Huwag si kuya pa, nini, sa, hello, kuya. Kuya Mario, kumusta? Okay lang, niya, padayon. Gaginawa pa yung taon, ha? Pero, kutas po, kay, pirmi, gagukot si kanin kuhan, Judith, o nga, si Judith, labi na, nas Juna.
1: Judith, o si Juna.
0: pirmi, gagukot. yun aning kinabuhi, mga kabida. Pero, okay lang, ha? At least, nga, bisag yun aning, kontento ta. Kontento, malipayon ta. Kuhan mo gudiha, mga kabida. Malipayon ka, kung ikaw, kontento ka sa imong kuhan, sa imong kinabuhi, sama ko sa pagpanarbaho. Doon ay mga kuwan niya, mga trabaho, nga, medyo imong tanahon, ang sweldo, murag ubos lang. Pero tungo kayo nahigugma ka sa maong trabaho, kontento ka, so nagmalipayon ka, so mauna nga, nagpadayon lang yun ka. Pupunahan siguro na kagahapon, naglak, doon na may lakaw, kauban ako sa simbahan, mga kabida. So dito may ka ng kapalong, kagahapon. So, bau na, samtang nagbiyahe, may hisgot lagi. Yung istorya siya sa yung anak lagi daw, nagtrabaho sa bangko. O niya, mo to, kay kuwan lagi. Mo to, nako, abin ninyo, kinitrabaho, nakatrabaho kag bangko. Okay, formal lang yun tayo nag-ayo, no, mga kabida. Kayo, imo tanahon, po, grabe, nindot kayo, formal kayo, nakakuan diha, o sa'yo, o niya,
1: grabe, nakakostume.
0: Oo, pero ang sweldo, mga kabida, kay baloba mo, taon. Di yun ako ang sweldo. Naragin na sila sa minimum. Unya, ang overtime, mga kabida, dili na ginakuha ng overtime, mga kabida. Wala ginamakuha ng ilang overtime. Kay wala na sila, dili sila pwede mugawas o mupandiha. Kung wala pa, mahuman, wala, di mabalansi ang ilang mga kuha dito, mga kabida. So before, mga kabida, atong takna, malampas na sa alas 12:44 minutos, milabas sa alas 12. So, mupahulay ta kadali, ha? Tabok to ta sa pikas lawak dito sa atong technical side para po sa atong mga panginabuhi, panginabuhi sa atong istasyon.
12: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
13: Buhing ebidensya sa kayuhan.
14: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MLA Herbal Capsule.
15: Ako si BG Senelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLA Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas na-boost ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa tuang lawas. Less hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLA Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
13: Buhing ebidensya sa kaayuhan.
0: Okay, mga kabida, balik ta. Balik ta. So, doon ay nagkuhanda, kuya. Kinanglan kita ng imong timbayahon, siguro, kuya.
1: Oga, mga kabida, ha? Ayaw nga pagpinutura kang kuya Cipriano Luloy Morilos Jr. Matod pa niya. Idol, kuya Kaloy, shout out. Happy birthday kang kuya Buyet Dalisay Inyano. Oy, happy birthday, kuya.
0: Oy, kuya, happy birthday na niya.
1: Sa talaingon.
0: Sa may atong pag-birthday niya. Na medyo para ba, layo-layo ang puno na.
1: Layo-layo, dito mas talaingon.
0: Isang mangibitar ka nga, medyo lugar nga. Dool-dool lang po ba? Tagong bata mag-abot. Di gini mabalay ba na kuya? Pero akong bagay, marag kainiwa lang sa siguro na.
1: Dili mo utang po ni si Kuya Buwet.
0: Pero malagi, kung kaon na, di ginabalibaran. Sumbagay, di
1: ko rin. Away, malay bata.
0: Inyo halang na ay.
1: Mauna siya mga kabida. Happy birthday sa nga, nag-birthday karong adlaw. O belated po sa nag-birthday na itong Miyagi mga adlaw.
0: So, belated happy birthday.
1: Anniversary sa nag sa ulog karon sa anniversary sila sa kasal sa mga negosyo ba mga anarga na sa mga kabida. Mo na nga padayon-padayon kita sa atong programa sa barangay.
0: Ang tingog sa barangay.
1: Ang tingog
0: ang
1: sa barangay.
0: Marka. Marka. Ang marka. Ayaw din lang ito balihon kay may mga karma. Ang tingog sa barangay. Ito sa ito ang istasyon na 96.1 mga kabida. 90.9 mga kabida.
1: O na siya mga kabida nga. Ang ane rin kita. Magsubaybay good mo sa mga matag adlaw ni. Alas 12 hantod alauna sa ugto.
0: So, mga ito po timbayahan po, may utol niya kay Kuya Rudy Kadayona.
1: Kuya,
0: barangay, barangay San, San Vicente. May utol.
1: Kang Kuya Rudy Kadayona, mayong pagpanyuto, kuya.
0: Pagpanyuto, kuya.
1: Salamat sa kapi.
0: Yun lang sa itong mga kuya. Siguro, nagtapok karon diya sa itong ginatawag na itong kapihan, itong mga kuya. Kung kinsa man na diya karon, may utol ka ninyo, may sila sa ito nga. Atong Davao Region to Governor kay Kuya Dodong Garcia may mga kabida.
1: Ang Vice Governor
0: niya? Mm-hmm. lima sa ato ang mga tanan diha mga kuya kung kinsa mga diha. Ah, mga
1: kuya. Si kuya Duk, hindi na tumabot yan. Layo,
0: kaya. Layo, kaya. Nag-post nito na tama, may unto. Nagkuhan nito, doon ay post nga si Kuya Duk Iran eh. Nagkuhan siya sa aning mission.
1: Ayo sa mission to.
0: Na, nagkuhan din siya. So, murag na i-install. Kuhan na po niya sa ito, kuya. Kuya Duk, medyo dagandaghan po ni naapila na po ng mga organisasyon.
1: Congrats, ha?
0: Congrats, kuya. Kuya Duk, sa imong bago. Bago ni mo nga kaning kuhan niya. Magsatuan pa. Lain na po ni mo nga kaning kuhan niya. Sa mga destinasyon. Sa imong mga kuhan niya.
1: Taghan niya kayo kag-memorize mo na.
0: Kuhan po ni, before niya siya, bago lang po niya siya na po sa kaning, tibo po niya sa kaning react po.
1: Nakasunod sa
0: react. So niya karon nag-mason magsapan pa kayo sa Bisaya ang pagkinato mason ha? Doon na istorya dito nga tao kuha lang yung dili nga mga wagyo na igo-igo lang yun nakapaiskwela siya siyang anak o niya may graduate may pasar o galing board nahimo na kini engineer niya karon kay nabalitaan niya nga nisulod ang mason di iyang gina niya sus kay balo pala niya kodong nga magmason dahil ka sus pag ka problema problema minimum para ma engineer ni magmason ra man dagiti hapon ka so
1: mo nay hunahunas amahan ang mga kabida
0: kabida magmason ra man dagiti ka nganong nagpa-eskwela pa man minimum ka so nagkautang-utang in town mi ka para lang ka mahimong engineer ni karon na engineer ra ka nagmason ra man dagiti ka
1: mao gani nga hunahunaon pod ha mga kabida.
0: Pero mga kabida, katuhunan na, kanang mason, dako-dako po na, dako-dako na nga mga grupo, mga kabida. O niya,
1: kuhan
0: po niya sila. Uksakuan pa, mura-mura sa uksakuan nga, kanang sa Eagles nga, kuhan po na mga, doon na sila mga social services, unsa yung makinalo na yung mga emergency, mga unsawa din mga kuhan niya, mga katalagman. Andam po niya sila, mga kuhan po niya sila, mushir sila, mga kuan bitaw sa usat lang treasure time kuan po ni sila dito madalag mga hinabang so kuan po ni sila mga kabida mao ni ang ginatawag o Freemason
1: wala hindi basta-basta
0: hindi po na sila basta-basta ni ang pagsulod na dili dili kuan dili sayo ni sopo kay pagsulod ya nagkang mga kuan nga qualifications labi na gyud ya ang pinakakuan ka financial ni mo mga kabida financial status
1: iba ko ya mission to square tabot.
0: Apo.
1: Apo
0: na siya, Apo.
1: Mm-hmm. Murag si Edgar D. Guzman siguro.
0: Oo, sila mo ba na Apo na sila? So, may utob din kay Kuya Tabot di sa Tagum City, sa local government unit sa Tagum City.
1: Oga, sa ato nga mga kuya, labi na sa Adnik akong itimbaya. Ha? Si Kuya Carnela Valera to ang governor sa SMR, Southern Mindanao Region. Ako dia ang Vice Governor, Kuya Sherwin Aga Basong. Atong presidente sa Adnecron, si Kuya na Tami Sinsano, o ang Vice President, atong Kuya Albas. Mauna siya mga kabida.
0: Yan ba sa atong timbayahan po diha sa Longsod sa Kapalong, mahingot po diha kay Madam Leslie Quisada. Yan ba sa iyang anak, ang kasamtangan karon nga busy mayor sa Longsod sa Kapalong, Vice Mayor Kim Quisada.
1: Mayo nga pagpaniod to.
0: Grabe, grabe po ko nito kay nakapamista man ta dito. Niya after, pero pila ka adlaw na to, sa pista. Daghan ang hapon dito ko ang katungula nakapamista.
1: Niya to pa yun.
0: Nangato dito niya. Kuwag yun. Kaya timang yun. Napakaon. Pero sa bagay mga kabida, kini pamilya yung Quisada. May pista man o wala. Dangpanan yun ni sila labi sa itong kaigsuon ng mga lumad. Diha yun ang dangpan, dangop sila. Labi na yun ang oras di peligro ng mga kabida. Kay doon na yun ang kanunay may ginaandam. Ginaandam yun nila. Ginaandaman sa ni Madam Leslie Quisada para sa ilang mga pagkaon mga kabida. Gani, katong iaging pista mga kabida na ito, nang ito na ito. Kung sa'yo makaon dito sa gawas, kay Siyempre, na magira yun na isagawas, na yung mga dito sa sulod, o sinakaon sa sulod,

0: ang CEO nga mao si Kuya Wolfie Orio. Og ato ang station manager nga mao si Ate Rose Bulpa. Og ato ang partner din si Sir Kiben, ha. Og kanyong tanan, kinyong batabatas kang inyan Kuya Kalipota, malamilit na og daghang salamat.
1: Okay, Kuya Kaloy, medyo na-mention mga mga tanan, ang mga tatong mga personahe din rin, labi na sa itong pinatibok ang pwersa din sa itong istasyon. So, manamili ito po kita. So, kini si Kuya Mar, sa gihapon, mag-aingon ka ninyo, na kung doon ay sinugdanan, doon ay katapusan. So, sa suhanto na po ugma, sa samang gihapong takna, mag-uban-uban na po kita. Dito sa itong programa, ang marka, ang tingog sa barangay din sa itong istasyon. So, manalita ka ninyo, daghang salamat, dalaygon ang Diyos.

0: Day. Ah, ania gagud nimo Day.
1: Pagpuyo ra gud dong. Ikapoy biya ko.
0: Naunsa naman ka Day? Iritabli naman ka karon. Naay Theramax capsule o. Tisting eh.
2: Theramax? Di ba sex enhancer man ha? Daw bi atong tistingan?
0: Dili lang siya sex enhancer Day. Mutabang sab siya sa mga kababainhan. Sama nimo nga nakasinati o post-menopausal syndrome o ginapakalman niya ang lawas o ang utok nga iritabli o skin dryness.
2: Usaka kapsula, 30 minutes hangtod sa usaka oras bago maglabing-labing kay Mrs.
0: Alad Day, may aniyag magkagsamot Day.
2: Tungod ni sa Theramax capsule dong. Unsa man, sugda na?
0: Alin na?
3: Usga ng tataya, sa'yo pa kayo sabuntag, nagdaro na mas basakan?
4: Tungod kay lagkapi na kulading. Maong bashkog o glagsik akong kalawasan karon.
3: Ha? Unsa ng kapitay?
4: Clay Gel Coffee Mix.
3: Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix. Mupakondisyon, mupabaskog, ug mupakusgan pagyod sa atong kalawasan. Wow! Kanindot sa kugipati tayo pa yung nga nakainom kong Clay Gel Coffee Mix. Nalagsik ko ug nindot kay trabaho sa konstruksyon.
4: Mao ka na nakanindot sa Clay Gel Coffee Mix. Makapakondisyon sa atong kalawasan. Maong si Mrs. di na siya puton.
3: Tinood ka tayo pa yung kay pag-uli na ko sa bahay pagkakadlaon. Pwerteng kondisyon ang yapon sa akong kalawasan. Maong si Mrs. pagkabuntag, nagluto gidayon o glami ang pagkaon.
4: Sala o laka Clay Gel Coffee Mix lang gilutoan o glami ang pagkaon.
3: Clay Gel Coffee Mix.
5: Indang de Pedro, nagalong resulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabak sa nga mo ang nagamit. Nawalang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo. Okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya. Mapagaw siya.
6: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado. Power 10 Robayo Capsule. Power 10 Probayo Capsule, paglawas mo nga sigurado.
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa 2nd floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? At doa na ang Managers Lending Corporation.
8: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon.

0: Sibagat, Paparoni's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Kung ikaw nangita sa humutang perfume nga murag imported, apandyaan sa bulsa, gamit na sa Curry Perfume. Curry Perfume, humutan, dili-dali mawala ang smell, ug dili sad makamansa sa sinina. Ang Curry Perfume adunay upat ka mga variants. Ang Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, ug ang Art in a Bottle Blue. Curry Perfume for men and women. Humot nga dugay mawala, siguradong lingiun jud ka sa kahumot.
3: Na-realize na ko nga importante kasi ko kinabuhi. Unta, ibo ko mapasaylo sa Faya. Unta, tagad ko namang ikaduhang higayon.
4: Ikaduhang higayon? Nasayod ka ba? Kung giunsa niyo pag-uba ang akong kaugmaon, Sofia, dili na ko ma-imagine ang tanan. Nga nung miabutag 4 years, tanan akong gihatag nimo, giabusaran lang nimo, Sofia. Atong iplastar ang tanan. Pwede mo pagkasal tayo. Kaslo na ako, Reyo. Kinsa, ang imong best friend. Sofia.
5: Handumanan sa akong kagahapon, programang magahubit sa atong mga sugilanon nga hangtod ni ining maong panahon, nagpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon, kasinatian sa gugma, kalisod sa kinabuhi, mga pagsulay nga nakahatag kanimog kabudlay, kalaay, apan kining tanan, kinahanglan nimong maagian, aron imong matultulan ang dalan sa imong kalampusan. Handumanan sa akong kagahapon.
6: Kauban ang inyong nungulading din hilamang ni ining istasyon.

Ibus mga kabataan. Mo na magpawartan ang mga pipila ka mga gitawag gadautan ng epekto sa heavy toxic metal. Mo na nga usas mga dapat na itong alikayan kanang pagsimhot sa mga chemical, sa mga pintal, sa mga chemical magpawartan na masimhot na ito. Ngunia, dili sobrang paggaon ni adto mga kargado sa mga heavy toxic metal ng mga paggaon. Ngunia, kanang sigarilyo magpawartan nga taas usab og heavy toxic metal, likaya na ito na siya. Ngunia, ang Powerton Probio Capsule, usan na siya kamaayong nagdala magpawartan sa paghabwa sa heavy toxic metal tungod sa spirulina. Ang spirulina magpawartan nga naa sa tuang kapsula uban ang barley, uban ang moringa. Dina sila'y mga properties nga mo-absorb sa heavy toxic metal nga ikayang ipagawa sa lawas sa tao. Ano nga gamit yun, ganunay ha? Sa tuang kasaligan nga Power 10 Probio Capsule. Dako kayo na siya katabang, isa po nang ikaingon, dili lang mutabang sa pag-repair, dili lang na mutabang sa pag-renew sa tuang masalila, mutabang po na sa paghabwa sa mga toxins, especially sa itong gisgutan nga heavy toxic metal. Wala na kita igugulas pa lang sa pagpadayon sa unahan. Dr. Al Palma, mag-ingon ka niyo, lawas mo lamang bahandi sa tanan. Atong kabigan, nagis paggamit sa kasaligang Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Sama!

0: Magandang araw mga ka-Klijel. Naghahanap ka ba ng tamang impormasyon para sa mas malusog na pamumuhay? Narito na ang programang magsisilbing ilaw at patnubay mo sa usapang pangkalusugan. Ito ang Gabay sa Kalusugan. Isang programang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan, praktikal na mga tips at mga payo mula sa mga eksperto upang mapanatiling malakas ang katawan at malinaw ang isipan. Hatid sa atin ito ng Klee's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang tagagawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix, ang ibang klaseng kape na nakatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan, handang umalalay at maghatid ng tamang kaalaman na makatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan, ang tamang kaalaman ang susi sa malusog na pangangatawan. Narito na ang ating palatuntunan. Gabay sa kalusugan.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, sa magandang araw sa inyong lahat at welcome sa ating pagsasama dito po sa ngalan ng kalusugan. Ito po ay hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Sa mga kaibigan natin dyan na medyo may iniinit na pa mga karamdaman sa katawan, pakatatandaan na meron pong pagtulong itong ating coffee, no? Isang uri ng kape mga kaibigan na napakasarap at talaga pong napatunayang mainam at maganda sa kalusugan. Tandaan po mga kapatid na ang ating coffee ay sadya para po sa mga kaibigan natin hindi lamang gustong magkaroon ng depensa sa katawan, kundi matulungan pati na rin po sa pagtatanggal ng mga problema natin, ano? Lalong-lalo na sa health. Ang ating pong produkto mga kapatid, ang ating Clay Gel Coffee Mix, isang uri po ito ng kape na kung saan maganda at napatunayan na ang mga sangkap nito ay maganda yung pagkakakombinasyon dahil talaga pong nakakatulong, ano? Ito pong ating mga coffee, itong ating kape ay napatunayan na may mga sangkap na maganda yung idinudulot na pagtulong sa ating mga kalusugan. Kaya po mga kaibigan, tandaan po ninyo na kung gusto po nating magkaroon ng overall health na talaga pong nakakatulong sa katawan, huwag na po tayong magdalawang isip dahil ito pong ating kape ay napakainam at napakaganda at talaga pong maganda ang resulta nito sa ating katawan. Kaya po mga kapatid, tandaan po natin ang ating coffee, ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Alam niyo po ba mga kaibigan na ang ating kape ay nakapag-i-improve po ito ng ating overall health? Kasi po itong ating katawan mga kaibigan, kung minsan kapag tayo po ay nagkukumpiyansa, maaaring tayo po ay tamaan ng mga iba't ibang uri ng mga karamdaman, ano? And aside from that mga kaibigan, kapag tayo po ay nagke-clay gel coffee mix, maganda yung ating day-to-day na activity, ano? Yung parang mas masigla tayo, meron tayong energy at maganda yung outlook natin sa ating buhay. Kaya mga kapatid, I invite you, no? Subukan po natin itong kaping ito kasi napakaganda. Kaya po ng aking sabi na kapag i-improve ito ng overall health natin at nagkakaroon tayo ng magandang outlook in life. At alam niyo po ba mga kaibigan, para magkaroon tayo ng mas maganda pang health, tandaan po ito. Number one, physical activity. Importante po na meron po tayong exercise at least 75 minutes o kaya 150 minutes of moderate activity. Gaya ng brisk walking o kaya simpleng jogging lang. Sa loob ng isang linggo. Strengthening or strength training, inangin din po, meron po tayong mga pagbibisita sa gym. O kaya naman po, kung wala po sa gym, sa bahay na lang, makakatulong na rin po. Ano? At i-reduce po natin yung ating tinatawag na sedentary time. Yung bang wala tayong ginagawa. Dapat meron tayong ginagawa always. Tandaan din po, importante ang nutrition, ang lifestyle, and of course, and prevention. Huwag din pong kalilimutan itong tinatawag nating mga bisyo, no? Kung maaari po nating ma-stop. Hinto na po natin dahil hindi po ito maganda. Mas mabuti bang magkape na lang tayo ng ating Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds dahil napatunayan itong maganda at nakakatulong ng maigi sa ating kalusugan. Clay Gel Coffee Mix, gawa po yan ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mabibili na ngayon sa mga butika.
0: At siya nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Gabay sa Kalusugan. Naway may baon kayong kaalaman at inspirasyon upang mas lalo pang pangalagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pag-iingat sa katawan ay hindi lamang para sa sarili, kundi para na rin sa ating mga mahal sa buhay. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. May gawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix. Ang kapeng may tulong sa ating kalusugan. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Clay Gel Coffee Mix.

0: Handong Manan sa akong kagahapon. Mga nagkalailaing sugilanon si kinabuhi sa tao nga inyong mabati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong katod ka nato sa JRM Productions. Handong Manan sa akong kagahapon.
1: Di ko na makaya.
2: Ah, sa'yo ba di mong daloya? Asa man ang imong resistensya?
1: Bitaw nyo ba? Igaran naman ka, pero daw di man kakapuyon.
2: Tugod, dahil kadunay kong nagtumar sa pinaka-powerful na kapsula. Kini, oh?
1: Power 10 Probio Capsule? Tinood ka na higala. Ang Power 10 Probio Capsule, garantisado ang kaepektibo. Muhinlo sa itong polon o sistema sa itong lawas. Ipagawas ang toxins. O mo normal ang bowel movement. Ligon ang immune system. Nga kayang musumpo sa mga cancer cells. Mupaligon sa thigh, kidney, o memory enhancer sa kidney. Mupukong sa heart attack, stroke, taas ng blood pressure, o mualkaline sa itong cellula. Aron malikayan at acidity, hinungdan sa balatiyan.
3: Pagka-powered yun di ay?
1: Powered yun ang atong lawas. Kung nagtumar sa Power 10 Probio Capsule.
2: Yapa!
3: Puska ng papa, oy!
1: Tungod kay nagtumar ko sa Power 10 Probio Capsule. Di ba, mahal?
3: Yes, mahal! O kuman sa imong pagbukha, naapahihay-hay!
4: Mas power si mama!
1: Power 10 Probio Capsule. Mapalit sa tanang butika, nung lading products authorized dealers, tanan nga Clegel Store, o niining istasyon.
0: Ang chia seeds, sa kamatang salisong nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sa gini, omega-3 nga makatabang sa pagpakubo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, o fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab, taas o content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clegel Coffee Mix. Clegel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clegel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nag-aangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clegel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.

sa C, vitamins, adunay sodium ascorbate o zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makatataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay o inom sa Jazz C, sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay sangtong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso o hilanat, o uban pang balatian ng hatod sa bacteria o viruses. Take Jazz C, sodium ascorbate with zinc vitamins every day, para every day mas okay.

Tuntunan, Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa abuton sa itong sibya. Dinhi sa atong programa, Handumanan sa Kagahapon. Usa ka live dramas, kanginan, gikan sa mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Nga kanimog ganako kanatong tanan, maghatag pagtulunan. Tagapagalan City ang itong sender, nagdaas sa pangalan nga Carmen. Sa dili pa nato, basahon, hatagan o kinabuhi sa kanginan. Ang atong may piktibo garantisado mga produkto. Kanunay nagpaluyo sa atong programa. Empowered Sun Pro by Capsule na pamatud-an, proven and tested sa tibuok, Kabisayan, Mindanao, bisan sa Luzon, o sa atong mga OFW nga mga nag-maintain ini tungod sa epektibo sa maong kapsula. Kanunay na kung ginabalik-balik may gala nga ang Powered Sun Pro by Capsule makahatag o kaayuhan specially ni atong mga nagbalatian. Mutabang siya sa pagnormal, sa atong sugar, sa atong blood pressure. Ingon man, dali ka itang makarecover, especially ni atong luya bito ang lawas kanunay. Daghan kay gibati-bati, stress kanunay. Ang Powered Sun Capsule makatabang yun na. Tungod sa 10 powerful ingredients nga naan niya. Mutabang, aron dali i-digest ang atong mga gikaon, nindot ang atong bowel movement, mutabang alang ni atong dunay heart problems, heart disease, kidney problems. Kung niya magsigig kabilar, kaya magsigig ihi-ihi panos kagabihon, i-maintain ang Power 10 Capsule. 30 minutos sa dili ka pa mukaon, inom ka dayon sa Power 10 Pro by Capsule. Kung high blood ka, diabetic, makatabang ang Power 10 Capsule niya na. Bugtong kapsula nga muhinlo mo pa kondisyon sa tanang organ sa itong lawas, hiluan ang mga barabaras tong kaugatan aron maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Hinlo ng atong colon, ang atong kidney, pakondisyon ng atong atay. O nang the best ang Power 10 Plus, taas pagiging antioxidant. Kung imong i-maintain na mapugan ang dali nga pagkatigulang. Mobloming ka ni anak. Power 10 Pro by Capsule, lalis mga butika, parmasya sa inyong mga lugar. Ingon man ang clay gel coffee mix, wealth malunggay and chia seeds. Ang kape nga magkatagbaw, sustansya, vitamina ang mupatigbabaw. Kung mag-coffee mo, kini mo inyong ikape. Tungod kay siguradong inyong magustuhan. Siguradong matagbaw mo nini tungod sa kalami niya. Gibansagan kong pinakalaming kape. Gumikan sa lasa niya. Wealth malunggay and chia seeds. Ingon man, daghan pagkaiba nga nagka-powder niya. Sama sa green tea, turmeric, inulin fiber, blueberry, buamera, omega-3, pomegranate, vitamin C, giabano, goji berry, acai berry, spirulina, ginseng, kinatibuk ang ingredients sa itong pinakalamig na coffee. Nakapangapi ka na, nakapanambal pagid ka, natagbaw ka na, naayo pagid ka, dinhinata. Mag-coffee may gala, clay gel coffee mix, wealth malunggay and chia seeds. Inubanan sa Jazzy Vitamin C plus Zinc. Katong mga insomnia hindi makatulog panahos kagabion. Maintain mo aning Jazzy Vitamin C plus Zinc. Nindot nga tulog panahos kagabion, condition ka, nindot imong mood. Pagkabuntag, condition imong paminaw, imong paminsar, nindot imong mood. Unya, dili kadali mo surrender sa trabaho. Katong stress ka ayo, daghan kay gitrabaho, daghan kay gikuri-kuri din ha. Maintain mo si Jassy, especially ni ato mga padre at pamilya. Aron nga dili mo sibo, mo surrender sa inyong buluhaton kada adlaw para sa pamilya, ha? Mag-Jassy Capsule, nindot nga tulog kondisyon niya, dili ka dali taptag balatian. Doon kay mutabang siya may gala sa pagpa-boost sa atong immune system. Di ka dali hilantan, ubuhon si punon, mas makalahutay ka. Muna mag-Jassy na everyday. Aron everyday, okay? Siyempre, ang nula ding essential oil, magpahilot, magpamassage, gamitin ninyo sa nula ding essential oil. Humot nga haplas yun. Sigurado nga hindi pang haplas ni muna, anak. Manhut suhot sa imong kauran kaugatan nga ma-feel yun nimo ang kanindot sa nula ding essential oil. Ang kanindot, magod niya, kay effective kaayo, gawas nga epektibo humot. O niya, doon kay mga samad, pamaol, pamuypoy, lawas, dali ra kaayong maulian. Doon kay mga pamaol, pamuypoy, panuhot, nung lading essential oil. Yan lang siya partner, ha?
Kung na kabuhiunon ka magbiyahe, magpanlipong ka, gamiti atong nungladeng turmeric balm o nungladeng relaxing oil. Idhiran mo gamay may galas, muton mo gamay, labi na magbiyahe ka kabuhiunon kay ka. Nungladeng turmeric balm o nungladeng relaxing oil. Partner na sa itong nungladeng essential oil. Ingonan ang atong pinaka-epektibong sabon, clay gel, papaya, wealth collagen, and melt 10 times power whitening. Makapahamis, makapakinis sa atong kutis. Kutis artista, kutis porcelana. Nindot nga sabon. Kaputi nga mo bagay ni mo blooming ka kanilang taon. Tungod sa collagen, papaya, and milk na aniya. Clay gel, papaya, wealth, collagen, and milk 10 times power whitening. Ingon man ang clay gel set. Nana ang sunscreen, sunblock serum. O syempre ang clay gel brightening lotion. Humot kayo na. Humanyo kaligo, mang-lotion mo na. Pagkahumot ka ayo. Clay gel brightening lotion. Kanya nindot ay mong skin. Nindot ka ayo, humot pagyud ka ayo. Ha? Ayaw kalimti ang atong pinakabago. Tata clay gel's product, clay gel brightening lotion. Alang sa tinaw, klarong pananawag, Viscomac eye drops. Protection ni ang inyong mata. Labi na ni atong... trabaho, nagatubang kanunay sa computer, laptop, cellphones, uban pa. Sige, malikayan, may galang dahil komportable itong pananaw, magluha-luha dayon. O niya, malikayan, abugs kadalanan, pollutions palibot, sobrang init. Maunang usahay may gala, marag sakit na ang atong mata, o niya, dili komportable ng atong pananaw. Aron malikayan siya, niya aron matabangan ta, proteksyon na itong mata, maintain patuloy sa Viscomac eye drops alang sa tinaw klarong pananaw. Gromate multivitamins, batang bibo, batang ganado, batang utukan, basta magka-gromate multivitamins, kitong mga bata nga gahi kay pasabtons klase, unya pugsunon og kaon, tagdugay kay matulog, unya gagmayon bitaw, i-gromate na rin yun. Unya diyo-diyo sakit, diyo-diyo hospital. Mga igala, gamite sa Gromate multivitamins, 1 to 12 years old. Gromate multivitamins, the best multivitamins in the market today with 10 essential nutrients. Ato na hatagan ug pagtagad sa gilanon sa usag babae taga Pagadian City. Ang atong pinakamot nga perfume ay Kalimti Carry Perfume. Hamon ay spray niyo kay hangtod 24 oras magpabili ni kamot sa mga sinina. Handumanan sa

0: ka nga dalon ako nimo sa inyong ba inyong bay.
1: Oh, pero man nadlo ka, nagduha-duha ka nga basin kung dili ka badawat sa kong mga anak.
0: Dili sa inyo ni Ana, pero but ipasabot nga seryoso ka nina ko.
1: Carmen, wala ko'y kabiling ka sa kinabuhi. Sa ba? Dalaga ka, di ba?
0: Pero...
1: ayaw nag-explain. Ayaw nag-istorya. Basta karun taon-taon, maabot na sa bahay. Damang imagkagalingon na makikita o niya sa kong pamilya.

0: musikin tuloy na tayo ng matitis na bukano. Ay, oy, kibaw ka ba? Na ay, lapas kayong maritis ka ron, ay?
1: Yan naman ha, wala na humanyang trabaho sa kusina. Ako din he, nagsigil ko trabaho, ikaw sa ikag tabi di ha.
0: Dong-dong, naapsip uyap si sir.
1: Sir, na-uyap? Ay, balo ko na.
0: Pero ay, batan on makaito yung na-uyap?
1: Dahil sa may labuti mo, ana, ha? Ay, kuwing na, ngalasina ka. Ay, gusto kang ikaw, unta.
0: Ikaw na?
1: Malapalom ka na yun.
0: Kanimbaba ni mo na? Patakara niya bukas.
1: Sige,
0: unsa man, ha? Kay abison ko na yun. Ha, ito ba ni sunda?
1: Pasensya. Kitas kong naw. Ay, di ba ka ba? Kumidyahan.
0: Kung magkumidya ka, ingon ana, atos lain, oh. Di ba? Kuwang lang hitigbasan ka.
1: Sige, sige na, ay. Bila ko mo kihistorya. Kaya maglapalaw ka.
0: Mirisa, isuhan na yun ta? Umatay kalibutan ganyan ng mga panghitabo o spliba? Pero, yaya po, Rizero, ay. Guwapar baga ito? Ay, wapong di kumaka. Hiwag lamas din eh. Hala, ting panayuto na apin.

0: papa, dili mi ni mapugson. Kung dili mi makikistorya ni ng imong gidada ni, kay bao mi, kuwa taligi apas anak.
1: Ano? Pabinaw.
0: Busy pa mi din ni papa. Ipakaon naman ka ni mo. Okay lang na mo, pero please. Kay bao biya ka. Kay bao man siguro ka kung nansin mo kapinangga si mama.
1: Wala nang inyong ginahan.
2: Gawas nun ako. Please lang.
1: Gusto kong kaubas kina boy.
2: Gusto kong dun ay masangpit. Dunan mo'y tagsa-tagsa.
1: Ka mga pangandoy, mga plano. Mga pila ka adlaw, pila ka buwan gikan karon. O biya na mo gikan din eh.
0: Basta papa. Diliin na mo medawat. Sige na.
1: Bayunta. Kung nag-uban akong anak. Padawat nila nga. Doon ako'y gida din sa bahay. Doon kayo naman, Sab. Nga wala na. May akong asawa gan eh. Hasta. Dapat na ba kayo bisita, Sab Karan? Ipadali na kong kusina. Kinaan mo plaster na.

0: Excuse me. Doon na kay Tuyo?
1: Wala.
2: Ano?
0: Pa. Nakamanggod.
2: Si Carmen. Wala ka pa magkaila siguro.
0: Sa ibut pa sabot na ini, pa.
2: Ako, Uyab. Gikan sa pagkadian. Gidaan ako din eh, aron magkaila sa mo.
0: Okay pa.
2: Tayo pa, anak. Dinisa siya magstay. O, unta masabtan ko din iyo. Wala na ang inyong inahan. O kinahanglan ko kaubos kinabuhi. Si Carmen, maayo, butan, o nasinatiin na ko. Kaya nga no, nagsunod-sunod ka ba niya?
0: Ano? Pa, amahan ka na mo. Yes, wala na si mama. O kinahanglan mag-move on me. Pero nabala kami sa para si mo ha.
2: Anak, sibot pa sabot ni mo.
0: Pasig mapareha ka, Suban.
2: Anak, taro nga istorya ni mo. Nilinis siya pareha, Suban.
0: Story lang sabi na ako, ha? Sige.
2: Pasensya ka na, Carmen.
1: Nasabtan ako. Dili mo mabasol imo mga anak nga. Ingon ano ilang panglantaw na ako.
2: Hayo ko, balaga. Magapila ka mga buwan. Tuig. Daawad ka rin nila din eh.

0: Daniel, di patuwa ko lang kung mo dong?
1: Oo, kuya. Ako'y sugo.
0: Oh, dong. Lamulam ko ng hasang ni mo. Uy, tagitagay ko ikaw.
1: Moinom ka. Oh, moinis ko baso. Dungagi lang nga to, sa tulok butilya.
0: Ah, dong Daniel? Nakat-una ka ginom?
1: Mas maayo nga tagi-tagay taginagmaysap. Pawalas problema. Diba?
0: Okay. Problema? Kasi problema ni mo? Nga, okay man dagas yung trabaho. Nakasood na ka. Usa ka na ka matawag nga membros ka pulisan. Kaya na makasafire ka ron. Maono mo na, di ba? Oh, saan may problema ni mo, ha?
1: Siguro kay Bao mo. Akong mga manghod, maguwang. Nagkaiusa nga pililawato ng hinigugma ni Papa.
0: Pero, kuha pa matulog din yan. Sexy mo kay kayo. Murag artista, katong bang namatay ang artista sa una? Katong si... Katong bang... Isabel Granada ba? Mamahog na ang profile nila. Guwapa.
1: Dili sa'yo muna na. Ako lang, basigo sa kaadlaw. Maghilak lang si Papa. Pariha sa suban. Nga... Biyaan na human... Makuha ang tuyo.
0: Buti ba sagbot ni mga ilaron sa papa ni mo? Uy, di na ba ilan sa papa ni mo eh? Karaang damang sabna.
1: Lahi ang gugma, kuya. Yes, mag-iita na sa papa. Kung mag-isugat o sugal, di na maila ni mo. Pero, paunsa kon sa ingunan eh, mapildi siya.
0: Maligingon nga, ato lang ng taon, sab. Kaya nagtinarong niya po na. Looy, may buka na bihan na kay. Utabang-tabang, may nagtrabaho din eh. Niya, kawas pa. Balakmay man mo tagad, sab. Maayuhon man.
1: Sige, kuya. Pagpalito na. Oh. Tawata.
0: Sige daw. Natugay mo rin. Nagbalitis pa mo ko. Diha ka na.
1: Ambot, anong issue kinamo nga tunay kita sa papa din eh. Dugay namang nawa si mama. Pati wason eh. Nagpapalit ko tulok butilya. Igo pang patog. Marawad ako yung naon-naon pa. Doon na po kay Chuti o mabon.

0: Oh, Carmen. Ikaw ba'y naghihilo din eh?
1: Ako lang gitabangan. Apamanggod sila ikitrabaho sab sa gawas. Okay lang lagi ko. Kaya man sab. Laay man sa mga pundo lang sa kwarto.
0: Pero, hindi pwede nga. Daa ka din eh. Abi pa lang. Gihimo ka na kong katabang.
1: Okay lang lagi. Wala problema. Anit man ko ang trabaho. O, Alfonso. Dili ko gusto nga. Ang ilang huna-huna na ako nga. Nag-apas lang kung unsay na ani mo.
0: Ay, ilang paminawa. Kuna siya mga istoryas gawas. Sige, kaingon ko na. Ang importante kita. Okay?
1: Sige. Naluto ng akong gi... Luto ng sudan. Hukara na tika.
0: Ako na lang lagi. Asa naman ay sila?
1: To apasa ko si Ina. Sige na lang. Og na atong imong mga polo shirt nga to. Ako itong gipang pilo daan. Imong mga kasonis. Imong mga midyas. Ako itong gipang lain.
0: Pastulan. Pagkaswerte ako di mo. Sige. Kay doon na tayo lakuan karon. Okay?
1: Okay.
0: Diyan ka una.
1: Unta ang madawat ko nila. Yes, dali na kumabasa lang ilang mga huna-huna. Pero mahal na kong ilang amahin. Mahal na ko.

0: Nasa picture. Siguro kay Ilaka. Or familiar ni mo. Tagapagitian ka man.
1: Uy, bantay ni nga to, pero... Kali mo taga ang pila ka adlaw. Iwawaan ang pamilya ni.
0: Gusto ko magkasiguro. Gusto ko nga makaila kung sa background ni Bayana. Kasalalay mo, God. Siyempre, mabala kami para sa mga man. Base niyo sa kaadlaw. One kwarta si Papa. Tanan niyang kaptangan. Pasigtuan na sa babae.
1: Kasi, ikaw wala ka. Eh, nagpauli na ko. Next yung pauli ko sa pagdian. Mutaan na ako. Mahom ka ni kumpletong pangalan.
0: Mauna. Ugo.
1: Oh, saan ni?
0: Danan ni mo. Dugang panggas. Gusto lang ko makasiguro nga imong mahibawan background niya na.
1: Apay panggas niya eh. Sige pa na, salamat.
0: Sure ko nga. Gigamit lang si Papa na ini. Kung masayiran manggaling na ako ang background ni Bayana. Kung may bawaan manggaling na ako. Di siya magbahay. Balamas ko si Papa na ako. Sultian ko na yun sila. Istorya na ko nga. Nguna na iyong plano. Kung aron mababaga na kong daan. Di siya mulampos yung mga plano. Basta, huwag nino ko magka-focus ang trabaho na. Saon? Nga ako mga igsoon, wala laing topic kung magkita mi. Kabahin sa kinigugma sa kumamahal.

0: Hello, Bart.
1: Oh. Usar mo barangay? Sure ka, Bart? Pasing sa'yo ka. Sige, sige. Feedback, ha? Og, Bart, paminaw. Ayaw pagsaba. Nibisang ginsa. Sikrito na to nindo, ha? Sige. Lagi, promise. Ayaw ko pala kakabay, nana. Okay, bahala din eh. Okay, bahala suspenses on it. Sige, Bart. Kaila ko na siya. Silingan ko na nila. Usarag barangay. Dili niya familiar. Kitalag salam ko na siya mapaulis pagkidiyan. Matod pa niya. Ang iyang kaistorya ganiya. Suwito kasi mong babae. May bawaan na namo. May bawaan na ginakaw ng tanan. Di ka mo lampos yung tinguha. Di ka mo lampos.

0: salamat ani mo. Bali ko dayon. Inig. Abot na ako. Mag-text niya ako ni mo.
1: Sige. Oog. Nagkwarta ka kung gihatag ni mo. Mas magkulang na.
0: Okay, Rene. I-budget lang na ako.
1: Sige. Upaubusta ko sa bumamags yung papa. Kasabot ka.
0: Ingon ako sila. Og salamat ha, Alfonso.
1: Sige, patulolanti ka. Basig na i-available ng driver.

0: okay ka na? Anak, salamat sa iyong pagdoaw. Okay, Raoy, may problema.
1: Nagpalit na ko sa mga tambal ni mo. Ugma, ugma, kagawas ka na, ha? Dili na mag-trabaho pa nga ma-stress ka. At dili ka mabalik ni sa ospital.
0: Abi mo, anak, mas piliun ko pa nga mamatay na lang.
1: Ma, pwede bang dili ka mag-discut ngayon, anak? Hasol ka na kaayo.
0: Ambot ko nasa kakika kwarta.
1: Hasol ka na kaayo.
0: Ambot ko nasa kakika

0: asma. O kumusta? Katong imong giingon nga Alfonso, taga-Kalayan. Siyang naghatan ako kwarta ka rin, ma. O nangumusta siya ni mo?
1: Ing nasab. Mas maayo na magka-istoryahan na, Amy.
0: Aron matugol na ako nga. Di ka pasakitan. Mabuotan siya. Sige na, ma. Pahuway una. Kaya doon ako sa gawa si Papa.

0: Oh, anak. Ibali ka man gud.
1: Pa, pwede bang magsorya ta?
0: Oh.
2: Mukhaon na mo. Alfonso, nagkukad na ko.
0: Kadyo na. Kay, apay tuyo. Nagkuhay lang si Daniel. Sige na, anak.
1: Ay, sige ka. Ano ko istorya ni mo?
2: Sako, sir.
1: Kay bao na ba si Papa? Kasi yung background ni mo?
0: Daniel, siguro yung ipanulti ni mo.
1: Nandi nung masultihan si Papa. Kung nasa kagikan. Kung nung sa trabaho nung spagadian.
2: Sir, sa ko na yung ipanulti.
1: Sa ako ipanulti? Kailan ako ni mo?
0: Anak, Daniel.
1: Pa. So ito akong higala. Kauban ako sa trabaho tiga pagadian. Kung nung sa trabaho nining imong hinigugma karon.
0: Daniel, usa ka ba?
1: Pa! Kibaw ka ba? Sa kinsa lang laki ang iyang kauban?
2: Sir!
1: Oh, ina ko sa'yo po siyang sulti. Diba? Kung kinsa mo hatag ng laki ni mo, kung kinsa mo bayad, may mong kuyugan, ha? Nga di ka mo sulti ka ba, hinana?
0: Daniel!
1: Pa! Nga naman. So ito ka na niya? Tinood ba nga, dito mo siya nakaila? Ikaw, mo'y maintain nga customer niya?
0: Kuso ba? Uy, namagin ka magkapila-pila ni...
2: Sakto na! Sakto na!
1: Pa, gusto lang kong mahibaw ka.
0: Yes! Nagkaila mi niya. Sa usagabar. Dula ba'y sayop niya na?
1: Dayon, masugot ka lang, ha? Ngayon ko na na'y mo hinigugma? Nga bisag kinsa lang ang laki? Nga mo'y trabaho niya? Nga nanang imnanan? Kung kinsa'y ka-table niya? Kung paminaw niya doon ay kwarta? Mo'y ang kuyugan? Masugot ka lang niya na? Laparo ko ni mo?
2: Masyon kabahin ako. Dilita ng tinuod. Yes, tinuod ng imong ingon. Nagtrabaho ko sa kaimnanan. Para sa akong pamilya. Para sa akong mama. Ano madugtungan ang iyong kinabuhi? Makabalit og damban. Tanan-tanan. Wala ko ng trabaho sa ako lang kaugalingon. Wala ko ng trabaho. Magpara lang sa akong mga panginanglan sa akong kagalingon, kundi para sa akong pamilya.
0: Sito na. Lakaw na, Daniel.
2: Ang iba'y mawala ko ni mong daan. Doon ako may inahan, di ba? Kung doon ako inahan, mabili mo. Ngayon mo, o ni mo ang talent para sa imong mama. Di ko daot

0: ako hinatakan. Ay, wala akong masagitan. Trabaho lang na ako.
1: Gusto ba? Lakaw na! Oo. Gusto ba yung mag-isulti, ha? Pero spagdaot ni Carmen.
0: Hindi mo masaktan ang tanan. Masalamat ka lang ngayon, ane, ang inyong kahimtang. Masagi ko na, ane, kung kahibaw ko sa humpagkatao.
1: Sige na.

0: Totoo nga, grabe, sa mga kainaway. Wala mag-uwi ugma. Busy bawa na ka, story na ako ni Mutanan. Goole po yung uga.
1: Ambot pa. Napasakitan ako si Papa. Napasakitan sa mga kuya ni Kugma. Huwag naman tayo katungod nga magkapil-apil pa. Kitabuhi niya. Kalipay niya. Umikan sa mga iksoon lagi. Kinapresyo ka na kanunay.
0: Dayon, siya yung plano ni mo.
1: But eh, tinuod na ng impormasyon mo nakuha. Pero amot ba? Ngayon sa nakonsensya ko sa mga gihimo. Nagsakit na yung inahan. Lala ng gibati. Balik-balik sa ospital. Was lila yung source of income. Hinungdan. Ngayon itong nahimo.
0: Mulagi yung istorya. Maimal na daw sila. Pero... lagi, wala ilain nga kakuhaan ba? Mahal ba yung ospital ka ron?
1: Konsensya ko, Pat. Labad ako. Nainumduman na ako kong inaan. Murag, ako kik-impact sa ko ha. Dahil nag-isigot na siya sa iyong inaan. Tungkol kikibaw ko. Kulong sa kasakit. Mulag sa kainan.
0: Oh, gilak mo ka.
1: Sikingon ko, Bart. Imbis akong tuyo nga.
0: Biyaan na siya ni Papa, pero...
1: kumahinaw na yung unan eh.
0: Kung ano yung maayo na mong relasyon sa kumaman. Ipahawaan ko niya. Dito lang una. Dito lang na puyo sa sumay. Ako'y magkantiyo sa kwarto nito.
1: Salamat, Bart.
0: Oh, klasa siguro eh. Ay, naparamatay lakaw. Ugma na punta magtagay-tagay ka ng may. Hubo ko nito. Masiput-butas sa baho niya dun eh.
1: Kasi, salamat sa pagkuyong ka, Ronay. Salamat, Bart.

0: Oh, Carmen! Sa ibon pa sa buti ni. Anong... Yung mga bag, di pamuntang na yung mga sinina.
1: Alfonso, dali ko gustong mabungkag yung pamilya.
0: Husa?
1: Nagdali ko gusto nga. Matika kayong magkuyog ta. Ila ko nga. Ako kuman, ila kong edgeheads. Ganong, nagkuyog ta.
0: Sige, kaigun ko na. Wilabot sila.
1: Pero maapiktahan ko. Mabiyaw na ako din eh.
0: No. Dili ka pwedeng mabiyaw din eh.
1: Kinanglansap ko sa kong inahan. Naadatan ang alahas yung mong gihatag. Tagkatong kwarta ngayon mong gihatag. Paningkamutan ako nga maulit to ni mo. Tanan. Ay,
0: Carmen, Carmen, dili mo pwede kimuuna ko kini.
1: Please, daghang mga tao na sa tampalibot. Nagkinahala na ko himuun kini. Sige na, magpaulit na ko.
0: Carmen, Carmen, ayaw himuwa kini na ako. Carmen, basag ni sila. Nakikagmaitan ho.

Doon lang ako sa pagkitian. Asa na sabga ko mangita o katrabahoan. Kay ba ko nasakitan? Tugmaayos cellphone sa akong desisyon. Dili ko gusto nga mas mulala pa unya. Mag-away sila pamilya tungod na ako. Dili na ko kaya nga. May tapo niya. Maningkamot lang ko. Nanalapsap to yung resitas, doktor. Nangita ko katrabahoan. Dili na ko gusto mabalik pa. Lord, tabangin ko. Tabangin ko makakita og tarong nga trabaho.

0: Nga nang masalubon kayo ka, wa ka ba malipay nga? Nakauli na ko din eh.
1: Eh, malipay yun man. Anak, si mama ni mo.
0: Kay, di ba mo at sa hospital karon doaw na ta si mama?
1: Wala si mama ni mo. Patay na sa gabi.
0: Pwede bang nalikamagsultiin mo na, ano?
1: Wala nang ibuwinahan. Wala makagwanta.
0: Pa.
1: Wala nang ibuwinahan.

Anong lading? Away kabutangan ang akong kagool. Murag na hug noong kong kalibutan. Or kong gigatugan. Kanang mawadan ka sa kainahan. Ako ikawalan. Ilabi na. Ganunin kamot ka para niya. Pero wala tayong mahimo. Dili kita ang tagiya sa itong kinabuhi. Nung lading ikaw na lang ko sa pagpatos akong mga luha. Ako man gilubong si mama. Nito ko glaing lugar. Nung ita ang trabaho. Nung lading dito ko nagsugod. Kung sa man ang mga sayop na ko mga desisyon sa una. Dito na ko agay panikamutan nga. Matuloy na ko tanin. Nanikamot ko. Nakatrabaho ko sa Castles Lady dito sa Cebu City.

0: Ma, yun na lang gani kay nadawat ko ni inyong dakong tindahan. Bisan wala ko igong documents akong ipakita. Nadarigid sa akong paluiloy. Karong taot-taot, madagahan sa aming kos...
1: Una, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Musa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na. Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, gutacola, cranberry, o moringa. Power 10 Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa. Power 10 Power 10 Pro Bio Capsule. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing.
2: Power yung kaayo ang Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
4: Just C, vitamin C plus zinc.
5: Friend, Caruana, Bayabas, Purok Malinawan.
6: So, unsay kining nga produkto nga imong nagi-maintain, ma'am?
5: Power 10 o Just C. Ong haplas og ang kape. Ayos kaayo eh. Na-stroke man gugoy niya kan dili na gi ko kaliho. Kurang wa na gi ko kusog, dili na gi ko kakaligo kay di ko raog sa akong kabo. Pero karon pagkainan ako sa Power 10 og Jazz eh. Ayos na kaayo ko eh. Naulian jud ko nakapanguna na ko, nakatanom na kog kamuti, kan makapanlogit na kog lubi. Sa wala pa ko ma kainom ani wa di wa gi ko kusog. Dili ko kalakaw akong kamot dili marsa ana, di ko kaligo. Karon ayos na kaayo eh.
2: Power yung kaayo ang Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
4: Just C, vitamin C plus zinc.
7: Just C. Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
1: Just C, sodium ascorbate with zinc vitamins.
8: Mr. Lita Barrera.
6: Pag-asa ka, ma'am.
8: Mga Prinsesa Baroy.
6: Kung sa imong nga ginaminti, no?
8: Saka nakadungo ko ano nga na i-power tinning. Balhin dyan ko ano. Misulay ko ba? Saka nakasulay ko. May ayon dyan akong lawas. Pamati na ko. Na, mintin ko ano. O ka lang Just C. Saka nag-inom ko ano. Kung lamit, hindi akong tulog. Kaya naman ko isumya good.
6: Maba? So, naimong normal, ma'am?
8: Naimong yung normal. Pasalamat yung kay ko ani produkto ha pa nga nakagamit ko. Haplas o Power 10 o kanang Jazzy, hindi ako gimintin.
7: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
1: Jazz C, sodium ascorbate with zinc vitamins.
9: Nongaling essential oil.
10: Power 10 Pro Bio Capsule.
8: Mardi ganda, no?
6: Dugay na baka ni naggamit din yung produkto sa Clay's Angel nung lading nga products, ma'am?
8: Taod-taod na yun, sir. Kung mama, na-stroke, manggod. Kung anak katuig, upa, then maone, gimintin, dahil niya, Power 10, Jazzy, kaning Pitil Coffee. Then, may man yung pamati, nga, nakainom gaan yung lawas, dili, bugat na. Kaya, kung siya nag-inom, ane, nga, nang bugat yung lawas, but, among gitistingan, ane, painom, ning, gaan yung pamati.
10: Power 10, Pro Bio Capsule.
3: Jazzy, sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang chia seeds, sa kamatang sa liso nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sa gini omega-3 nga makatabang sa pagpakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab, taas ug content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nag-aangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
11: Okay. Ay, kasakit. Ay, okay. Ah, kasakit.
12: Nausa mang katay, nga nakikita namang kasasawg.
11: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sa kita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paitan ning matiguang nagyurtaoy. Daghan nagyurtagbatiun sa itong kalawasan.
13: Ayaw pag-antos imong sakitay. Niyaw, ihaplas dahil ni sa imong tatay palangga.
12: Unsa man na?
9: Nong Lading Essential Oil.
12: Nong Lading Essential Oil?
9: Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
13: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dayon ni ining misteryosong haplas ni Nung Lading. Ang Nung Lading Essential Oil. Nung Lading Essential Oil.
3: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid o zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog o muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. O ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, o makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
14: Ang kuna na karon ng hamis nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nag-unang sabon nga pampagwapa na, makatabang pa sa panit. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap, usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sad kini alang sa mas whiter, fairer, and blemish-free skin. Ang Clay Gel Soap adunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit. Ang collagen nga makatabang sa pagpaputi, making your skin younger looking, ug milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus, 10 times ang power niini nga whitening soap. Mao ka nang hamis ka na, puti ka pa. Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.

0: Kanya nga, nangatay na din sa guard. Si, ni Alex kanya. Anong, naabot siya din eh?
1: Salamat kay guard. Musulog ko gala.
0: Husto, maayo man sa ilang pag... Ang ilang pagtagad na ko itong naapa ko dito sa ilang Alfonso. Ako siya sugatun. Nay Alex?
1: Uy! De Carmen! May kina ka?
0: Gipangit ako ni mo?
1: Pas na lang. Dugay na kong ngita ni mo. Dito ko pagadian. Dito ko sa inyo. Nagpatabang na kong asa ka pang taon. Nalo kasi mo. Ikay nag-istorya nga. Nakaligtindahan ng trabaho. Mutaan na kong guard. Positive man nga na ipangalan din eh.
0: Anong imo kong gipangita?
1: Yung nanay. Silang madam. Anak ni Sir Alfonso. Gipapangita ka. Kay si Sir, di ganahan mo ka aon. Og naglubog na kanunay.
0: Hansa? Doon na siya sakit?
1: Murag, maingon na. Kung musugot ka kuno, bisag swilduan ka lang nila. Padoon ka.
0: Ila ko padoon? Human sa tanan?
1: Day ka may paminaw. Bisag para na lang ni Sir. Tal, ikaw ang namasam si Sir. Karoon ilang nabalansi yung maayo. Nga... Dako kayo kawalan nga nawa ka ni Sir Alfonso. Huwag ilang nakita nga, grabe ka kapinangga. Grabe ni mo kapinangga si Sir. Okay? Boy, tiglaba, tigpilo o siya mga sinina, tigluto. Tanan, giatiman ni mo si Sir Alfonso sa una.
0: Tungod kay ako lang, gihi. Balusan ang iyong pagkamaayon ako.
1: Dahil... Ang iyo lang tanin mo kung musugot ka. Pero kung di ka musugot, huwag po may mahimo na na. Basta mapakita ka lang na tunay. Kay, basta lukoy na eh. Nalisakit. Tigo ang lamangod. Murag kidney failure tagway. Day Carmen? Importante na kay Suryahan na ito na yung ma-report po na ako dito.
0: Sige. Mukuyog ka nimo, kuya.
1: Musugot ka, Day Carmen? Salamat, Day. Salamat, Day Carmen. Malipay yung silani. Mabadati ka pa uli.

0: Sir, may yung hapon, sir.
1: May hapon, Alex. Oh, alug, bisita ka na ko din eh, ha?
0: Sir, di ba gisugo mong kunyo, sir?
1: Oh, kumusta na kung gisugo?
2: Alfonso?
1: Oh.
2: Kumusta na?
1: Carmen? Carmen! Carmen!
2: Alfonso, pasaylo ako.
1: Salamat. Ngatiya ka.
2: Nag-inom ka na bagtambal, ha?
1: Talan ako ng gihimo. Pagbinaw na ako. Tukuso ko kagoon ni mo.
2: Alfonso.
1: Punta di ka na mo biha din eh. Ayaw na kong biha eh. Dali na kong kaya nga. Dali ka na kong makauban. Huwag nasaptan ka na nila. Giistoryahan ko na sila tanan. Huwag tanan. Kuha na sila yung mga pagsupag.
2: Alfonso.
1: Dini ka na lang, okay, ha? Sulduan, di ka. Hindi ko na mabiyaan.
2: Sige, timananti ka.
1: Salamat. Salamat, Carmen. Nagsalamat. Salamat.

Nung lading, dudumidag ka mga miagin ako ang mga lalaki. Pero, makaingan ko nga, siguro, gugmasigid akong gi, bati nga ni Alfonso. Giatiman ko siya. Nung lading nausap ang ilang panglantaw na ako, may namutagad ng iyong mga anak. O kunya,

0: Carmen.
1: Sir, ikaw.
0: Salamat ha, Stanan.
1: Saan sa?
0: Sa imong pagatima ni Papa. O, pasailo ako sa imong gihimo. Sa kong gihimo ni mo, itong una ni mong papuyo din eh. Sa iyo pa mong panglapagtanaw ni mo. Dapat unta, pili mo judge tayo ni mo.
1: Ay, nito kunahuna ah. Dugay na. Ang nagkalabay. Napasailo na mo na ako.
0: Salamat. Salamat nga kibalikan ni mo si Papa. Dako kag-impact nga to niya. Malipayon siya nga nakakanunay. Bisan doon na siya kibatid.
1: Gisaad na ko niya. Ngadilin na ko siya biyaan. Ngadilin ako magpalayo niya.
0: Salamat, Carmen.
1: Sige. Excuse me na. Kay... Doon na po kayo si Kasuhon. Magpainom pa sa bukog tambal nga ni Alfonso. Excuse me.
0: Grabe niya kanso ni Papa. Moday. Ngayon ilang si Papa niya. Kailan ako may imagine tanan na ganahimon ako niya. Ipakaulawan ako sa tubangan ni Papa. Dili ko din ato ma hukman ang babae. Isang din sa nilita makasuhito na niya. Tibo kinabuhi na mo nga isipon nga utang kabuton nga to niya. Niya pag-atiman sa kamahan. Okay na silang ating ha. Magtampuhay mo yung sweldo para ni Carmen. Basta. Babalik ko na ako sa kong trabaho.
2: Sir! Dabagay niyo si sir!
0: Usalo! Kusin ito mo?
1: Alfonso! Alfonso!
0: Pa? Pa! Kuya!
2: Sir!
0: Padara sa kina dito! Hatunan lang sa ospital yun si Papa!

0: 爸，爸，
1: 龙眼女，哎呀，我得给你道着歉了。
0: 爸，爸，
1: 来来来，我这个是给钱。哎呀，ako na lang ipaibawatan na yung mga anak. Mga boto ko ng taon-taon siguro. Di ka na itong batag na ni kinabuhi. Noon. Na. Nagsakit naman, grabe. Teo-teo kidney. Gusto, basig na. Nabuto sa nito. Tagbuon to. Walang nalang sakinan.

0: Nakapananggit na ako sa mga anak ni Alfonso. Maayo man sabday sila. Wala lang gid sila maka pakita na kumain kinaiya o nanamong kita. Pero dilisab na ako sila mabasol. Dala na sab na ako kong mga sinina. Mapauli na ako sa muas pagadian. Pagmularga mabalik ko sa Cebu. Basta, mangita ko kasakyan din ni.
1: Carmen!
0: Oh, Sir Daniel.
1: Oh, mapauli ka na?
0: Iya, Sir. Gidanal na ako akong mga sinina. Ako namang giandamdaan.
1: Wala ka nagpatod?
0: Wala na lang.
1: Ako lahat din mo.
0: Sige
1: na. Tura pa talaga ang isugutan. Nag-meeting min lang ate. Doon ako istorya ni mo. Doon nagitugon si Papa. Pinaki ni ate.
0: Kuha
1: ako ka dyan. Kuha ako kung sakinan. Okay?

0: Uunsa.
1: Mau ka na. Itong sa kalutihan na mo. Nakasabot mi nga. I-transfer to sa iyong pangalan.
0: Dayon.
1: Mayong mo ipalihok. Muna yung muna sabutan. Tungod kay... kay Baomi nga. Naigugmagmayo si papa ni mo. Part ka na siyang kinabuhi. Muna yung ipantugon. Dili pwede nga mo didan.
0: Sige. Salamat. Kung ninyo nakita ang ako mga ipanghimo para sa inyong amahan. Salamat.
1: O gabi mo. Kung saan mo kapinanggang ang mga amahan? Siguro suod lang ginming ang pamilya. Kabantay ka. Itong nahigayon nga, naabot ka sa mua. Ako itong isyo na mo sa kong maigsoon. Tungod kay point at to, hindi may gusto nga, pinuangan lang si Papa. Siyempre, pinangga na mo. Si Mama, pagkawa, grabe na kong kikawalan para sa mua. Karoon sa baga mong amahan, wa. Sakit kay para sa ko, ah.
0: Sir Daniel.
1: O gusto ko nga. Ma-feel ni Papa bisag wala na. Napinanggagya po na mo siya.
0: Sabot pa sabot ni mo.
1: Kung musugot ka, magpabilin ka lang din sa mo, ah.
0: Sir Daniel.
1: Carmen, susama ko ni Papa. Parihas mo mga hilig doha. Carmen, ipabilib na ko ni mo. Kay bago ko, grabe sab ka ka-family oriented. Inanggasab ni mo yung pamilya. Susama sa ko, ha.
0: Sir Daniel,
1: Carmen,
0: kikunitan niyo mo akong kapat.
1: Kung musugot ka, ako'y mo padayon sa kugma ni Papa para si Mua. Deserve ni mo nga, ikugmaon. Carmen, I love you. Susama mi yung hilig ni Papa. Uglakip na ang among pagmahal sa isang babae. Carmen, I love you.
0: Sir Daniel.
1: Puntay mong pamalandungan ka ng tanan. Sigurado ko ikalipay ni Papa nga. Sigugmaon kaya punti ka. Total, pari-parihar mga atong edad.
0: Daniel, please, tagi ko panahon na una-una. Nakalitan pa ko, Carmen.
1: I love you, Carmen.
0: Kikakos ko ni mo.
1: Untay mo mabati siya. Gusto ko nga. Gusto na ko ipakita ni mo nga. Hindi ko mausap ni ka. Kasi luha ko sa tanan ako na pasakit ni mo. I love you, Carmen.

Anong lading? Lipa-uli pa ko sa mga ni atong tungara. Ula ko mi tendo una sa yung istorya. Gipanigdaan ko una. Pero seryosa siya. Giadto ko niya sa ilaha. Siguro tinuloy yung kiingon na itong tungara nga. Nabati isa niya kung sa'y nabati siyang amahin. Sasama ko na siya gili. Nung lading, pare-parehagid sila ni Alfonso, hinungdan nga, disuklian ko sa pagmahal. Bisan man tulog dili maayo ang among lugar di nagkita minto ha. Pero, nga tumato, grabe ang mong pagminahalay. Ingon sa mga ang ipabati mismo sa iyong anak, nga si Daniel. Nung lading more power niyang programa, punta doon ay mga pagtulunan niya nakuha, ang mga tigpaminaw. Di nilang kukutob kini

0: Mau kita sugilanon sa tan sender ta ka pagadi an sa ti. Das pangalan nga Carmen. Giingon nga ha? Substitution ba. Papa out in anak. Ito nindot mao sugilanon may jang. Sa mga pagtulon ano. Sa hay kining kita mga Pinoy god. Kung na ikumpara sa laing mga lahi, lahi ta mga Pinoy, grabe man kita ka pamilya-pamilya gyud. Bisan og mga edad-edara na ang mga anak, naagi na panahon nga magtapok sa sakapin ni Mai, nga na ilang amahan, ang inahan, ingon na ato, ka-precious bitaw ang atong pamilya. Mo nang i-compare sa ubang lahi, mas lamang kita mga Pinoy, kung pamilya na ang hisgutan. Ang maong sugilanon, siyempre, kanunay, nagpaluyo ni Ana ang Powered Sun Probio Capsule. Kapsula nga mo'y tubag alang ni atong dunay mga gibati sa lawas. Kinahanglan yun na atay food supplement nga sama sa Powered Sun Probio Capsule kay epektibo. Nindot mangguning kapsula tungod kay dunay 10 powerful ingredients. Kada lang probiotics na ay green barley, dunay mangustin, green barley, guabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, onya rich in vitamin C pa. Pagka-power kaayo. Muna kung mag-inom kag Power 10 Probiotic Capsule, the best yun kaayo. Kasagara nag-maintain ni matawag yun ng lading kondisyon na kaya kong paminaw. Nindot na ang akong bowel movement, nindot na ang akong pagtulog, kondisyon na, normal na ang akong sugar, ang akong blood pressure, dako, kaya kong kalipay. Kung galing madawat na ko na nga mga testimonya. Tungod sa mga igalas ka epektibo na ini nga kapsula, hindot magod ang Powered Sun Probiotic Capsule. Yun, the best nga kapsula. O niya, taas pagiging kay antioxidant. Katong doon ay mga tumor, cyst, bukol-bukol sa lawas, makatabang ang Powered Sun Probiotic Capsule sa paghilis hangtod maalim ka na. Sulay ganin yung may gala ang Powered Sun Probiotic Capsule. Naanis mga butika, parmasya sa inyong mga lugar. Pwede ninyo ning paliton mga pinalangga. Ingon man, available sa Shopee, pwede sa mumuatos mga butika, parmasya sa ato bang store. Powered Sun Probiotic Capsule. Pinabadan sa itong clay gel coffee mix. Managiingon, nakapangapi ka na, nakapanambal pagid ka. Natagbaw ka na tungod sa kalami niya na ayo pagyud ka. Pati bitaw yung lamian ng clay gel coffee mix. So, ang naaniya manggod mga makahatag lamag positibong epekto sa imong lawas. Gawa sa malunggay o chia seeds, daghan pang mga naka-powder niya na ay green tea, turmeric, inulin fiber, blueberry, buamera, omega-3, pomegranate, vitamin C, gabano, goji berry, acai berry, spirulina, ginseng. Kinatibok ang ingredients atong pinakalami nga coffee. Muna kung mga pilang mo, dritso na lang tas kapigyon nga magkaayo na to. Mag-clay gel coffee mix na. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Ay nabanan sa atong Jassy Vitamin C plus Zinc. Jassy nindot ni kondisyon, imong paminaw, nindot nga tulog panahon sa gabion, hindi ka dali taptag balatian, mas makalahutay ka. Kiniginoong Jassy may gala kung panahon sa gabi, iparte nindutas mo tulog. E nigmata na yung buntag na kondisyon kay yung paminsar, nindot yung mood, makapaminsar, makadisyon kay insakto. O niya, nindot ba kay dili ka kapuyon, bisag daghan sa pagkitrabaho, o niya, mas makalahutay ka. Dili sa pagkadalitap tagbalatian. Muna mag-jassy na everyday, aron everyday, okay? Kauban ang atong nunglading essential oil, haplas nga pagkahumot, epektibo manuhut-suhut. Kay pamaol, pamuhipoy, panghaplas nunglading essential oil, ang partner niya nunglading turmeric balm o nunglading relaxing oil. Gamit kayo na ninyo kung magbiyahe bitaw mo, niya kabuhion mo, di malikayan, mura o magpanlipong mo. Nunglading turmeric balm dayon o nunglading relaxing oil, wag tang ng kalipong kabuhi ninyo. Ingon man ang clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Magkapahamis niya, magkapakinis tong kutis, katong tunay mga bugas-bugas niya, magkatalumtong. Gamit clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening. Magkatabang magunis niya. Ang clay gel papaya may gala. Dunay kapayas ugatas collagen. Ingon man, nalang niya set Clagel Sunscreen Sunblock Serum ug naa na ang atong Clagel Brightening Lotion. Dot na ilabi na uman na to ligo lotion dayon ta humot kaayo Clagel Brightening Lotion. Ano ba nan sa Viscomac Eye Drops alang sa tinaw klarong pananaw patuloy sa Viscomac Eye Drops. Og sa inyo magkabataan ha aron healthy si baby taas unya dali ra kasabot sa klase mag Gromate multivitamin syrup for kids. Gromate multivitamins taas bright gana ang kaon gana ang tulog. Unya healthy si baby mga kigala. Wala tayo kong oras sa pagpadayon nga tusunahan ang atong Carry Perfume Harmony Spray ninyo. Umot na nga perfume hangtod 24 oras magpabili na kumot siyong mga sinina. Inyong nunglading mo ingon, hatag ang tagdakong bili. Agad ay sige ingon, araw magkinabog itang malinaw. Og mabungahon, maay magpaminaw.
1: Probio Capsule Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
2: Arnold Redo.
3: Tagasak ka, sir.
2: Tagarawan Lala, Lano del Norte.
3: Ano sa'yo mong gaginamintin, sir?
2: Jesse. Nagsuli ako sa Jesse dahil hindi ako makatulog sa gabi. Basta may edad na ta. Pagka-tick na ako sa Jesse, lami na akong katulog. Tapos mamatamin ako gahapon sa ano, sa kadlaw, makabalik pa na ako tulog. Di para sa una, hindi kita makabalik na tulog. Basta siguro sa edad na nato. Pero kung nakatik na ako, Jesse, maintain ako, pag mata na ako kadlawon, makatulog ako balik. Dayon, sa buntag ako ginom mong clay gel coffee. Tapos sa buntag ako ginom mong power 10. Bago mo kaon. Kung high blood o akong diabetes, normal. Sa una, mataas akong diabetes. Kapo, 400, 300. Karon, ano na? Niubusog, 117. Sa power 10, pagkabuntag, wala na. Lagsik ang lawas.
1: Power 10. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
4: Power 10. Probio Capsule.
5: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
6: Baby Hines.
3: Tagasa ka ma'am.
6: Princesa Baroy. Sukad na nag-inom ko aning power tin o Jazz C. Wala na kapoy firme na ko panington. Asa akong bana po, nag-inom po din. Nag-maintain na lang yun dahil me. Akong bana bitaw po sir, kay taas kay siya BP. Sukad nag-inom man ang power tin, ius-us na. Normal na yung BP. Nagpasalamat yun me sa power tin o sa Ginoo nga naana na yun ning Chris Angel kaning power tin o Jazz C. Sa ang kape po niyang Clingel, nindot kay Imnon. Sa una, dilidyo ko katulog, sir, ba? Mag-liso-liso lang niya. Kaya inom na ko aning power tin o Jesse, lami na kayong katulog. Sa'yo na kayo katulogon. Maayong kaon. Salamat yun ko sa Ginoo kay Mayo. Nanag yung power tin o Jesse o ang Clingel.
4: Power 10 Probio Capsule.
5: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
1: Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
7: Pag-iya sa pag-ugman sa maayong panglawas.
0: Hello mga ka-Power 10! Maiga pagpabidaw kaninyong tanan, inyong kauban na usap. Dr. L. Palma, makikauban kaninyong ispipilang ka mga minuto. Alam saan ni Ana atong isgutan na usab. Kining ato ang kahibulungan nga kapsulang Power 10 Probio Capsule. Anong kinahanglan man yun nga taga-adlaw mag-Power 10 Probio Capsule ka? Anong kinahanglan man nga mag-maintain ka na sa Power 10 Probio Capsule? Kaysa ako nagikaingon, dili na good safe ang ato ang mga ginagamit karon gikan sa pagkaon, gikan sa hangin, gikan sa gi-apply sa tuang panit, naanag yun ang magitawag ng mga properties nga posibleng mo daot sa sistema sa itong lawas mo guba. Mabitaw magka-power 10, i-compare ni mo ang sa unang karon lahi na yun. Nagkadugay ang panahon, nagkaubos ang edad sa tao, lifespan. Uniya, bata pa, doon na mga cancer, guba ng kidney, doon na mga diabetes, doon sa panadiha. Tungod na magka-power 10 sa mali nga itong lifestyle. Kinahanglan yun na magka-power 10 ha, magbag-og yun, disiplina yun sa ang lawas. Uniya, ayaw yung kalimot sa paggamit yun sa kasaligan nga kapsulang Power 10 Probio Capsule. Kana magong Power 10 Probio Capsule, mo na ipamaagi nga mas mapasayon nato nga dili na ta mag-prepare pa og daghan pa mga pagkaon nga grabe kaayo, di na ta mabalaka magka Power 10.
8: kay mutabang sa pag-supply sa mga pagkaon, sa mga nutrients magka Power 10 nga dili makita dahil sa mga pagkaon. Muna yung naka-advantage kung magkapsulat ang Power 10 Probiotic Capsule. Grabe na siya oga magkapa-healthy sa ato ang utok. Kining atong utok magka Power 10 ha? Pinahanglan yun na nato ng atimanon. Kay magkatigulang ta, magka-shrink or magkagamay ang utok. Atimanan na siya. Pinaagis paggamit sa Power 10 Probiotic Capsule mo, inom ka. Kay doon na siya antioxidant nga nindot ang flow katong mga selula nga posibleng madaot sa imong utok ipaayo to sa Power 10 Probiotic Capsule. Kung i-gawas pa ni Ada pagka Power 10, kanang ato ang gitawag nga doon na yun tapoy physical nga exercise. A Power 10 Probiotic Capsule tungo sa gotokola malunggay niya, grabe na siya magkapanindos tong utok. Actually, magka Power 10 ha, kining ato ang kapsula manggo, daghan kina siyang sagul. Doon ang say turmeric, doon ay gitawag magka Power 10 nga mangosteen. Doon ang say gitawag nga green barley, spirulina. Doon ay gitawag nga moringa, pulo na ka mga sangkap nga naadiha. Gituyo na siya magka Power 10. Kaya pwede man tamo hatag lang o pipila lang ka mga tanong. Pero, ato agi na siyang gituyo. Alon makatipid ang tao, unya mas dali lang yun ang epekto sa lawas sa tao, pinaagi sa perfect ng mga kombinasyon sa mga tanong. Kaya kinipunosay kining tanong magka Power 10, kinahanglan po na nga doon na po kay nindot nga pagkakombine. Pinaagi sa makuting nga pagtuon sa mga eksperto na kamugna tag-usa kapsulang makatabang kaayos sa mga tao. Especially kanong panahon na magka Power 10, kinahanglan yun ta nga dunay instrumento nga ito ang gamiton alon ipasulos tong lawas pakigbatok sa mga posibleng nga makadaos tong lawas. Kay matingalan lang ta, masyak lang ta nga tong silingan na cancer. Matingalan lang ta nga wa na kamata, yataki na, uniya. Doon na stroke. Listen kayo na siya magka Power 10 basta lawas na gani ang mutridor ni mo. Well, kana manggun nga mga ning-ana, bunga po na sa dili po maayo lifestyle na to. Muna nga ang Power 10 Probiotic Capsule ato yung buhaton sa pag-inom ni ini. Anong sa ni Ana, matabangan ang lawas ug masigurado nga layo ta sa mga balatian. Actually, magka Power 10 ha, batasan na gani na, observatory gani mong lawas, mag-inom ka sa kapsula. Unya, kanang wa ka mag-inom, lahi lagyod siya. Gani magka Power 10, 2 to 3 weeks magka Power 10, observatory ang paggamit sa Power 10 Probiotic Capsule. Wala pa kay gikaon ha, magamit ka sa Power 10 Probiotic Capsule, unya sa buntag, mo inom ka og 2 glasses, at least 2 glasses magka Power 10 before ka mukaon. Gikan sa imong pag-inom, imuhang palabyon ang 35 minutes pwede na kamukaon, ana. Ayaw lang idungan magka Power 10 nga daghan kag giinom nga tubig alon dili nga malabnaw ang imuhang gastric juices diha sa imong tiyan, unya maayo gyapon ang imuhang digestive system. Unya kada magka Power 10 nindot na siya sa matag buntag kay ang Power 10 Probiotic Capsule aduna mo gusto siya, ako nang gikaingon probiotic siya. Unya mas maayo mo nang buntag ka kay kanang buntag lapot imong dugo, ana. Mao na nga nindot siya ipalabnaw, unya nindot ang imuhang ganing flow sa imong dugo. Healthy po ang tibok ni mong lawas kay siyempre mo deliver man na sa mga nutrients o mo deliver na sa gitawag nga oxygen ang ato ang dugo. Wala kita igong oras pa alang sa pagbadayong sa unahan. Kini si Dr. L. Palma magaingon ka ninyo, lawas mo labang bahandi sa tanan busa atong ampingan pinaagi sa paggamit sa Power 10 Probiotic Capsule Food Supplement.
7: Pag-iya sa pag-ugman sa maayong panglawas.
9: Mga kakape, kaping-kapi ka na ba? Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing ang tighimo sa ato ang Clay Gel Coffee Mix. Karon, magandalit ka ninyo niining atong tulumanon. Sikreto sa maayong kahimsog. Sikreto sa maayong kahimsog. Pinaluyuhan kini sa atong milagrosong klase sa kape, ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Maghatag ka ninyo mga impormasyon ug mga giya aron mamahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian. Sikreto sa maayong kahimsog. Sikreto sa maayong kahimsog. Dalit ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
10: Mga kakape, sa kamayang adlaw, kaninyong tanan, welcome na usap. Nining ato nga tulumanon ang ato ang sikreto sa maayong kahimsog. Sa mga wala pa kahibalo sa sikreto ha, para makaangkon kag maayong kahimsog, kapera ang makatabang ganimo. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds na puno sa mga vitamina, minerales o mga sangkap na tinuod gayon nga dunay binipisyo sa atong kalawasan. Gumikan kay kini kay purong herbal.

0: Tinunan gayon no ang pagkasangkap ni ini. Unang kung ikaw igsuon, kung gusto ni mo nga matabangan ka, timani kanunay ang kape nga makahatag og kahimsog kanato, kaning atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Karong adlaw pag-isgutan nato kining usa sa mga matawag nato nga chronic disease no nga walay pili sa pangidaron ang maigo niini kaning gitawag natong asthma or hubak. Ang asthma mga igalag igsuon usa ka chronic respiratory condition nga nag-inflame and nag-narrow, no? Nagpakipot sa airways na to kung lisod kayo ang pag-inawa. Pagkita, takihon ninyo mga higala gisuot, doon na kita yung ginatawag na itong wheezing or ganamitang pagtingog sa itong mga baga. Kumikan kayo mula gina, nagamay ang airways and then munang adunay pagtingog, no? Ang itong gininawaan. Natatay cough, no? Pag-ubo nga way palong. And adunay murag paminaw na ito, tightness sa ito ang chest nga maglisod kita sa pag-inawa. And even though ang asthma is a long-term condition, ma-manage man siya pinagi lamang sa proper treatment and of course pag-avoid no paglikay sa mga ginatawag natong triggers. Ang triggers nini mga igalag igsuon ang kasagarang yun hinungdan kanag yung mga various factors nga posibleng makaingon nga matrigger ang atong asthma sama sa allergens, kaning allergens sama sa pollen nga gikan sa mga bulak, no, dust mites, posibleng pud kaning mga dander or kaning dandruff sa ato ang mga pets. Pwede po ang mga ginatawag natong irritants sama sa smoke or strong smells, no? Nagari ko'y kaila mga igalag isuon tungod lang sa baho sa or smell sa kanamitang perfume, no? Atakihon siya sa ang asthma na siya yung nana. Napoyuban po mga infections sama sa colds o flu and posibleng po bisang galing exercise o ganang stress, no? Posibleng po mamahimong trigger ka na para ma-atake ka sa imuhang hubak. Kung panalitan ikaw mga igalag isuon, adunay whistling sound, inig-breathe ni mo, adunay kay pag-ubong, away palong, adunay pagpanghugot ang imuhang chest, imuhang dughan. Kung naapod kay ginatawag na itong shortness of breathing, posible nga ikaw na kay asthma. Para ma-manage na siya, na ay mga medikasyon nga magamit, sama sa mga inhalers, kada mga ginatawag nga mga quick relief and long-term control. Kani siya mga igalag isuon, mapalit sa mga, you know, mga butika kung kita magpasubo bay sa daan sa ato ang mga medical doctors or sa ato mga doctors. Napoy mga ginatawag ng mga trigger avoidance kanang paglikay sa mga triggers and of course kanang mga ginatawag na to nga pagtabang sa pagangkon og depensa nga dili kita ma-atake no sa ginatawag na to nga asthma. Ang pag-inom sa clay gel coffee mix mga igalag isun makatabang og dako gumikan kay kinesia na pamatud-an nga adunay chia seeds nga pamatud-an nga mutabang alang sa pag kubos sa higayon nga ma-trigger or ma-excite ang ato ang mga ginatawag nga airflow kaning ato ang mga baga. Timani nang karunay mga igalag isun batasanon pag-inom mga ato ang clay gel coffee mix kay bisan pag asthma o hubak matabangan. Clay gel coffee mix mga igalag isun ginamaan kana sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing ug mapalit na kana karon sa mga butika.
1: This is Asia's first health radio. Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Si Isaac Mandawan Kibranin ng Labing, taga Kabasalan po. Akong bana po nung Labing. Oo, nagsakit siya. Sakit siya kayang kilid. Halos na di na siya kaihi. Kaya sakit daw kayang kilid. Then, nakadungog man po ka itong power tin. So, nipalit ko. Lima lang dyan na ka-capsule ang iyang nahurot na ulian dyan dito. Ang sakit siya ang kilid nung Labing. Nakabarog dyan siya.
3: Karon, wala na isakit, ma'am, yung kilid.
2: Oo, wala na dyan. Salamat dyan kayo sa inyong power tin. Manginawad po nga daghan pa dyan nga mugamit nga pares sa ako ah.
4: ang Power 10 for Bio Capsule. Nasuta, pinaagi sa makuting pagtuon sa mga eksperto na maayo kining i-maintain alang ni Agtong

0: Dili makatulog, huwag ka na magkaon. Sobra sa timbang, high blood, diabetes, ulcer, diarrhea, constipation, pagkahanap sa pananaw, stress, UTI, o guban pang balatian. Power 10 Probio Capsule. Power 10 Probio Capsule. Rekomendado o aprobado sa mga eksperto.
1: Ug uban pang organ tungod sa polyphenols ug moringa nga naa sa Power 10 Probio Capsule sanglit nga iyang punggan ang side effects sa anti-tuberculosis drug. Live life longer with Power 10 Probio Capsule. Ang Power 10 Probio Capsule mapalit sa mga Clinical Store, Nung Leading Radio Station ug sa mga butika.

0: tiyan. Nanainit tubig. Manginom na tao clay gel coffee mix?
1: Sigiling, aron mainit na akong tiyan. Bloated ka, ayaw akong paminaw.
0: Imnanin clay gel coffee mix, han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
1: Salamat sa imong pag-atimanling. Maayo gyud nga nata i-start per me sa clay gel coffee mix.
0: You're welcome, han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na pud ta og palit sa clay gel coffee mix. Aron makapangapita kanunay. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E, ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian na kape nga non-acidic, purong herbal, o all-natural. Kapeng matatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
2: Sa karong panahuna, importante nga andam ta pirmi. Stress sa trabaho, pollution sa palibot, sakit nga na pirmi, hinahanglan og proteksyon ang imong lawas.
3: Ani ana ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Adunay vitamin C para ligon imong immune system, ug zinc nga motabang batok sa stress ug sakit. Kini ang kombinasyon nga makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas ang recovery kung magsakit.
4: Sa una, dali ra ko kapuyon, karon mas kusgan ako. Salamat sa Jassy.
2: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya. Karon, maggamit na sa Jassy Vitamin C Ascorbate Plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.
3: Mapalit sa tanang Nong Lading Radio, Clay Gel Store, ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
5: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabaid sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahapuno.
6: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan, ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod ganos animo siyang ipaglaban. Onsa man
5: kauban ang nag-inusara og higala sa kahanginan.
3: Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
6: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
5: Lingaw-lingaw sa kapuno.
3: Lingaw sa kapuno.
6: Hello, maayong hapon.
7: Motubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
8: Motubag mic o microphone.
7: Motubag sa tigmo.
8: Ito kay Manny.
7: Motubag sa imo ang tigmo.
8: Masko.
3: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon, lingaw-lingaw sa kahaponon.
6: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
5: Lingaw-lingaw sa kahaponon.
3: Lingaw-lingaw sa kahaponon.
9: Tito Val, pasiriti ko bi.

0: Oras magapalangga alas 3:05 na gyud sa tagda sa hapon. Magapalangga, kumusta man mo diha sa inihuang kinintag sa tagsa ka mga nahimutangan? Sana usab ka mabugnaw nga hapon mga palangga ha. Naris akong nahimutangan karong orasa murag kining kaulanon. Bugnaw ang palibot mga palangga kay landong na. Ani aduna nay pipila ka mga dagom ang nagbahipi sa kawanangan. Diha sa inihuang lugar, kumusta man karong orasa, kusog ba ang init? Parihas ba diri sa akong nahimutangan mga balangga nga perte ng bugnawa, bugnaw ng hangin kay lagi wala may init. Manghinaot ko nga nagkapaniod to na ang tanan ha. Alas tres na mga palangga, hapon ha. Ipila na lang sab ka oras, gikan karon ting panihapon na sab. Kutob na lang sa maabot sa atong sibya karong orasa. Kanindi yung tanan maayong pagpaminaw o welcome na usab sa atong tulumanon. Ang inyong tulumanon, ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso. Ang inyong tito Val. Pag-uban-uban kita, hangtod kita sa alas 4 sa tagda sa hapon. Adlaw di ay karon nga Lunes. Pizza 25 na ning bulan sumayo tuig 2026. Kumusta man ang inyong kining adlaw nga Sabadog Domingo? Pero dali as panahon mga palangga na Lunes na. Ting duty, ting klase, ilabi na sa mga estudyante. Hindi kita paluya-luya mga palangga ha, kay dunay uban gyud nga basta Lunes na kanang luya sila. Kaya nila pa, layo pa daw kayong Biyernes, banat yun ta, padayon yun ta. Inanglan yun nga, dili ta magpaluya-luya ha. Padayon ta sa atong mga tagsa-tagsa ka mga gibuhaton o niya, subay yun ta. Subay ta sa tulid nga dalan. Ayaw yun mong subay anang mga balikong nga dalan eh ha. Dari yun ta sa tulid nga dalan mga palangga ha. Anya sa inyong adlaw nga Sabadog Domingo, doon na ba mo'y nakuha, nakita, nga nahuna-hunaan? Kung unsay inyong itubag sa atong tigmo. Kining atong tigmo, mga palangga, padayon gihapon ni siya. Mintras nga dili pa matubag sa insakto ang atong tigmo, magpadayon. Dili ni pareha sa inyong relasyon, nga dali ra kay nahuman, oy. Ha, kining atong tigmo, mga palangga. Mentras nga dili pa matubag, magpadayon. Anya kining atong tigmo ra ba mga palangga, magkadugay, magkasayon, magkadugay, magkadako. Magkadako ang premyo mga palangga. Ingon ana kanindot ha. Ayaw mo kalibot nga kining atong programang lingaw-lingaw sa kahaponon. Unay gyud ni siyang giabagan sa mga epektibo garantisadong mga produkto. Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Konong Lading Products ha. Atong epektibo kaayong nga kapsula ang atong Power 10 Probiotic Capsule. Ang atong pinagkalami nga kape Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ngan manusab ang Jazzy Vitamin C Plus Zinc. Ang atong Gromit Multivitamin Serra for Kids. Ang atong Nong Lading Essential Oil, Nong Lading Turmeric Balm, Nong Lading Relaxing Oil. Ang atong Clay Gel Papaya Soap with Collagen and Milk, Clay Gel Brightening Lotion. Ang atong Kairi Perfume o siyempre ang atong Best Kumak Eye Drops. Maugid na mga palangga ang kanunay nga nagapaluyo sa atong tulumanon ha. Ayong pagtanaw di ay sa tanang nag-view karon mga palangga sa atong Facebook Live. Naka-live kita, makita tag madungog mga palangga, pinaagi na sa atong Facebook page ang Nong Lading Radio. Maayong hapon diha ni Ma'am Jane Neri. Diha gikan sa may Sugbong Kugon, Misamis Oriental. Maayong hapon ni mo diha Ma'am Jane Dagala. Diha sa may Sugbong Kugon, Misamis Oriental. Manusab diha ni Sir Rolly Bungkales. Diha gikan sa may Katipunan, Las Nieves, Agusa del Norte. Maayong hapon. Oging manusab diha ni Ma'am Cherilyn Andas Bayawan. At ang pinagkagwapa diha sa may pinagkagwapang admin diha sa may kinikidapawan ha. Dito maora di ay gihapon ang imong tigmo. Yes! Maora gihapon ang atong tigmo mga palangga. Sa ako nagikaingon, oras nga dili pa matubag ang atong tigmo, ang atong tigmo magpadayon. Dili ni pareha sa inyong relasyon ha nga dugay rang human. Ang kining atong tigmo mga palangga, mientras nga dili pa matubag sa insakto, magpadayon eh. Niya, dili po tayo mabalakag matubag ni mga palangga kay daghan pag yung kayo tagtigmo. Gani, ginaunlana na nako mga palangga sa balay kay isa kasako pag yung tao ni akong tigmo sa balay. Niya, og dili ninyo ni matubag na yun, murang madugay kung natutog hulbot. Sige, kuha mong bulpen og lapis, kantong wala pa nakakuha sa atong tigmo, ha? Ang atong tigmo mauni. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanusa ni mo siyang ipaglaban. Onsaman. Akong balikon parang makuha yun ha. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanus-an nimo siyang ipaglaban. On saman! O niya, karong hapuna, kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo, imong badawat kung imong maangkon ang 15,000 pesos. Kinsimel mga palangga! Mauna ang imong badawat kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo, ha? Apan sa dili pa nato tagaagpagtagad ang inyong mga tubag. Atong cellphone number di ay katong mga wala pa nakakuha. Mauni akong cellphone number ha, kay daghan yung taon kayong nangayo ani katong mga wala nakakuha. Mauni 0938-1627-189 0938-1627-189. Iha mo text o tawag o niya kinahanglan yun nga kompleto ha. Adunay kompletong pangalan, edad, address o niya ang inihuan tubag. Bisan pa nag-insakto ng inihuan tubag mga palangga, basta kulang. Dunay kulang na bisag isa lang. Pasensya na yun kaayo kay mahimong invalid ang inyong mga tubag. Ayaw pagpaminaw sa tanang taga prosperidad Agusan del Sur, ilabi na diha ni Sir Pantoliana Chris. Tanaw siya karon mga palangga sa atong Facebook Live. Apan sa dili pa nato tagapagtagad ang inyong mga tubag, ayaw ninyong kalimte ang atong epektibo kaayo nga kapsula. Ang Power 10 Probio Capsule mga palangga. Ito mga wala pa nag-maintain diha sa pag-inom, ayaw na mo paglangay pagdugay mga palangga. Mag-maintain na tas pag-inom sa Power 10 Probio Capsule tungod kay dako kaayo kinig katabang sa atong lawas. Lahi regyod mga palangga basta naka-Power 10 Probio Capsule ta. Ligon ang atong lawas, unya, dili kita dalitaptag mga sakit-sakit. Nindot ang atong paminsar, makaplano tagtarong. Nindot ang atong paglihok-lihok sa mga buluhaton matag-adlaw. Mahinlo sa kini sa atong kolon o sistema sa atong lawas, aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, mapugong sa dali nga pagkatigulang, mosukol sa cancer cells, tumor, sama sa mga cells na mapaligon sa atong atay, sa atong kidney, makondisyon sa atong utok, mapugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab mo alkaline sa atong siliula. Aron malikayan ang acidity nga moresulta sa mga balatian. Katubito na problema kay naglisod sa pagbawas, makabawas man to, pero tagtulo kaadlaw, tagupat kaadlaw, ay ha makabawas. Dili na yun na siya normal. Kinahanglan yun nga makabawas sa tagaadlaw, kay tagaadlaw masabta mukaon. Kinahanglan nga atong ipagawas ang hugaw sulod sa atong lawas. Ito mga naglisod sa pagpangihi, sakit ipangihi, adunay kidney stone, adunay arthritis, diabetes, cancer, high blood, hanap tagpananaw, gato mga dysmenoriahon, gato mga adunay bukol-bukol sa lawas, pag-maintain mo sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule tungod kay makatabang kinikininyo. 30 minutos sa dili ka pamukaon, pag-aimnon ang Power 10, unya, walay angay kabalakan tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects. Epektibo kaayo ang Power 10 tungod sa pulo ka mga gamhanang mga sangkap nga anaani ini. Sama sa probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. maong epektibo gyud kaayo ang atong Power 10 Pro Bio Capsule alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ngayon man usab mga palangga, ayaw ninyo kalimte ang atong pinakalami nga kape. Maayong pagpaminaw di ay sa tanang nangapi karong orasa. Maayong paghigop-higop ninyong kape di ay labi na sa mga mahilig sa pagpangapi. Kining mahilig ta sa pagpangapi, dili kita musugot mga palangga nga mahuman ang adlaw, dili ta makapangapi ka upat, ka lima. Apat kong mga pinalang ganing ta, mas nindot ug mas maayo ug kanang mamili sa tagkapi ha. Pilion sab nato tong kape nga makatabang sa atong lawas, makaayo sa atong lawas. Kining clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds, mao'y kapihan ninyo. Dili gyud mo magmahay mga palangga kay pang international ang kalamian ni. Lami nga makatagbaw, sustansya ug bitamina ang mopatigbabaw. Utob sa nakatilaw sa clay gel coffee mix mga palangga, nagbalik-balik na gyud og sigig pangapi. Itong mga wala pakatilaw diha, tilawin ninyo para sa kamo na gyud mismo ang makatestimonya kung unsa gyud ay kalami ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Ang clay gel coffee mix mga palangga, taas kini siya sa fiber, calcium, vitamin C, iron, magnesium tungod sa chia seeds. Naman usab, adunay daghang omega 3 fatty acid, daghang protina o daghang hinungdanong mga mineral o antioxidant. Mahimo sab kini makatabang sa pagpaubos sa presyon sa dugo. Ingon man usab pagpauswag sa pagkontrol sa asukal sa dugo. Safe kini imnon sa tanan kay ang gigamit nga pagpatam is ani kining stevia. Mo cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang ta basta nangapi mga palangga kon dili nangapi ka na nanambal ka pa. Clay gel coffee mix with malunggay and a chia seeds. Onya pwede sab ni himong pantulak ha sa atong epektibo kaayong kapsula, ang Power 10 Pro Bio Capsule para sa ingon ana paspas og dali ang epekto ni ini. Alas 3:17 na gyud sa tagda sa hapon. Onya diri na ta sa inyuhang mga tubag mga palangga kay kahibalo gyud ko nga nagpanikad na nang uban niha. Uban kay lukso-lukso kay gusto na gyud tao nga motubag mga palangga, siguro alang gyud ninyo ha nga kanang inihang mga tubag wala na, walay laing nakatubag ana, walay nakaunag mention ana, kay kung dunay naka mention naguna ana, sigurado gyud mo pikatan mo Mr. Computer. Adarita maguna mga palangga sa mga tawag, kaniya human sa mga pipila ka mga tawag diri punta sa mga nag-text ha. Ito lang yun yung i-balance mga palangga ang atong oras para punta dili mo masuko, dili ko ninyo kutukutuhon ha. Basta ka to mga mutawag, plaster mo daan, palayo mo sa inihang monitor. Okay, sa pagtubag na ko dire, diretso na mo, kompleto ninyong pangalan, edad, address, unya ang inyong tubag ha. Ingon ana lang mga palangga para sa ingon ana, mas dali, mas paspas, unya daghan po tag mga tawag nga madawat og daghan tag mga tubag mga palangga nga madungog karong hapuna. Unang tawag ato tagapagtaga, di hello maayo nga hapon.
1: Oh.
0: Mm, hello may hapon.
1: Hello.
0: Mhm. Pasensya na kaayo mga palangga ha, sa atong atong gikasabutan. Kinahanglan gyud nga kusog ang inyong signal kay kog hinay mong signal. Magputol-putol ang inyong mga tingog, mga palangga, pasensya na gid mo, ako agi ng palungon. Kay basig sudiaan ko ninyo sa umaabot nga panahon, muingon mo, tito, insakto man to akong tubag, unya nga nung gipikatan man ko. Masao pagka-insakto nga wala magani na ko nadungog, kinagputol-putol. Hello, maayong hapon!
2: Mm. Nalin ko larat niya, pagkakasabotan dito, ang edad, 32.
0: Ang tubag na kay Tiel mga palangga ang iyang kining tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili gihapon, insakto ang maunga tubag. Hello, maayong hapon.
3: Hello, maayong hapon. Ito di ay Suplasar Colonia, taga Sumalig, Tambulig. Sa 65 ang atong edad, ang atong tubag, anak nga sa gawas.
0: Mm-hmm. Anak sa anak sa liking kawayan. Obi na'y kasagaran yung madali sa una ba no? anak sa liking kawayan, pero ang iyan tubag kay anak sa gawas. Ayong hapon sa tanang taga-Tambulig, galanog-lanog diha mga palangga ang 97.9 Nong Lading Radio Aurora. Ato pangutan-on si Mr. Computer, kung sakto ba ang iyang tubag, Mr. Computer? Dili gihapon, insakto ang maong tubag mga palangga. Hello, maayong hapon!
4: Maayong hapon!
0: Mm.
4: Ako si Isisa de los Pilis, nagpulyo sa Dutarnan, Bukapung, Sabuk, Occidental. Ang aking tubag, ang init sa adlaw.
0: Mm-hmm. Maayong pagpaminaw sa tanang Miss Taga Misamis Occidental. Lanog-lanog ta diha karong orasa. Kumusta man ang inihang kining panahon diha? Wala ra bay ulan-ulan? Kusog bang init karong orasa? Amping mo kanunay ha? Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili ra gihapon, insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
5: Maayong hapon, hapon Tito Bal.
0: Mm.
5: King Avenido, 50 years old, Southern Davao, Panabo City. Tubag, katambayayong sa kinabuhi.
0: Katambayayong sa kinabuhi. Kinsa man ang inihang kining mga katambayayong sa kinabuhi. Ang uban, moingog akong asawa tito. Ang uban, moingog akong bana tito. Ang uban, moingog akong silingan tito. Delikado na na. Sa iyang katambayayong daw mga palangga, iyang silingan, kay wala man siya ay asawa o bana. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili lang gihapon, insakto ang maunga tubag. Hello, maayong hapon!
6: May hapon, sir. Ako si Giovanni Mayunila, napuyo sa Brooklyn Hills, Barangay Baldulaya, Iligan City. Akong tubag, litrang in.
0: Mm-hmm. Gikan diha sa may Iligan City, maayong hapon sa tanang taga-Iligan. Sa tanang nagka-tune in diha sa 104.1 Nong Lading Radio, Iligan City. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili lang gihapon. Insakto ang maunga tubag. Hello, maayong hapon.
7: Hello, ako si Emerson Aninyo, nagpuyo sa Homeland Lapto Palapos, Dapaw del Norte. Ang akong edad si Pinta. Ang akong tubag sa tigmo, tiil nga to o wala.
0: Mm-hmm. Tiil, too o wala mga palangga. Maayong hapon sa tanang taga Panabo City. Lanog-lanog diha mga palangga ang Infinite Radio ing manusab ang Light FM ha. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili ra gihapon, insakto. Alas 3:23 na gyud sa tagda sa hapon. Maayong pagpaminaw sa tanang mga trabahante karong orasa ha. Kato mga taga-adlaw, bitaw nga adunay trabaho, bugat kaayog trabaho, magbintayin tas mag-inom mga palangga sa Jassy Vitamin C Plus Azine ka. Kining Jassy Capsule, makatabang kinika nato para kondisyon kanunay ang ato lawas. Bisan pag unsang kabugat ang atong trabaho, basta nika Jassy ta. Dili gyud nato batio ng tumang kakapoy, gana atong lawas, ilihok-lihok sa mga buluhaton. Makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw. Dili ta dali sipunon, ubhon, hilantan, pagana sab kini sa kaon ug tulog. Itong mga na problema bitaw panahon sa kagabihion, kay lagi dugay makatulog sa mga insumyahon sa mga edad-edaran. Pagmintayin mo sa pag-inom sa Jassy Capsule para nindot ang inihang pagtulog panahon sa kagabihion. Nindot ang inyong kabuntagon, dili mo sa puton, dili labad inyong ulo, kondisyon ang inyong lawas, ilihok-lihok. 13 anyos pataas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jassy Capsule ha. Ingon man usab mga palangga sa mga ginikanan nga naminaw, doon na mo'y mga anak diha. Kala edad og 1 to 12 years old, patumaran ninyo sa atong Gromit Multivitamin Sera for Kids. Kini Gromit, makatabang ni sa atong mga anak para paspas ang ilang pagtubo, mapataas, dili masakiton, abtik maglihok-lihok, pang pabright, kanabitaw, dali rakaayo pasabton kung atong istoryahan. Pagana sab kini sa kaon og tulog, dili natasigig pamugo sa atong mga anak kamukaon, tungod kay sila na mismo ang mga ayog pagkaon, sayo na sab matulog panahon sa kagabihion, dili nasigig dulag gadget. Batang bibo, batang ganado, batang utokan, basta nagka-Gromit ang inyong mga kabataan. Alas 3:25 na mga palangga, balik ta sa inyo ang mga tubag sa gihapon direkta sa mga tawag. Hello, maayong hapon.
8: Hello, ako si Edilon Colonia, nagapuyo sa Sumalig, Tambulig, ang akong edad 30, ang akong tubag taong kawatan.
0: Mhm. Taong kawatan mga palangga ang iyang tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili ra gi hapon, insakto ang maunga tubag. Hello, maayong hapon. Mm.
9: Kumalan ko na sa andale, edad 52. Habang kumalan, tao, nga nauna ang pag-asin, nagsaka na naglakaw.
0: Mm-hmm. O sa tayo mong tubag, sir?
9: Tao, nga nawadaan ang pag-asa.
0: Mm-hmm. Tao nga nawadaan ang pag-asa mga palangga. Ang iyang tubag, ha? Ang kita nga mga tao, mga palangga, dili kita pwede nga mawadaan tagpaglaom. Kay gani, doon na gani mga lugar, mga palangga, nga paglaom. Paglaom uno, paglaom dos, tapoy pag-asa. Mao nga, kita mga palangga, dili kita pwede nga mawad ang paglaom, ha? Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili, regi hapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
10: Ito ba ang hapon?
0: Mm.
10: Ako si Sekirina Anggot, nagpuyo, diri, nagpuyo rin sa Garang, Tagub City.
0: Mm. Sige ma'am, ang imong tubag pa na yun.
10: Ang akong edad, 58. Akong tubag. Mm. Kasi mamuhagay o pwituukan sa bukid.
0: Mamuhagay o pwituukan sa bukid. Action bagutawon sa minor mga palangga. Gato mga mutawag mga palangga, diretso-diretso na gin mo ha. Hila pa, hunong lang kadyot. Wala pong uban-uban, gabi po ka tito, di punta ni mo pa hunungon. Maginhawa, di punta tito. Importante diha mga palangga, nga makapadayon lang gid mo ha. Ang iyang tubag kay mamuhagay daw. Mamuhagay. Mamuhagay putyukan, napag itawag nilang tambubuan. Dito daw sa kabukiran. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili, gihapon, insakto. Dirita sa mga mensahe mga palangga, ato rin tagaagpagtagad kay kahibalo kong gayaw-yaw na ni sila. Mangyo na ni sila, ah, sige rin po kadiha sa mga tawag dito. Unsao na lang ming mutubag dito nga walay pantawag. Dili na ba minimo tagaan o pagtagad? Siyempre, kay mga pinangga man mo nako, tagaan yun mo nako pagtagad. Tanan ha? Ito maayong hapon, ako di ay si Mario Entinia. Taga Bagakas Claver, Surigao del Norte. Sekwinta nga akong edad, akong tubag, anak tito, kay Bite na siya nga natumban. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, si Julieto Sigala di Aine. 69 akong edad, nagpuyo sa may Puro 4, Gintananan, Dumingag, Zamboanga del Sur. Akong tubag, anak tito, kay Pastor na siya kanabitaw nagwali sa simbahan. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Rogelio Bertudes Dene. 62 ang akong edad, taga Poroxais, Tambakan, Iligan City, Lanao del Norte. Akong tubag, anak tito, kay Bugno sa kabayo, nga na'y isa kabayi, o dunay duha kalaki? O mananing ang tubag, mga palangga? Ito ako ni ay si Estefa de los Rias. 74 ang ako edad, nagpuyo sa may Purok 2, Dimitrio Pernan, Bonifacio Misamis Occidental. Akong tubag kay Kainit sa Adlaw, humanani nga tubag. Ito ako ni ay si Ronald Capitan, taga Tienda Aplaya, Digo City, 32 ang ako edad. Akong tubag kay motor nga inutang, unya wala na bayran, maunga gibawi. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Marcia May Bulasa de Aine. Taga Purok 2, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, 26 ang akong edad. Akong tubag sa imong tigmo, tito, kay Damgo na siya, humanan nga tubag, ha? Tito si Mary Jane Remedios de Aine. 59 ang akong edad, Purok 5, San Mateo, Butuan City, maayong hapon! Sa tanang taga San Mateo Botuana City. Lanog-lanog diha mga palangga ang 90.1 Nong Lading N Penetridio Botuan City. Ang akong tubag sa imong tigmo, tito, kay Anino na siya, humanani nga tubag. Tito, si Jeneline Habagat de Aine, 36 akong edad, purok size, kasulog, salay. Ni Samis Oriental, akong tubag kay Landong, humanagi hapunin nga tubag, ha? Tito, si Isabel Villamor de Aine, 71 ang akong edad, gikan dere sa may sulop. Kung wala ko na sayop, sulop, Davao del Sur, ne? Akong tubag, anak tito, kay ang kaugalingo na siya, tito, nga kasing-kasing. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, maayong hapon. Ang akong bana, tito, dili na gyud magpasugo basta alas tres na. Oy, ngano man na? O, ngano man na mga bana nga dili naman magpasugo basta alas tres. Kabong mga bana, paminaw, good mo ha? Inahanglan gyud nga magpasugo mo sa inyohang asawa, makabalos gani na ang inyohang asawa na maghilak gyud mo. Oh, basig dili na po na pasugo inyohang asawa ba? Inyo ninyo nga paglungag. Ah, bahala nang lungagono niya. Pasugo taon mong mga bana ha. Ito sige kong tubag sa imong tigmo sa una pa pero dili gyud insakto ang akong mga tubag tito. Unta tito karon akong tubag kay Anino man. Unta masakto na ni. Bisan pag masakto ang imong tubag pero og dili kompleto mahimong invalid ra gihapon. Mabitaw mga palangga nga kanunay gyud na kong ginabalik-balik. Kung motubag gani mo sa atong tigmo, ma-text man o matawag kinahanglan nga kompleto. Adunay kompletong pangalan, edad, address, unya ang inyong mga tubag.
11: Mga ginikanan, gusto ba ninyo nga ligon, abtik o bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw-adlaw nga

0: alang sa maayong panglawas ug maalam nga kabataan. Growmate Multivitamins for Kids, kauban sa pagtubo sa inyong kabataan. Growmate Multivitamins for Kids, mapalit sa mga Clegel Store, Nong Lidig Radio o sa tanang mga butika sa inyong lugar.
1: Okay, kasakit. Okay. Kasakit.
2: Nausa mang katay, nga nakikita naman ka sa saog.
1: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyod tao'y dagha nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
3: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
3: Nong Lading Essential Oil.
2: Nong Lading Essential Oil?
3: Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
4: Hoy besh, murag ninindot lagi imong panit.
5: Tungod ni sa Clegel Papaya Soul, kabalo ka besh. Wala pa'y 2 weeks, nakita na gyud nako ang epekto. Muputi gyud ka besh, labi nagsabayan nimo sa Clegel Brightening Lotion. Musamot og kahamis og kaputi ang imong pamanit.
4: Halamaw ba besh, epektibo gyud siya. Ako daw ning sulian bi.
5: Sulay besh, kay basin og diha na ka makakita sa imong forever.
0: Clegel Papaya Soul, Clegel Brightening Lotion, epektibo og dili ka mahayan. Mapalit sa mga butika.
5: Ampingi ang imong mga mata, kauban ang Viscomac Eye Drops.

0: sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydro stores, nonglading radio stations, o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
2: Lingaw-lingaw sa Kapunon, Kauban si Tito Val.
3: Tito Val, pag-iloki ko ba
4: eh. Alas 3.35 na giyod sa tagda sa hapon, derere gihapon sa atong pagpanag-uban. Ang lingaw-lingaw sa kahaponon, syempre kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val. Ayaw ninyo kalimti mga palangga ang atong epektibo kaayo nga haplas. Ang haplas nga humot pagkawagtang sa panuhot ang Nongleding Essential Oil. Kung diin makatabang kinika nato para mawagtang ang panuhot sa atong lawas. Labi na sa mga panuhotunon, sa mga buntis kung buros, hilig magpamasaj, magpahilot. Dato mga adunay pamaol, pamuipoy sa lawas, arthritis, rayuma, adunay mga samad, katul-katul sa panit ha. Nongleding Essential Oil mao'y gamito nato sa paghaplas. Pagka nindota sa pamati, halang bugnaw magudisya manutsuhot gyud sa atong kaunuran o kaugatan. O niya dili buta maulaw mang haplas sa daghang tao sa publiko lugar kay dili ni siya baho nga haplas. Haplas nga humot makawagtang sa panuhot Nongleding Essential Oil. Nga manusab nga palangga ang iyang partner, ang iyang partner ha. Ang Nongleding Turmeric Balm o ang Nongleding Relaxing Oil. Para sa kinis sa mga kabuhiunon, ilabi na taon sa mga babae nga nagkaagi nagpanganak at mga edad-edara na, abikil gamay, kabuhiun dayon, gato mga magbiyahe, nga malipong, maglabad ang ulo, adagatunon, ihid-hid lang gamay diha sa inyuhang kining kuto-kuto ha, sa inyuhang mga ilong, as inyuhang mga tingkoy, sigurado gud ko nga wagtang inyuhang kabuhi, marilax ang inyong pamati ha? Tagaan o pagtagad mga palangga ng inyong mga tubag sa gihapon direta sa mga mensahe. Ito ako di ay si Kay Klamotsa, taga Purok Uno, Wasian. Kasi kadapitan ng Wasian mga palangga, no? 23 ang akong edad, akong tubag, anang imong tigmot ito kay Bana na siya. O banani nga tubag. Ito ako di ay si Anita Espinosa, taga-Tagatong Carmen, Agusan del Norte. Oy! Mayong hapon sa tanang taga-Tagatong Carmen. Sigurado gyud ko nga ang maabot diha ang 90.1 nung Lading Infinite Radio Butuan City. Akong tubag anat ito kay Gugma na siya humanani nga tubag ha. Ito ako di ay si Lourdes Esconde. Sitinta akong edad taga-Kiwalan, Iligan City. Akong tubag anat ito kay tao na siya tito nga nagbike, unya naguba, unya naayo rapod. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Flor Amado de Aini, taga Zelobia, Talakugon, Agusan del Sur. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito kay sunog na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Albert Tenio de Aini. Nagpuyo sa may Purok, 18 poblasyon. Bayugan City ang akong tubag, anang imong tigmo tito kay Dunga na siya humanani nga tubag. Tito si Merna Kabudoy de Aini, 44 ang akong edad, taga Sugbong Kugon, Misamis Oriental, maayong hapon. Sa tanang taga Sugbong Kugon, galanog-lanog diha mga balangga ang Infinite Radio ha. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito kay mananagat na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Julia Alfonso de Aini. Edad na ko, 56, nagpuyo sa may Purok 5, Galagala, San Vicente, Panabo City. Ang akong tubag, anak tito kay ambisyon na siya, humanan nga tubag. Tito akong tubag, anak tito kay sakyanan, humanan rege hapon eh. Ito si Mayan Bulasa de Aini. By tinoybi akong edad Purok 2, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon. Akong tubag anang imong tigmo kay Oras. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Ito si Jobeline Mulining de Aini, 41 anyos, nagpuyo sa may Purok 4, Sindaton, Panabo City. Ang akong tubag kay anak nga gibunalan, humanan nga tubag. perting tugnawa diri sa amua kay gaulan. Asa man idapitan ning gaulan mga palangga kay diri sa ako ang nahimutangan bugnaw na siya. Hinoon wala pa man noon nagulan. Aping kanunay ha gato mga namuyo gani daplig sapa, daplig suba. Dili gyud kumpiyansa. Kay posible man gyud nga dunay baha ilabi na kung dunay ulan ha. Ayaw mo kalimot mga palangga sa atong sabon nga pampagwapog pampagwapa. Katong gusto nga mohamis ang ilang kutis, kutis porcelana, kutis artista. Manabon mo kanunay sa clay gel, papaya soap, wet collagen and melka. Wa ka semana gikan sa inyong pagpanabon, makita na ninyo ang resulta. Ning puti na mo, ning hamis na mo, na wagtang inyong bugas-bugas, talumtom alap-ap. Manabon mo buntag hangtod pagkahapon, presko lang gihapon, kaayo mo tanaw na. Kanya gamit mo sa iyang partner mga palangga ang clay gel brightening lotion. Manatog kaligo mga palangga mang lotion ta para bitaw dili pud ugat tan-aw ng atong panit. Pampaputi ni siya mo bagay ang kaputi sa atong panit. Mo blooming tagsamot protection sab ni siya sa kainit sa adlaw mga palangga ha. Gan man usab ayaw ninyo kalimte ang atong pinakahumot nga perfume. Sa mga dalagag ulitaw nga mahilig yung kining humot mga palangga, ano? Kanang humot sila kanunay ba para puntaon mapansin sa ilang tagsa-tagsa ka mga crush. Ang carry perfume ang atong gamiton, mga limyunta sa kahumot ani. 24 oras ay mawagta ang kahumot sa carry perfume o niya na kanindot ani, kay dili makamansa sa atong mga sinina ha. Imported ang kahumot apan barato lang carry perfume. Ito si Merlina Manuales din eh. 57 ako edad, nagpuyo sa may Purukono, Maliwanag, Maigo, Lanao del Norte. Akong tubag, anak tito, responsibilidad na tito sa Osaka inahan. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Ruel Sumalinog di ini. Taga Talisay, Barubo, Surigao del Sur. 53 ang ako edad, akong tubag kay kinabuhi, humananing ang tubag ha? Ito ako ni IC Pelman Makanim, taga Pro 4, Baguntaas, Valencia City, Bukidnon. 65 ang akong edad, maayong hapon sa tanang taga Valencia. Galanog-lanog diha mga palangga ang 91.3 Nong Lading and Benet Radio, Valencia City, Bukidnon. Ang iyang tubag mga palangga ang pagka matuod na siya tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Ito si Emeline Kabatan di ini. Taga Tagiti, Kapatagan, Lanao del Norte, 54 ang akong edad. Akong tubag anak tito kay tunog na siya sa TL. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, maayong hapon. Ang akong anak tito perminti ginako gipatumar sa Gromita. Maong ang akong anak perti gyud taon paspasa maglihok-lihok diri sa balay. Yes mga palangga. Ito mga dunay mga anak diha nga nag-edad og 1 to 12 years old. Patumaran ninyo sa atong Gromit multivitamin serum porque sa makatabang ni sa atong mga anak para paspas ang ilang pagtubo pampataas, dili masakiton ha. Ang mga manusap mga palangga gantong mga wala pagyod nag-maintain sa pag-inom sa Power 10 Probiotic Capsule. Ayaw na mo paglangay, pagdugay mga palangga, pag-mintay na mo. 30 minuto sa dili patamukaon, pag-aimnon ang Power 10 Probiotic Capsule. O niya, walay angay kabalakan tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects mga palangga. Gani daghan na kaayo na ang natabangan sa Power 10 mga palangga. Lahi regyud basta maka-Power 10 ta. Ligon ang atong lawas o niya, dili kita dali taptag mga sakit-sakita. Ato sa paminaon mga palangga si Doc L. Bahin na sa atong epektibo kaayo nga kapsula para sa ingon anak mas madungagan pa usab ang atong kining kaalam o kahibalo. Kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong benepisyo kung mag-maintain kita sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Mga ka-Power 10, may nga pagpaminaw na usab ka natong tanan. Welcome sa tuag at tulumanon. Giya sa mag-ugman sa maayong kapaglawas. Siyempre ka-uban ninyo kanunay sa kahanginan. Dr. Al Palma maghahatag na usab sa mga pipilang ka mga talampagan. Alang sa tuag, lawas, and of course, nagpaluyo kanunay ka nato ayaw kalimot. Usog na daan ang Powertan Probay Capsule na pabatudan as kanaghanan daghan ang mga testimonya mga Powertan gibalik-balikan ang Powertan Probay Capsule kay daghan kaayo siyang benepisyo nga mahatag yun sa lawas sa taon. Kung wala kay sakit mga Powertan nga gibati, kinahanglan yun ang Powertan Probay Capsule gihapon. Kung doon na kay gipamati mga Powertan, mas giginahanglan po di mo. Kunya kung pasakan na itong edad mga Powertan, nagkinahanglan yun ang suplemento. Kaya kanong mga pagkaon na ito mga Powertan is lack of vitamins and minerals na yun. And of course, wala po'y properties nga muhabo as mga toxins nga kaya po na. Mamadulag yun tayo suplemento nga angayan yun natong gamiton para yun nga muligon na itong lawas. Kaya especially kanong mga Powertan sa mga bagong generations, sa mga pagkaon nga naimbinto, sa lifestyle sa tao mga Powertan is doon ay mga pagkaon nga mangawat og minerals. Diha musulod ang problema nga lack of minerals mga Powertan. Ang minerals mga Powertan importante kaayo na nga sustansya nga gikinahanglan sa tong lawas alon nga makalihok ta og tanong. Kini sila mga Powertan gitawag ni siya building blocks kining mga minerals ato ang abukog, makatabang sa pagpitik sa tong kasing-kasing sama sa magnesium, pagpasa og signal sa tuang nerves o paghimo og energy mga Powertan. Ang kakulang sa minerales mahitabo kun ang lawas dili makakuha og dili makaabsorb og igo ang niini. Sama mga Powertan, watay suplemento nga sama sa Powertan Probay Capsule lisod kayo. Ang epekto niini mga Powertan managlahi depende kun asa nga mineral nga kulang ka. Example sa iron mga Powertan. Kumao na ang tahas ana mao ang pagdalag dugo mga Powertan, pagdalag oxygen pinaagi sa dugo. Unya kung kulang ta mga Powertan, doon natin anemia, kakapoy, kahuyang. Unya ang ato ang ginhawa mga Powertan, mubo kayo. Unya doon natin kalipong, mutindog ta mga Powertan, mungit-ngit itong pananaw. Unya na iya problema mga Powertan kung kulang ta na. Example, calcium, nagpaligon ang tumbukog sa tuwang ipon. Hinungdanon mga Powertan sa function sa muscle o sa nerve spod. Unya kung kulang ta na mga Powertan, doon natin muscle cramp. Pasa mga Powertan, labi na itong likod, magdasakit mga Powertan. Ang atuang support na ito sa bukog sa atuang likod. Osteoporosis, muuli na huyang ang atuang bukog mga Powertan, unya daling mabali. Unya kung potassium po nga minerals, ang function niya na makatabang na sa pag-regulate sa itong fluid, muscle, contraction mga Powertan sa atuang muscle, unya nerve signal, makatabang na ang gitawag na potassium. Unya kung kulang tana mga Powertan, doon ay problema ang atuang alawas kung kulang tana. O sabay mga ibitimilhan kung kulang tas potassium. Kahuyang sa kaunuran, muscle cramp, constipation, minus ang atong pagpagawa sa hugaw, kakapoy mga Powertan, abnormal sa pagpitig sa tuang kasing-kasing palpitation. Unya kung magnesium kulang punta mga Powertan, nalambigit na kanang magnesium mga Powertan, nalambigit na sa 300 ka mga biochemical reactions sa lawas, lakip ang function sa muscles, sa nerve, pag-regulate sa tuang blood pressure, sa mga taas o gitawag na pressure sa dugo, makatabang kaayo na ang magnesium ka, maunay mo pa-relax sa imong muscle mga Powertan sa imuhang nerve. Unya, mutabang po na paghimo o proteina mga Powertan. Kung kulang ka niya na, dunay problema ang presyon sa imuhang dugo. Dili maayo imong tulog sa mga babae, dunay mga hormonal imbalance po. Ang zinc, kung kulang ka na, epektado ang imuhang immune system. Maunay mga pipila ka mga problema kung kulang ta sa ato ang gitawag nga minerales mga Powertan. Munang nagkinahanglan yun ta o kasaligan ng suplemento and of course atuag yung abagan sa mga gitawag ng mga utan nga diha makita ang mga minerals usab especially ka na mga green nga mga colors mga utanon. Unya maayo, mas maayo mga Powertan nga mga laphaw lang gud. Unya parisan yun natos Powertan Probay Capsule nga wala giprocess nga namatay ang iyang minerals wala na wala naa intact sa Powertan Probay Capsule. Munang magamit yun ta mga Powertan alon sa diana balansi itong minerals unya kanun na ilig o na itong problema niya. Katong mga problema nga itong gisgutan ganina, dili ito ni mo mabati kay dula kay Powertan Probio Capsule Food Supplement. O dili lang minerals sa magkatabang sa Powertan Probio Capsule, magkahatang usap og vitamins kay kinahanglan kung naatay minerals, naputay vitamins nga kikinahanglan sa tuang alawas. Balansig yun ang Powertan Probio Capsule. Kanunayag yun na niyong gamita. Muna yung nakapaligon sa tuang mga katigulangan nga kanunay nagbalik-balik sa Powertan Probio Capsule. Kusgan kayo. Kay gano'n ba magka-Powertan? Dunay sakto nga vitamins and minerals kay sagad sa mga tigulang na gyud magkausus na gyud mga Powertan ang minerals sa lawas. Una nga kinahanglan kag suplemento para mo hatag og saktong minerals mga Power 10. Wala kita yung unas pa lang sa pagpadayo sodahan, Dr. Alpalma magayon kaninyo lawas mo lumabahan di sa tanan. At ang kapigan, happy nagis paggamit sa kasaligang Power 10 Pro Biocapsule Food Supplement.
2: Lingaw-lingaw sa Kapunon, Kauban si Tito Val.
0: Tito Val, pasiriti ko bi.
4: Alano. Alas 3:49 na giyod sa tagda sa hapon. Power 10 Probio Capsule mga palangga ang atong main tinon matag adlaw. 30 minutos sa dili patambukaon pag-aimnon ang Power 10 ha. O syempre atong partnera no sab sa atong pinagkalami nga kape ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ayaw mo kalimot mga palangga ha sa Beskomac eye drops, ang eye drops nga gikinhanglan sa atong mga mata. Bina sa mga na problema sa ilang mga pananaw, kay dilagay dili na kaayong makaklaro, hanap-hanap ng pananaw, magabon-gabon ng pananaw. Tuod na sa sige na tugtutok sa mga gadget, cellphone, laptop, computer, niya usahay pagyod mga palangga, dili na tumalikayan nga maabugan ang atong mga mata. Maung mupula atong mata, magluha-luha ang atong mga mata, ha? Patuloyin ninyo sa Beskomac eye drops kay mo cleansing ni sa atong mga mata. Mutabang ni siya para mo balik ang katinaw o klaro na tong pananaw. Ito maayong hapon si Marlon Sarip de Ines, 65 ang akong edad, taga Angie Subdivision Poblacion, Kidapawan City. Ang akong tubag anat ito kay hangtod sa may kinabuhi pa. Umanani nga tubag mga palangga ha. Ito si Noel Bilikan de Ines, 69 akong edad, nagpuyo sa may Purok 13, Kawilihan, Quezon, Bukidon. Ang akong tubag anat ito kay Mansuhonon sa Balsa og Daro na nga baka o kabaw. Ah? Mansuhonon sa Balsa og Daro na nga baka o kabaw ang iyang tubag mga palangga. Kasulay na mong nagmansog kabaw mga palangga. Ito kasulay na kuha na sa una basta nagka hagbong-hagbong ko kay ang pagmagimanso to sakyan man kay di pa magmasakyan. Oh, dito na ko gi manso sa kadaruhan ming sumok manon sa sampinitan ay. Ang iyang tubag, Mr. Computer! Sakto ba ang iyang tubag? Ito maayong hapon. Ako di ay si Marbel. Marbel, o sa may apelyedo ka ni Marbel, no? Bantay lagi ni si Marbel. Butangi tao ninyo kapelyedo, ha? Ito si Jane Pahunang di ay ni 31 akong edad. Taga Kabadbaran, Agusan del Norte. Ang akong tubag, anat ito kay Panahon. Humanan nga tubag. Ito si Jeneline Patigas de ini. May didos akong edad, akong tubag kay Anino sa Tao, humanagi hapon eh. Ito si Analo Saraos de ini. 32 akong edad, taga Sumalag, Kinugitan. Ang akong tubag kay Bula na siya tito nga nag-eclipse dito. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Ito ako di ay si Rita Manliques, taga Panaon, Misamis Occidental. Akong tubag, anak tito, kay edad na siya tito sa Tawo. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Ito si Rio Casania di ini. 38 akong edad, taga Magallanes, Agusan del Norte. Akong tubag, anak tito, kay bata na siya tito nga giaway sa iyang kadula. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Felix Brandino de ini. 57 ako edad, taga poblasyon, Kapatagan, Lanao del Norte. Ang akong tubag anak tito kay miambak na siya tito sa parasyote. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Ito ako di ay si Rogelio Gapol. 77 akong edad, taga Kalawit, Zamboanga del Norte. Ang akong tubag anak tito kay gusto na siya og sikanhan. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili ra gihapon insakto mga palangga. Wala gihapon nakatubag sa atong tigmo karo hapuna. Ang tigmo nga nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus-an nimo siyang ipaglaban. Onsa man. Ayaw mo kalimot mga palangga sa atong mga epektibo kaayong mga produkto. nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon ang atong epektibo kaayo nga kapsula Power 10 Probiotic Capsule. Naman usab ang atong pinagkalami nga kape Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Naman usab ang Jazzy Vitamin C Plus Zinc Vitamina para sa mga trabahante. Para kondisyon kanunay ang atong lawas ha. Vitamina para sa mga kabataan na edad og 1 to 12 years old. Gromit Multivitamin Syrup for Kids. Nga manusab mga palangga ang atong haplas nga humot makawagtang sa panuhot. Nung Lading Essential Oil. Ang iyang partner, Nung Lading Turmeric Balm, Nung Lading Relaxing Oil. Sabon nga pampagwapog pampagwapa. Clay Gel Papaya Soap ang iyang partner, Clay Gel Brightening Lotion. Ang atong pinakahumot nga perfume, 24 oras. Ay hamawag na ang kahumot sa Kairi Perfume. O syempre, ang best kumak eye drops alang sa tinaw. O klarong pananaw. Wala na ko'y igong oras, mga palangga, para mupadayon pa sa unahan. Kini ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val Magingon. Igugmaa ang inihuang amahan o inahan, aron kamo mabulahan o magkaangkon o taas nga kinabuhi dere sa kalibutan. Nagasalamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.
6: Power 10 Probiotic Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probiotic Capsule ug Clay Gel Coffee Mix. Karun, normal na.
7: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, motestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, Rubayo o Clay Gel.

0: kids.
1: Glowmate multivitamin syrup?
0: Oo, pa. Maong dali ra kay kumitaas. Gana pag yun kayo akong kaon. Sayo kay kumakatulog. Nindot kayong Glowmate pa. Unya, may ana among teacher nga na bright na kugsamot.
1: Pastilan, pagkaninduta sa Glowmate multivitamin syrup, anak. Oh, asama ka?
0: Muinom na ko Glowmate pa.
2: Glowmate multivitamin syrup for kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients.
3: Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sa masasipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa Growmate Multivitamin Syrup for Kids. Growmate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. Growmate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag Growmate Multivitamin Syrup na. Growmate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
4: Nakapalit po ko sabon nga Clegel.
5: Mm-hmm.
4: Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos pagbantong pagkahapon, first pa kayo ang unaong ba?
5: Oo, oh, bakit sa amin ni ma'am si?
4: Diri sa SND po, sir.
5: Ang singalan na to, ma'am?
4: Terry po, Terry.
5: Terry.
4: Ubuga po.
5: Ah, sige. Salamat, ma'am, ha.
6: Glajol Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Glajol Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap. Glajol Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap. Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
7: Konsista lahoy-lahoy sa bagong maslong.
6: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
7: Hindot yun siya. Kanang product ni mula tilawan, di na naku ng nading salamat, yun ka ng nading kay. Yan na ako'y dibati, dili na ko kapoy, anak, maglihok-lihok ko, wala na, dili tuluya, tanawon. Mo anak dahil ning uban ay abtik, lagi ka dahil ang singgi, sa sito na kahapit. Nasa ko'y panang umagad ng nading niya, dugan, dili siya binawag, lantan siya. Yung ko inom, dali na kisya niya. Ulian, hindot yun siya. Ang akong bana, gani, gisakitan o gahawak, kasi mag-ali-agay. Akong gipaino, magpawitin, gaklasa na itong nung lading. Hindot yun siya nung lading gamitin muna, mag-ambo dito sa binuo nung lading nga. Kanang imong mga tambal, mga product, hindi dyan na mawala. Kino din ay among ginintin ka rin. Ang nasuki na ko rin na inakuyapan rin nga, ano, nag-guro-guro, nagitugnaw, akong gipaino, inaangkoy ako. Diha dahil nung lading, wala na yun siya rin kuro, wala na siya ka na ang nagitakigan. Anak good siya, daghan kayong salamat dahil kung pagpalit yung isa kapag, pagpalit.
6: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
8: Uyab ang imong problema? Tungod kay bisan kinsay mo panguyaban, balibaran ra ka. Gamitan ni o, Karit Perfume.
6: Karit Perfume! Adunay 25% concentrated high quality oil-based perfume. No water content and hypoallergenic. Magpabilin ang kahumot hangtod 24 oras. Karit Perfume. Karit Perfume. For men, only yours black. An art in a bottle blue. For women, final touch yellow. And sweet revelation pink. Kari Perfume.
8: Yes! Nakauyab na yun ko! Salamat, Kari Perfume.
6: Kari Perfume.
9: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kini istasyon.
10: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingong opinyon nga wala kini magdala o parokanan niining sibyahanan.

Bagong Hapon, Tibuok, Nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga nagtuki sa labing init, labing dako ug labing mabulokon nga isyo sa atong katilingban karon. Kini ang public opinion o ang point of view. Anang welcome sa ato nga pagpanag-uban. Karong adlawa adlang Lunes, Pitsa 25 bulan sa Mayo tuig 2025. Kini ang inyong tinubdan sa labing labas nga balita, impormasyon, tingog sa katawhan ug panglantaw. Kadunay dakong kalimbigitan sa nakunang isyu sa katawhan. Sa ngalan sa serbisyo publiko, kini ang inyong anchorman, George Leones Cahigas Jr. Makikuban kaninyo sulod sa usak ka oras nga punog diskasyon o katinawan. Oban ka nato ang technical side, Sir Kevin William Bargin, ang IT personnel. Og madungo usap kita live tibuok kalibutan. Pinagi sa FB page 96.1 Infinite Radio Panabo City. Og sa 90.9 Light FM. Og kita mapasigarbuhon ng miyembro sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Aw nang mga kaigsoonan apan sa dili pa kita mupadayon. Usa ka mahinungdanong pahibalo. Kini nga programa ang public opinion ug ang point of view. Gihimo aron maghatag og impormasyon og personal nga pagtuki. Ang mga punto ug opinion nga malitok dinhi ialamang kini sa inyong anchorman. Og walay labot kini ang management nining sibyahanan sa bisan pang unsang nga baruganan. Kami nagdasig sa tanan na magpabiling kitang critical o mabinantayon sa pagproseso sa mga impormasyon. O na nga mayong hapon, Davao, Mindanao. Mayong hapon usab sa ito ang probinsya sa Davao.

ang mga kabalaka karon sa ekonomiya tungod lagi sa inflation o ang kakulang sa dugang pangtrabaho sa nasod Pilipinas. Ari ang ato karong angay nga hisgutan mga kaigsoonan ining adlawng Lunes. Kini ang lawom nga pagtuki sa sitwasyon gyud sa nasod. Pinagi kana sa political o ekonomikanhong aspeto. Ana inubanan kini sa mga ingon nato nga do na po'y mga giingon nga mga supporting verses nga angay natong nga ipasibaw sa kanginan. As nindot magini mga kaigsoonan nga do na po tayo mga supporting verses tungod kay ano lang po nga makapukaw po sa itong galamhag panghunahuna ba. Dili lang kay politikan nung kahimtang lang kundi do na po'y mga spiritual values po ba nga angay po na itong idugang sa ito ang programa. Magani nga karong adlaw no ang atong isgutan ang aspitong political labi na karon ang ato karong grabe kayong depensa karon sa teritoryo sa gingon natong teritoryos ug ang panaghiusa mga kaigsoonan. Labi na karon ang balitang sitwasyon ang balita o ang sitwasyon sa nasod o nang migawas na biya tugon ka na sa masa survey sa Okta Research mga kaigsoonan na matod lagi sa itong ikaingon kaganina nga dunay 76% na sa mga hamto nga Pilipino nga ang mismong andam gyud nga musuporta sa kagamhanan sa gingon na ito nga pagdipinsa gyud sa soberenya sa nasod. Labi na sa WIS Philippines mga kaigsoonan ang nagpakita kini ug bisan pa man sa mga hulga ug mga foreign propaganda ligon ang nasyonalismong katawhan. Apan ang ato along mapangutana diha unsa man ato ang mga point of view mga kaigsoonan ining adlawng Lunes. Unsa man ato karon nga kananaang gingon nato ang public opinion. Ang gingon tingog sa katawhan. Kung ato ganing palauman mga kaigsoonan ang hiniusag yung baruganan sa publiko nga matod pa naghatag kini og political legitimacy o duda pang kaisog sa gingon tong gobyerno nga mugamit kini og diplomatiko og gingon nato nga mga legal nga mga paagi sa pagpanalipod sa ato ang nasod Pilipinas kung tawa na ito nga yutang kabilin. Ngayon lang nga gipakita nini nga ang katawhan lagi nagapangita o liderato nga doon ang inibaruganan o kaisog. Ngayon na nga ato kaning hatagan o igong gibugaton mga kaigsoonan na kung saman ang angay na ito ning ipa-iisgutan o ipa-ambit sa uban, labi na ko na doon ay ingon na ito ang supporting verses na angay po na itong isgutan. Nga para po nga ka na mahibaw po ang katawhan. Gani ang balaang kasulatan kung nagsuporta taong mga verses, kaniingon ganito sa panultihon 28:1 mga kaigsoonan nga ang tao kunong dautan mupuga bisan walay nagalutos kaniya apan ang matarong kuno may sugon sama sa usa ka leon. Nabot pasabot na mga kaigsoonan dili usa ka tao lang ha napuga ha kanang giingon itong puga ang tao kunong dautan mupuga bisan wala kunoy nagalutos kaniya. Mabot pasabot na mga kaigsoonan. Aw na kung ato kaning palawman pagayong ang pagpabiling ko ng maisog sa pagdepensa gyud sa kamaturan ug ang katungod sa nasod Pilipinas. Nga walay pagsibog, walay atrasay. Tungod kay naman ta sa nasod Pilipinas. Tanawa ra gyud ang uban nga mga nasod sa Pilipinas, grabe kayo. Gani karon, gipaila na gani kaso karon, ha? Nireklamo na karon ang Russia o ang US sa ato ang International Criminal Court karon sa Dahig, Netherlands. Dadaghan ka.

yun o ganang aksyon sa duha ka nasod, ang Russia o ang mismong US sa mga gingon na to nga mga opisyal sa International Criminal Court. Itawag nitong ICC. Tungod kaya matod pa sa Russia government o ang US, sobra kaabusador ang ICC. O na nga dili na gyud nagpakahilom lamang ang nasod, ambot lang ang Pilipinas. Ay matod pa sa itong kasamtangan nga presidente sa nasod sa Pilipinas, dili mabadaw kuno siya mo commit nga ibalik ang Rome Statute sa maunga kahimtang sa laing nasod. Pero may buong kang anong nuna na may warat o pares kung wala pa ilabot. Ang adong doon na may gipangita, matod palaging ang tao kunong daotan, mupuga, bisan wala kunoy galat naga lutos kaniya. Lang, hadlok mong pagkayo, sumala pa sa panultihon 28-1. Wala man ta nagpasabot nga si Bato de la Rosa ang isgutan na ni. Kundi na doon ay kahadlok ang Pilipinas. Na kung isog pa ni, sama sa Russia o US ay... Di gyud makay sigurado magyud nga di gyud makalusot dres Pilipinas ng mga taga ICC. Pero watay mahimo anang na, so dili pa namao, dili lang kanong mga kato mga opisyal sa nasod sa Pilipinas ang gigukod karon sa ICC. Posible ang kato mga gagmayng ranggo sa Pilipinas ay sigurado ginang mapapailan o ganingon natong warrant o pares gikan sa ICC. Onya nagpakabutabungulan daw matod pa ang atong kagamhanan nga mga balaod labi na katong pinakahay nga kahimtang sa hukom nga siyempre para nang mga Korte Suprema o din ubos-ubos pa ni ana siyempre nagrespeto pod sa soberenya sa Pilipinas apan lamang nga dunay gapoy kalambigitan ang laing nasod. O hinungdan bitaw gani nga nilusot gyud ang mismong warrant o pares sa ato ang kasamtangan nga senador da Bato de la Rosa. O gani karon kadili gyud mos gusto laging magpadakop tungod og alang sa soberenya sa Pilipinas karon nagtago-tago pa. Pero dapat tagaan gyud ang legal action gyud sa gobyerno kung ano dayon ang nahitabo. Kanang duna siya paglaban pod unta. Pero watay mahamo, wala tayo mahimo mga kaigsunan tungod kay matod palagi, kaso man sa crimes against humanity. Pero matod pa sa NBI, nailiang nga'y kunukumpiyansaan ang kahimtang karon ni dati, ato ang kasamtangan na senador Ronald Bato de la Rosa, nga matod pa sa NBI, nailiang nga'y kumpiyansaan kay dati ka ng chief of police sa nasod sa Pilipinas. O niya daghan kay koneksyon. Wa tagabalo nga day mudasmag matod pa nga mga personahe sa gobyerno, adi na pud kabalik. So wala man na magpasabot nga misukol ang mismong senador. Ang iyalan siguro pagprotekta sa iyang kaugalingon din illegal pa bisan pa tuod nga legal ang mismong warrant o pares. Ang nahitabuan nini lampas mata 38 minutos nang nakalabay. Ubalik siguro ang public opinion humalaman in pipila ka mga painom to.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair. Og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa itong cellphone number 0912-605-3904 o sa itong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
1: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: IKU Gold, ang maski pakusog ug maski paepektibo nga kapsula para sa mata. Naghanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigig katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, inom og Eye Care Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved nga Eye Care Drops.
3: Uy, Mare, asa man ka paingon?
4: Nito, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Ono, kumpleto. Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
5: Start working like Miley.
6: Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Ono Store. We were high, we
7: were so. Bisan unsang matang sa balatian, Emma White Herbal Capsule.
8: Emma White Herbal Capsule,
7: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubo ug sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo ug almoranas. Emma White Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. MOA Herbal Capsule.
8: MOA Herbal Capsule,
7: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
9: Okay, 38 minutos na kalabay sa alas 4, mga kaigsoonan. Padayon ta sa itong ikaduhang hugna sa itong programang Public Opinion. O, lagi na nga itong gikaingon kaganina regarding aning itong politikan nung kahimtang sa nasod. Ato sang ipakananaang ipahikling gamay ang ato ang nahitabong dagan sa Senado ato nga pipila ka mga simana milabay. I-upgrade din nato na karong mga panahuna kung unsa na may dagan pa may July pa man. Gani karon ato ganing hatagan gyapon og pagtagad kining ato ang kahimtang sa nasudnong Pilipinas. Tungod laning kahimtang lagi sa politika nga medyo muraog bugat pod. Kining ato ang soberenya gani dunay tay ato ang hisgutan nga may file gani og reklamo ang mismong Russia og ang US sa giingon na itong International Criminal Court ng dapat nga tungod lagi sa abuso. Nga ito po ning panubayon ning itong Pilipinas sa ito ang West Philippine Sea nga matulpagin nagpakita kini nga bisan paman sa mga nagihulga sa foreign na propaganda ligon gyapon ang nasyonalismong katawhan. Haligin na nga bisan pa man kung mihon tagligon apan doon nagyapoy mga lungsuranon, doon nagyapoy mga Pilipino nga nakilaid gyapos kalisod. Bisan to nga doon ay atraso sa Pilipinas apan ang naghusga ang laing mang nasod. Mauna ginang ginatunan papagayo karon sa mga balaod sa nasod kung unsa may ang himuon nini nga ginagukod magyud ang kasamtangan nga senador. Ambot lang kung unsa pa'y mga mahitabuan na sa sunod nga mga panahon. Kung unsa manggaling siya, madakpan magyud siya kung unsa may lihok karon sa nasod Pilipinas. Sa laing nga bahin mga kaigsonan, no, lampas kita sa ito ang naiskutan. Oligin na ang atong hisgutan ning giingon na itong ekonomikan nung kahimtang karon unsa na may dagan. Nagsigil lang taghisgot bito ani uga politika. Mga senado niya wala na ta kahuna-huna sa ato ang karon nga panginabuyan o ang pagatiman na sa mga kabos. Orag uhaw na punta karon sa pagpangga karon sa ekonomikan nung kahimtang mga kaigsonan. Tungod nining ato ang karong kahimtang karon nga maraog nagpabaya na ang unsa may dagan na sa ato ang karong panginhabuyan. Gani ang balita karon og sitwasyon karon luyo sa tinguha na sa paglambo na sa ekonomiya. Nagpabiling gyapong hagit karon sa ubos sa sulan. Og kanang gitawan na tog kakuwang sa disenteng trabaho. Ayon man sab ang epekto kini sa inflation sa matag panahon. Inflation sa pamilyang Pilipino. Balik na mga kaigsunan, ang sentimento karon sa publiko. Nag-awag karon, nag-awag yapon ta sa gobyerno nga matod palagi unahon ang pagpaubos karon sa presyo sa mga palaliton. O yung mansad, ang pag-abli karon sa dugang lokal ng oportunidad, aron lagi nga maminusan ang mismong kakabos. Kira pa saon-saon mga kaigsonan, di magiging maminusan ang kakabos. Kabos, kabos yuta. Ang yan nata siguro magdato, panahon na siguro kung pirting kamang. Padato siguro ng nasod kung maotro na siguro, dili otro nga tsatsa. Kung dili ang atong kahimtang, kanabang tawag na itong suportado gin si gobyerno. Karon na bangutanan niya mga kaigsonan, unsa man atong point of view karon, unsa man atong pagpalaom ni atong kahimtang si ekonomikanhon ni atong nasod karon. Kaya lang sa inyong kasayuran ang tinuod biya nga sukdanan sa kalambuan sa ekonomiya, wala gid diha sa numero. Sa tinuod lang, wala gid diha sa numero. Kun dili ana karon sulod gyud sa panimalay. Kung aduna bay sila ya pagkaon sa ingon natong atubangan o lamisa. Inahanglan ipunting gina sa gobyerno ang palisiya nga direkta gyud nga makatabang sa mga nanginahanglan o dali kini makamugna og trabaho. Mamon ay pinaka-importante mga kaigsonan. Dapat mauginahimon. Nun sa may nakabutang dito kung atong tagaan na siya og supporting verses. Matod pa sa balaang kasulatan. Matod pa sa panultihon, proverbio, kapitulo 29, city, hingon nito nga, ang matarong kono nga nagtagad sa katungod sa mga kabos. Importante, apan ang dautan kono, walay kahibalo sa pagbuhat ni ini. kanalay mga dapat ato hatagan og kauna-una pununta ang atong leader ba. Kanang gingon niya sa panultihon kapitulo 29 City. Ah, atong utrohon. Konsay gingon sa panultihon Proverbs chapter 29 verse 7. Namatod pa ang matarong nagatagad sa katungod sa mga kabos. Kana lang ha, ang matarong nagatagad sa katungod sa mga kabos. Apan ang gautan, walay kahibalo sa pagbuhat niini. O siguro, wala maningon tang atong gipang-atake ng mga politiko. Ang nagatagi, gudan ba ang kasulatan? Hindi man niya to ah. O ganina ang atong palawman pagayo, ang usa kini ka maayong mag-gobyerno o kanang gitawag na itong ekonomikanon nga plano, tinhanglan yun nga mag-una. Kanunay sa kayuhan sa labing ubos nga kahimtang sa nasod. Labing manginahanglan yun sa mga kabos sa katilingpan. O na mga kaigsonan. O na yung pinaka-importante ganoon ta. Di ba, mana? Ito, niya ko siya may naitabo ka sa nasod sa Pilipinas, pwede man na itong Lisora. Ah, pwede yung Lisora din na ito. Ito ato ka na yung sumadahon pagayo, karong adlawag yun. Adlawang Lones, mga gano'n, pizza 25 karon, o sa inyo karon na natanawan sa panginabuhian. Okay lang mamod niya, na kanuna ibang kita na naglawig karon sa kalisod o naglawig tas kahamugaway. Karong adlawag, mga gano'ng Lones, pizza 25 na yung bulan sa Mayo. Ang public opinion sa mga Pilipino manggod, mga kaigsoonan, nag-balance gina sa gawas gyud nga seguridad sa pagpanalipod sa gingon lang itong nasod nato, soberenya, teritoryo, o sa sulod pod sa seguridad sa pagkaon, trabaho o pamilya. Una ang panawagan karon sa katawhan, kita may mismo gyud, usamo kita ni nanawag karon sa gobyerno. Nagtugos mga leader na unta ang pagbaton o kaisog batok sa hulga sa gawas o kanang kaluoy o kaalam sa paghulga po sa kung tawag lang na ito nga lokal nga kanang ekonomiya kanang ilang tang tagdon ba kay karong lagi bisan patuod no nga nagpakahilom na lang ang ato karong kahimtang sa nasod nagpakahilom. Niya, matod pa sa uban, ang flood control nga project nagpakahilumpot. Yaluoy po diya karon ang kahimtang sa Senado na kumisgota ang minority o ang majority nga black karon sa Senado. Doon ay nagmonitor nga ambot na lang. So di pa man kita makahukuman na tungod kay sila mangguna na karon sa Senate. Ang ato raman di ang isyo nga gikan dito mo angay na tong ilabyog karos kahanginan. Unsa naman ang karoy nahitabo karon sa nasod sa Pilipinas? Agani ang majority karon nga black sa Senado. Duna na may gihugon-hugunan nga dunay mga senador karon nga dunay investigasyon. Tungod kay non-bailable nga ingon atong isgutanan nga matod palagi nga dunay kaso nga plunder. O di sa tamubuhi o kinsa na mga tawhana pero kabalo tao kinsa mga senador. Pero lisod man po kayo nga mag-una-una po tanong. At least nga basig mangluod po ng uban mga katawhan nga dunay dako piyang pagsalig sa manurya nga mahitabo niya karon questionable na noon. Una aron nga mapanalipdan ang maong kahimtang so ato na lang ang hatagan gyapon na og kuan kada na pag-amping nga dili kay tabo maka yun nato nga mapas kuan gyud ba no at least nga naay mahitabo nga igunana dapat ang makaamgo na sila o di may noon amguhan ba ang mismong kahimtang kay dili man ingon na sila doon na maging mga grupo po nga gusto yun nga kanang gob on ang manorya o majority nga kahimtang sa leader ang muguba ang minority aron nga ang minority na ang mamahimo na kanimulingkod uban sa bagong gihugon-hugunan nga bago na pong kunong Senate President. Mauna po na ihisgutan karon mga kaigsoonan na lisod kayo na. So ang ekonomikan noon diya, wag yun makita. Makita nang sinaha karon nga silida karon sa Senado. Dili pa man kita makapwersa ana mga kaigsoonan kung mahitabo manggaling na e matod pa ni kasamtangan nga presidente sa Senado, always pray to God kung mahitabo manggaling nga si pulihan, wala na gid siya mahimo. So ana na lang no. Ang ato ang kasamtangan nga Senate President nga gusto na pod nga unsira ka adlaw, 30 ka adlaw, pila to ka adlaw, kabot og isa ka buwan gani. Mapulihan na pod. Karon wata kabalo karon sa July ang impeachment karon ni Inday Saro Duterte. Unsa karon yung mga cross and cons ana? Unsa na karon mahitaboan ng pros and cons ana? Cross and cons. Unsa karon mahitaboan na naa karon nga dagan karon sa wala tuon ang dagan? Kung mahitabo manggaling, mainisan manggaling ang kasamtangan na itong Senate President sa nasod sa Pilipinas, unya ang mupuli. Ulang ina, unsa man ato ang karong point of view mga kaigsoonan. Alam sa inyo ang pangunaw na panglantaw ba? Kung sa inyo ang karong tingog isip katauhan. Kay may piktuhan mangyapon si Vice Presidente Sara Duterte mga kaigsoonan kung mahitabo manggaling nga ana lagi. Gani karon ato agyapong tanahon ang kahimtang gyapon sa ekonomikanon, wala pa man sila naghisgot gyud pero angay gyapon natong hisgotan mga kaigsoonan. Tungod kay bugat man ni kayo biya kay usab ya gani ka kanana ang kuan gyud ang importante sa ato karong kahimtang. Labi na karon ang ingon nato nga kahimtang karon sa pagkaon. Mao man gini nya mo nang isa ta mo focus dito sa politika nung kahimtang una. Ato sa nintanaw ning kasagrado sa atong panginabuhian labi na kung pagkaon ng isgutan. Unsa man ato ang mga public opinion mahitungod ani? Ang ato karong nasod karong adlaw ang ato nang bungkagon ang mga lawom nga mga motibo karon sa politika. O ang gitawan to nga infrastruktura. Ang kanang gingon na to nga usapa nga kanang ekonomiya. O ang mga espirituhanong obligasyon gyud sa matag usa ka Pilipino. Wala gini siya ang dugang ganatong pagtuki mga kaigsoonan. Ato ginintutukan gyud sa nadadlaw natong kahimtang sa nasod. Atong kahimtang sa pagpuyo ng kalibutana. Nga unsa man atong ihangad karon sa ato ang labaw magagahom labi na ang labaw nga gobyerno sa atong nasod. Kung may isigat manggaling tao kanana ang politika. Politika nga ang gahom o panagiusa batok sa mga sigurado magin na magkabahin-bahin na. Isan pa lagi, doon ay 78 lagi o 76 yung mga suporta sa katawahan ko noong nagdipindi sa ato akarong sobirinya lagi. Wala gyapon tayo daganan kung may tabo manggaling na ang lao mga kahimtang biya. Karon ang pagpanalipod man sa nasod, dili lang gubat sa kanang barkos dagat, kung dili gubat usab kini sa huna-huna sa impormasyon, ang giingon na itong propaganda, nagtinguha gani ni sa nga bungkagon gani ang pagsalig karos Pilipino sa kaugalingon nilang kagamhanan o gagingon na itong sandigang bayan o sandiganan kung mabuak ang mismo nga panaghiusa sulod tali sa mga katauhan o ang gobyerno. O na yung pinakakuyaw kayo mga kaigsoonan ang gipaabot karon sa gobyerno kung ang katauhan na ang muulbo

0: Panahuna 2026 hantod sa tuig 2028. Apan din sa to ang lugar, di pa manggot na maghisgot ko ng local level. Ang ato ang manghisgutan ng kinitibukan manggot, simpre maapil na lang ang local level tungod kay may piktuhan man. Ang litan nga to sa kauluhan, dito napita nga dagko kayo mura na gyud ka na bitawong grabe gyud kayo ba wa ta kabalo kun sa manggaling na. Nga mo naging muulbo naging katawahan dito ba? Ambot, Udres, Pilipinas, sa Mindanao, muulbo po ka. O mahitabo kining agihon tong gubat karos panginabuyan. Gubat sa politika, magsagol ang duha. Gobyerno na og katawahan. Mauna mga kaigsoonan, nung sa may atuwa karon, sumala pa sa maghisgot og taog supporting braces. Unsa may gisulti karon sa suwat ni San Marcos, Saint Mark. Kapitulo 3, versikulo maraoga 35. Kamatod pa dito nga ang og kun ang usa kuno ka panimalay mabahin batok sa iyang kaugalingon kana kunong panimalaya dili gid na siya mabarog. Karon nga tong nasod karon mabahin-bahin na biya ang kahimtang sa politika, ekonomiya ug ang katawhan na mismo. Nakaron unsa may angay buhaton na karon nga unsa usos kete paita. Ona ang labing dako karon nga hulga karos nasudnon nga seguridad dili ang kusog sa kaway. Kundili ang kakulang sa panagiusa sa mga Pilipino. Ang politikal ug ang baruganan nga kinahanglan gyud ta pagiusa. Sumala pa nga kinahanglan gyud ang interes sa nasod. Dili sa interes sa pipila ka mga politiko o mga langyaw nga gahom. Kundili ang gugma nga gibati karos kabos ngadto sa katawhan. Mao na magisona na ngay mao kina siya ang pinaka hilngig kayong panghitabo. Labi na ang hisgutan na itong ekonomikanong panginahanglan, ang hustisya sa sulan o ang kakulang sa oportunidad. Manausahe lagi, makaingontang bugat na gig kayo. Ang ekonomikanong siya kanang itawang nung sentimento karos publiko, nagpakita biya ni makaigsunan nga macroeconomic growth. Mga nindot ka ng numero sa papel lamang. Programa sa gobyerno. Gani karon 20 pesos nga kilos bugas. Bisi 900 pa lang ka mga outlet tatibok nasod. 900 at huwag ay mahisguti ang town ang Davao del Norte. Nah, sige lang, kutluan ninyo ng news diya o naghisgot ba diya o kuhan, Davao del Norte diya. Hindi man ta maghisgot o lokal lagi pero may piktuhan sa ekonomikanong kahimtang kay apil man ta. Pero tungod kay Atua Mandiri, national level man, so di kita maghisgot pero may piktuhan kita. Dagang Pilipino baya ang nagpugos karon sa paglarga karos gawas sa nasod. Tungod yan yung kahimtang sa Pilipino. Ang mga OFWs, dili tungod kay gusto nila nga, kundi tungod yun sa kakulang ang depensa sa Pilipinas. Paginabuyan, lisod. Dili kakaon sa tulo kadlaw, katulo sa kadlaw. O gani ang pamilya karon mahagit nga mugawas sa nasod. Aron doon ay kasustinar sa pagkaon sa ilang mga pamilya nga naroon din nalim na kuhan na habilin. O da, mao na mga kaigsoonan. Nya karon ang isda, ang hisgutan din, dramas politika. Kita po ng mga lungsuranon po, nagsige po kaya po monitor ano yung politika. Gikan kay San Marcos, gikan kang Presidente Marcos, hanto dito, paubos ha, hanto na daw na sa barangay. O da, diferente na itong disura. Balikin na nga ambot o ato bagyapon ni siyang hatagan o gibugaton sa sunod ng mga panahon, mga kaigsoonan. Mao naging ang binumbahay magod sa toa magod nga programa, kinahanglan ginagyod nga atimanon si gobyerno. Dili man lang ni kay usalang kataw kundi li kinatibukan man gitaw bitaw na siyang public opinion ug unsa pa inyong karon tingog is si katawhan usa man ato akong point of view. Ingon ini balang gyapon natong kahimtang kanus naso di pa ta magpakabana o duyog ani. Natuman na baga to ato nang tukion kanu natuman bagitong gihangyo sa katawhan nga kananaang increase ang palaliton ng pinminti lang wala gi pag adjust. Diba anana? Ang mga suhulan sakto ang suhol sakto mga benepisyo sa katawan. O nga na ba, dili malanggay kita lang kung dili kinitibukan ba. Ang sama niya gingon dito sa balaan ng kasulatan, ihisgot na putag supporting verses. Ang sa ingon sa sulat ni Santiago, Kapitulo 5, Versikulo 4, Versikulo 4. Santiago 5:4. Murama po dito ni Pastor. Ang sa gisulti dito, anawa ang suhol sa mga mamumuo nga miani sa pag-ani sa inyong mga kaumahan nga inyong gihuptan pinagi kunos pagpanglimbong naghilak ang mga singgit sa mga nangani nakaabot sa mga dalunggan sa Ginoo sa mga panon. Kasi ka na mahimay tabo karon na itabo na bitaw gina asa mabasa Santiago 5:4. Awar gina ang suhol kuno sa mga mamumuo nga mi anhi sa pag-ani sa inyong mga kaumahan. Ang ambot pasabot ani ang Dios lamang ang nakatanaw ani sa atong ekonomikanhon nga sistema mga kaigsoonan, ang matag negosyo o ang mga palisiya sa gobyerno ang aduna kuno'y moral nga obligasyon gud nga natagan ginagsaktog yon nga bili og suhol ang singot sa ordinaryong mamumuo. Ang kalambuan sa kinahanglan nga babatian pod sa labing ingon nato bang panginahanglan. Panginahanglan gyud sa gingon natong kabos nga sektor sa katilingban. Oligi na nga 43 minutos man nakalabay, mubalik ko sa ang public opinion, humang laman ni ini.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? At duha na ang Managers Lending Corporation.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents but also food para sa mo anak.
5: I am Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, o uban pa, Adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
5: Testimonya!
9: Oh, kasi na tila. Ma, nana si Papa Joseph.
10: Oh, may noon! Kay andam ng pagkaos na misa.
9: Bless ko pa. Oh, kainit guni mo pa.
5: Ilantan ko. Naminunag akong kaluwasan. Ilabi na nga akong tiil.
10: Uy! Tungod ginas panahon na ron. Puso kaing ubo, hilanat og trangkaso. Ay kabalaka, kay human mo og kaon, haplasan og masahi ang taka gamit ni ining Paragis Bilabila Herbal Oil.
5: Mauna lang, ang sweldo mauna lang. Wee, wee, mauna lang, ang sweldo mauna lang.
9: May trabaho ka pa?
5: Oh. Natural na, maugod niya ko panginabuhi. Kung sa may atong kanuna, kung dili ko man rabaho.
9: Naanya na day ka pa?
5: Ay, maayo mo lang. Bawan ako, kung disulo kay ko, human ko maplasin ni mama ni mo kagabi eh.
9: Mao ba pa?
5: Aghato na ko ang tanan ko mga amigo na ilabi pa ang mga mag-uuma sa paggamit sa paghaplas sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron maayo sa bang ilang panakit-sakit sa ilang kalawasan. Pagpamanhot o pagpamuy-puy, sama na ko. Sige na, arin na ko!
10: Ay, kadiyot, manak ko, kadiyot lang! Inuuna ini o.
5: Kung sama ni asawa ko?
10: Maone, isabay ni Paragis Bilabila Herbal Coffee. Aron, energy permanente. Kaysa Paragis Bilabila,
5: dili na ko mag-agwanta pa!

Okay, 47 minutos na kalabay sa alas 4. Maraog napaguhan sa ko mga sukintig paminaw sa tuwang oras. Maraog na lit ang kupiminti ba? At ako kayong atraso rin. Alam pa tayo ito mga ka-exona sa pipila na lang ka minuto sa tuwang programa. Maligyan na ang atong ipalotaw ni ang mismong atuwa karoon panginabuyan. Kung sa man atuwa karoon nga mga panglantaw, kung sa man karoon na atuwa mga point of view, bahin ini atuwang kahimtang karoon sa nasod, kinesa atuwang itagano, gibukaton karoon, no? Karong adlawa, mga ka-exonan, ang papil karoon sa lungsuranon, itawag ka nag citizen's role. Ang ato lang ani nga dili nato ni pwedeng isa ang tanan lagi ang tanan tong panginahanglan mga kaigsoonan, dili nato pwedeng isa ang tanan sa gobyerno. Ang ingon nato nga ang public opinion aron nga nag-awha usab sa pagmata sa konsensya sa matag lungsuranon batok gina sa korupsyon, pagbaligyas boto o pagkawalay, pagbana-bana o pagpakabana sa katawhan. O na, nga dili na to na pwedeng isa tanan sa gobyerno ang ato karon nga tingog isip katawhan. Ayon ko ba ang politiko, mingon nga tabangan na tong gobyerno? Namayo ba niya nga tabangan na to ang administrasyon samtang siya pa karon naglingkod? Abangutana. Kung unsa man ninyo bang ato bitong itabangan ng gobyerno. Kana ni ato ang buhis ng gibaya dili natabang. Di ba? Sa tanan nga mga pamagi, tanan mga angulo sa panggobyerno gitabangan sa katawhan. Pero wala man ingon nato nga nangayog bugti ang yang tabang. Kundi ang papil sa gobyerno makanunayon tabang. Ato man ang giingon kaganina, agad ito nga pipila ka mga simanang milabay nga asa man di ay ang tinuod. Kita ang amo, kita mo'y... unsa ba? Kita mo'y amo, kita mo'y sulugoon. May kanarabang panahon si eleksyon, mingon ba na inyong sulugoon. Kaya mo resulta, kita din sulugoon. Mingon na po sila, oy, nangatake naman ang si Diana, sa'yo nangatake. Atake din na ingon na nga pagpalutaw ng mga skahimtang isip pa may mga point of view mga kaigsonan. O gani, ang katawahan mingon nga dili na nato ni pwedeng isa na lang ang tanan sa gobyerno. Kung dili ang ato akaning tingog, kita na lang mahimpo nga, kita na lagi mo yung manginabuhi gani, aron na unsa man galing, tagaan na lang gani, chance ang gobyerno sa pagkaroon, nag-antos ang katawahan. Ano ba? Nakakat-on naman ang katawan pag antos mga sukindig pabinaw, di ba? Niya ang gobyerno po, nakat-on man po na siyang kinabuhi po, isip gobyerno. Di ba? Mauna nga bugat kayo ang natad sa panggobyerno mga kaigsonan. Mauna laom kayo niya kamaturan ang kalidad karon sa ato mga leader, salamin sa kalidad sa taong butante. Alright, tinuod yun. Ang kalidad sa ato mga leader, salamin sa kalidad sa ato mga butante. Kung ang publiko dali kini madani sa kwarta, og sikat nga mga ngalan, imbis nga integridad ang plataporma, magpadayon gyapon ang siklo sa kakabus gyapon politika na krisis. Sa kung saan pag yun, kita gyapon yung kabus. Kung sa may gingon sa balaang kasulatan, kumihis ko rin po tawag supporting verses. Kung sa ingon niya sa panultihon 14:34, ingon dito nga ang pagkamatarong nagabayaw sa usaka. Nasod, apan ang sala mo'y usaka kaulawan sa bisan kinsa pangkatawhan. Abot pasabot na na ang pagkuswag ng Pilipinas, magsugod sa moral nga pagbago. Kung ang matag Pilipino kuno mubarog lamang,
Apan ang katauhan, apan ang, ang mismong katauhan nagbarog, apan wala nakita ang gobyerno. Ang katauhan nagbayad sa buhis, sa dili pagdawat sa mga suborno. Naghan paunta mga kaigsoonan. Malagi na nga ito kaning hatagan kinig pagpalalom na aning panahon na nakalandrakas na manggod ato karo mga pamaagi manggod na tungod kay siyempre tao man taning kalibutan na. So ang ato karon nga suliran ato kining nabati gyud pinaagi sa kahanginan. At least nga kita mismo nakabalong makapamalandong puta nga unsa datong responsibilidad ing atong kahimtang karon. Gani ugmang adlaw ato kunin sa isayon ang unsa na koy mga update nga mga angay hisgutanan sa ato karon programa nga public opinion ug ang point of view mga kaigsoonan. Wala gina nga kuha to kuning panapusan ang kahimtang karon sa nasod. Naghagit kina kanato sa pagtan-aw gyud sa unahan isip usa kani ka Kristohanong nasod. Ang ato biyang public opinion ug ang point of view mga kaigsoonan inanglan biya ganing nakagamot gyud sa kamatuoran. Batok kina sa bakak ng mga balita. Justisya para kana sa kabos ug kanang mamumuo. Tawag na itong kaisog sa pagpanalipod sa atuang yutang na tawhan. Kunsa man lang po lagi na sa kitag pamanalipod niya mismo ang gobyerno, wapoy panalipod sa tao. Kahit ah. Walagi na ang 54 minutos na nakalabay mga kaigsoonan. Manang ubang adlaw, ito na po nang i-update ang mga dugang pa mga balitang politikanhon. Huwag ka nang itimikan nun sa nasod. Labi na karon kung maghisgot na punta o atuwa karon nga kita mismo yun. Maligyan na mga kaigsoonan ang matuod na kusog sa usa ka nasod wala gidiha sa gahom sa pipila. Kundili ang nagidiha sa kamaturan nga gihuptan sa tanan. Din ang inyong tingog maugi maghari. Waligin na nga maayon na lang, dagang salamat yun sa ito ang programang public opinion o ang point of view. Kinig, idala biyan eh. Idala ka ninyo sa pakikalayon sa ito mga mahinungdanon po mga sponsor. Labi na ang Kagapi Glass and Aluminum Services. Kaya alang kini sa ligon kayo, unindot ng mga glass. O ka nang itawar itong aluminum works sa inyong mga balay opisina din. Asa mo nagnegosyo? Ang Kagapi Glass and Aluminum Services lang ang maghatag kaniyo serbisyo nga pulido, quality nga trabaho niya, barato pa gyud kayo. Nahimutang kini sa Central Public Market Panabo City. O matawagan po sa numero nga 0921478047 Kagapi Glass and Aluminum Services.

mga vendor o either mga business owners. Gusto ba kamong mailhan ang inyong negosyo? Pinagis kahanginan? Ang public opinion o ang point of view, abli na karon alang sa sponsorship sa gagmay lamang kandidat. Madunggan gyud ang inyong produkto o negosyo. Pinagi ka na sa kahanginan. Ay lagkalimot, abangan gyud mo. Bisitahin lang ang 96.1 in Pinet Radio, Panabo City, o sa 90.9 Light FM. At bangla po na sa Panabo City in, mga kaigsunan. Second floor ang mismong sibyahanan. O di binon, tawagi akong numero 0916-462-8170. O sa kaoras na nga puno gyud, mga kaigsunan, sa pagtulunan. Nagkalain-lain mga opinion o laom yun na pagsusi at o paginang hisgutan sa sunod. Apan sa dili pa nato kinitakupan ang linya sa atong komunikasyon kanong adlawa, pagpabiling kitang usa ka dakong hagit alang sa atong kagamhanan, naunta sila maghimatanas katawhan, isip Pilipino. O diyan natapos ang usa ka oras na itong pagpanag-uban, ang tingog sa katawahan o panglantaw sa alan sa Kritibukang Pwersa sa 96.1 in Pinet Radio, Panabo City o sa 90.9 Light FM. Ipanguluhan gyud sa to ang mga kugihon, Attorney Ulises Salabaw, Ma'am Rosmaria Medgolpa, Engineer Walt Peorio, Sir Kevin William Virgin ng IT personnel. O kini ang inyong anchorman, George Leones Caigas Jr. Mingon. Diha sa kamaturan ang impormasyon gahom, apan ang saktong opinion o ang panglantaw mo ay magdala ka na to sa hustong dalan. And God bless us all.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
3: Welcome na usab sa usa kay sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog o mas gipaepektibo na kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Alert!
3: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata.

Okay tong oras mga bangga. Sa lasing ko, Tracy na mga kaibigan. So, dali lang yung hapon sa tawang numero ng FM. Okay, dali sa lungsod ng Panabo ang 96.1. And of course, numero po to dali sa 90.9 Light FM. And also, to sa mga naminaw ko ron dyan sa Kibawi, 94.3. No, kanyang tanana sa mga yung hapon. Okay, so medyo nalibago ko nun sa tawang microphone. Pero okay lang. Okay, sa mga naminaw ko ron, mga pangalo sa tanan-tanan yung mga nagsikay-sikay na para panihapon. O ikan yung tanan. O maayong hapon, no, sa mga naminaw. Okay, so what daw karon nga lonis mga kaibigan. Kundi magpadayan lang yapot ng hatag lingaw, no, sa itong mga kaigsunan. Okay, sa mga naglagubo silang mga speaker karong hapunan. Okay, lalo-lalo na sa itong mga naminaw karon mga kaibigan na sa Davao de Oro, Davao Oriental, and Davao del Norte, no, sa mga kasakupan, no, sa COP Drisa. At Davao del Norte ka rin yung tanan mga kaibigan na sumayong hapon. Okay, so musta man ninyo ang kahaponon? O musta man ninyo ang pagsikay-sikay karon? Kabalo ko nga ang ubay, no? Medyo naglaba karong urasa kay siyempre grabing dagom karong urasa mga panglo dagom kayong langit, no? So nga ban siguro karon nung naglaba, no? Kay siyempre nadyo'y ulan nga umabot nung mamaya. Okay, sa mga naminaw karon mga kaibigan, once again, no, sa talantaran nga mga kaiga natin sa itong mga tigpaminaw, no, diyan sa Santo Tomas, and of course, sa mga naminaw karon mga kaibigan, no, appeal sinin, no, sa itong mga naminaw karon diyan sa Mawab, Dagum, and of course, to sa Carmen, and also, no, diyan sa itong mga naminaw karon, no, diyan sa Panabo, no, salamat dahil sa itong mga tigpaminaw nato, mga kaibigan, taga Panabo. Balo ko nga ang taga Panabo, no, isa na ito ni mga diehard na itong mga tigpaminaw, no, lalo na sa itong mga naminaw karon diyan sa Salvacion, San Vicente, and Barangay New Visayas. Okay, speaking sa itong mga diehard na itong mga tigpaminaw, yung kaninyong tanan, uy, madayaw na hapon, no, sumusta na itong mga lamion diha, eh? Okay, sa mga naminaw karon mga panggano, before tamuato sa unahan, i-acknowledge muna nato itong buta na itong Big Boss. Once again, mayang hapon. Yan ako ang attorney Ulysses Salabaw. And also sa itong station manager. Okay, karon na ata sa Picas Lawak, no, ni Ma'am Rosemary Amit Bolpa. And of course, sa itong technical, no, ni Sir Kevin. Ugstra na itong mga kaubanan, no, there is a 96.1 kaninyong tenen. Uy, maayong hapon, eh? Okay, once again, salamat na yung mga pangga, no, sa pag-abi-abi, no, diha ko kagahapon, no, 2 days ko diha sa Santo Tomas, Ibalog, Porok, 7A ko din, okay, nag-package po tayo, no, ng sa ito ang nag-birthday, no, ito ang debutant, no, ka-birthday kagahapon. So, congratulations, diha, no, kang generous. Okay, kundi yun, pasalamatun, good siya, no, kay siyempre. Okay, dito tagahapon, no, nag-host po tayo, then isa po tatangan, nag-package to sa ilang decoration, okay, sa ilang venue, and also, no, okay, sa tuwa po nagkuha og mga gown, salamat dahil sa pamilyang Perez, okay, generous Perez, salamat to sa mga naminaw karon, once again, thank you so much, okay, sa pamilyang Perez, no, sa pag entertain, no, kantekla, uy, daganitag mga naminaw karon dahil di, ha, eh? Okay, sa mga nag-idol ka tekla, salamat po, no, kaya nakadungog gino sila sa kuntingog daw di, ha. Okay, salamat dahil sa tanan sa mga diehard na itong mga tigpaminaw, no, di, ha, sa Santo Tomas, Tibalog, Porok, 7A. Salamat sa inyo ang tanan. Okay, sa mga naminaw karon mga kaibigan, bawal muna, no, sa mga ato lang ipaalam, no, sa tanan-tanan niya itong mga naminaw, bawal sa mutawag, no. Okay, so murag bag-o nga ito ang nailang problema gamit sa itong technical. So dito makadawat o tawag. So for sa itong mga, sa tawa ay sa text po, pwede mo texto sa tawag lang problema po, ha? Okay, so ayos sa mugtawag, kaya di lamang gihapon ta mag, di gapon na ito madungan, di masunod sa ito ang, ano, inyong tingog. So kung ano lang, text lang mo mga panggam. Okay, sa mga naminaw karon mga kaibigan, sa mga gusto mo pamit sa mga pinsay na may mga request. Again, ang atong text number mga panggano, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Sa mga texter po, ha, bawal muna yung mga tawag. So, nagadawat ang tag mga, sa mga text po, ha, sa mga kaiga natin.
Okay, so atong oras mga kaibigan, alas 5:18 na. O kining oras mga pagkanuhatod ka nato sa tuwang ginakuptan natong sabon, no? Ang atuang mistisa nga sabon. Okay, ang kutis mistisa, no? Na nag-ano ni mga pagkanagahatag yunig ka ng pangdagdag, pampagwapa o pampagwapo, no? Nga to sa mga mugamit, no? Sa tuwang sabon. Okay, sa mga gumugamit nini, okay, so bisita lang mo din sa itong himpilan, no, sa mga gusto mo gamit, mapalit, no, sa itong sabon, ang kutis mistisang sabon. Okay, so sa mga namin nakaroon mga kaibigan, itong oras mga panggano, alas 5:19 na. Okay, diri lang gihapon sa tuwang numero ng FM na diri sa lungsod ng Panabo, ang 96.1 Infinite Radio, of course, malungo po dito sa 90.9 Light FM. And also, kapatanon din ang mga kaibigan, no, diya sa Kibawi, Bukidnon, no? That's a 94.3 Light FM. Okay, Kibawi, salamat tayo sa itong mga naminaw karon di, ano? Thank you so much, ha? Okay, especially din, no, kang Sir Kelvin, ang atong technical, ang atong gwapong, atong technician di, ha, karon, no, naminaw. And of course, di po nakang Tatay Paing, salamat to di, ano, sa 94.3 Light FM, Kibawi. Salamat sa inyong, sa inyong paglanog-lanog di, ha? Okay, ana dyan, nakabalagid ko, no, ang uban na itong mga kaigsunan. Okay, grabe yun ang pagpaminaw nila, no? Walang diingon nga. Nagpaminaw yun sila, mga pangga. Okay, so the next song, mga kaibigan. Okay, sa album by sa itong mga naminaw ko, no, para sa inyo to, ha? Katong mga mahilig musayaw. Okay, hawak ko ang beat, no, sa mga andyan po, no? Katong mga mahilig magsayaw, no? Wala ko nga, ang uban, grabe kayo ang ilang, ano, ang ilahang, ano kayo, ang ilahang pag, ano, anin yung kanyang ato ang nag-viral karon, no? Ang ato ang hawak mo ang beat, no? So, sa tantanan, okay, kinilang gihapon mga pangkano si Digitecla, mga kaibigan, no? Dirilang gihapon, no? Sa ato ang programa, Mataghapon. Okay, sa mga kaiga natin, no? Again, sa mga wapay nag-tune in sa inyong mga tagsa-tagsa ng mga radyo. Okay, ano lang yun mo, no? Paminaw lang yun mo, mga pag-anohan, to sign off, mga kaibigan. Okay, the next song, hawak mo ang bito para sa tanan.

Okay, so we are back mga kaibigan ng oras, mga pangga, alas 5:27 na. Okay, so dali lang gihapon sa tawang numero ng FM na dali sa lungsod ng Panabo ang 96.1 and Penet Radio, of course, pero kumpulta din sa 90.9 Light FM. And also, di upod nun sa itong mga namino karunod diya sa 94.3 Light FM. Kibawi, uy, salamat dahil sa itong mga kaigan nato di ha. Okay, sa mga namino karon mga kaibigan, sa mga gusto mo text, no, bawal mo na tatawag, ha? Okay, so again, ang atong text number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, mayong pagpaminaw dahil sa itong mga naminaw karon mga pangano dahil sa Barangay Tuganay. Okay, sa itong mga naminaw karon na once again, dahil sa itong guwapa na itong kapitana. Okay, si Kapitan Tata De Villares. And also, sa mga taga-Tuganay, no, porok uno, no, sa mga Banyas family. And also, sa itong mga naminaw karon mga kaibigan no, dahil sa Barangay Anibungan and Barangay San Isidro, no. Salamat dahil sa itong mga diehard na itong mga tigpaminaw no, always nag-subaybay no. Salamat sa inyong tanan. And also sa itong mga naminapod ganun mga kaibigan sa itong mga barangay workers no, sa barangay Tuganay, mga barangay Tanod, and also sa itong mga tanan purok chairman no, sa mga nagadayang kapurukan sakop sa barangay Tuganay. Uy, kanin yung tanan no, maayong maayong hapon no, sa tanan-tanan diha taga barangay Tuganay, ha? Balo ko nga ang uban atong mga kaigsunan atong mga kaigan. Okay, always yun na no, nagapaminaw no, matag programa ni Tekla. Uy, salamat di ay eh. And of course no, sa itong mga naminapod karon mga kaibigan no, once again maayong pagpaminaw no, maayong paglunog-lanugpod sa itong mga kaigsunan, sa itong mga

kaibigan na sa Carmen. No, speaking Carmen, oy, once again, mayong paglanog-lanog sa tanan na taga Carmen. Okay, so again, ang atong tigis ang number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, the next song, mga kaibigan, sa tuwang nag-request, no? Okay, more of disco po tayo. Bawal mo na yung mga love song. Okay, TikTok, Zumba, no? Katumay mga request po, ha? Okay, so, para sa tanan, no? The next song is, sa mga nadakaroon, no? Okay, Answer the Phone, no? Walo ko ang, uba na itong mga kaigan. Okay, hilig yun sa tanan na itong mga mure of TikTok po, TikTok sa itong mga nag-request po. Okay, ha? Sa mga naminaw, atong oras, alas 5:31 na.

sino nga bang pwedeng gumamit ng CMV? Actually, lahat pwedeng gumamit. Wala pong contraindication to. Buntis, sanggol, bata, matanda, may sakit, walang sakit, pwede pong gumamit. Lalong-lalo na po doon sa mga wala pang sakit. Kailangan po mag-start na tayong gumamit ng CMV para mayroon na tayong mineral supplement. Prevention is better than cure. At para naman po doon sa may mga sakit, talagang kailangan gumamit ng CMV because this will help restore your health.

0: Ang atong CMD ni Halcode International, available nino dinhia sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-89-028.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: O si Chiche Durban, taga-Kalumpang, 28 years old. Sa una, nag-aantos jud ko sa ako ang dysmenorrhea, taga-Bulan. Pag muabot na gani na, malipong na ko. Mawadaan ako ang kuso. Usahay, dili pa ako makatrabaho. So, katong nag-ingon na ako ang office mate na sulayan ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, ako ang gisulayan kay daghan ni siya og benefits. Pag take na ko ani mga 2 weeks or 3 weeks na, kaloyan sa Ginoo pag moabot ang akoa, dili na ako kabati og sakit. Usahay matingala na lang ko naabot na diay.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
4: Buhing ebidensya sa kayuhan.
5: Atong paminawon karon, ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
6: Ang adlaw, ako di ay sinalin heken lumulupyo sa Maramag Bukidnon. Usajud ko mo testimony kung unsa kanindot si Emolate Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usani ka food supplement herbal capsule para mutabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama nga online seller og naibata gamay nga ginatiman. Grabe akong luya, apil kalintura, nagdungan. Baba jud kong immune system, maunang nabughat ko. Pero nailan ako si ML8, ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas o vitamina sa lawas o naapagid ning gulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag o gabi. After 2 days, grabe kapaspas, nakarecover dayon akong lawas o dali rajud ko naulian. Dakong pasalamat ako kay ML8 Malunggay with Luyang Dilaw kay dali rajud ko naulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan o ramahan na nga unya kayod sa matag-adlaw para sa pamilya, ayaw kalimot pagsulay sa ML8 Malunggay with Luyang Dilaw, 100% natural, walay halong kemikal.
4: Buhing ebidensya sa kayuhan.
7: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
8: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
7: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
8: Cutis Mestiza lang yan.
7: Cutis Mestiza?
8: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.

Okay, so we are back mga kaibigan ng oras, mga pangga, alas 5:51 na, kinigahapon si Digitica, mga kaibigan, kinigahapon sa 96.1 Infinite Radio, and of course, mga kaputin sa 90.9 Light at FM, and also sa mga naminapod ko rin mga kaibigan, sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon, salamat tayo sa itong mga naminaw ko rin mga kaibigan, and of course, no, sa mga naminaw ko rin sa Purok 5, Barangay San Vicente. Okay, naminaw ko rin si Neko Brillante, no, naminaw ko rin sa mga Brillante Family, and of course, no, taga Purok 5, Barangay San Vicente, kaninyong tanan, no, maayong hapon, o maayong paglanog-lanog sana, no, sa mga ano, no, sa mga kasalinganan ni Neko, diyan siyang mga friend po dyan. Okay, pero ano po ito sa mga taong mga friend ni Neko, kato mga dili mahadlok nga na itaong nga pasakitan. Okay, normal man yun ang mga panggano kay nang sa usa ka relasyon. Okay, na yun ay kasakitan, di ba? Nung muna ginagawa, dawat lagi sa nga matuoran kung muabot man sa inyong kinabuhi ang kanang gitawag ba nga kanang mabiktima ka sa gugma, di ba? Kanang dili na to na siya una-unaon, past is past. Muna nga, sa ito ang iparimay na nato sa kadaghanan sa itong mga naminaw karoon labi na sa itong mga kabatanunan nga katong mga wapa nakasuway sa gugma, no? Muna nga, ato lang iinggan nyo ang tanan, be careful mga kaibigan, no? Before mo sunang buta nga kailangan na andam ka, no? Sa mudawat kung unsay muabot si mong, sa imuhang kinabuhi, no? Kay kadalasan manggod, ang mga first-timer, no nga, wala pa kasuway sa gitawag nga gugma. Okay, ang uban, no, digid makadawat niya masakitan mo. Muna nga, before mo sunod ang butanga, kailangan dyan mga pangganong, madawat yun ninyo, no, ang kamatuuran, no? Kung kasakit man lang or kalipay man lang ang muabot sa iyong kinabuhi, okay, ana, dawat-dawat ka, siyempre, imo mang gisudlan, di ba? Then, pero rapod sa tumo ba na itong mga kaigisunan, itong mga kaigan, itong mga naminaw karon, katong mga mahilig mag, okay, manakit, no, sa usaka tao, no? Dapat, ato lang po yung ganyo ang tanan, dawing pag love ka sa usaka tao, okay, dapat po siguro nga ilove po din mo, no? Dili din mo pasakitan, di ba, no? Okay, listen kayo mga pangga, no? Dawing ikaw magseryoso ka din siya, murag wala lang, no? Okay, sumahadlo po siguro mong karma, di ba? No? Okay, sa pagkakaroon mga pangga, ang karma manggo, dili man ay sa ingon nga murag ka ng muhalang diretso, no? Dandahan yan. Muna nga at least nung no, katong mga tao nga iyang kipasakitan, okay, dagan ka po mga more blessing nga mabot sa kinabuhi, di ba? Tama ba ko, Neko? No? So, ano man dyan na, di ba? Okay, kahit na, uy, sa kong experience biyan no, last, sa itong mga mangutay na, na siyempre karoon mag-single ko naroon, di ba? Muna nga, hindi po sa ingon nga nag-ano ko, no? Ato lang ipaano sa itong mga kaigsunan, sa itong mga naminaw karon. Okay, normal jud na baka pag ano, mga kasakit nga mabot sa tong kinabuhi. Pero muna nga kaya lang gihapon. Ampo lang no, muna nga importante no at least dili pa wala sa pag-asa. Kay kung nadapa ka ngayon, ayo pa ingon gin nga dili ka mubangon no. Muna huno na alimog makadali ba nga taas no ka makaingon ka si mo ang kaugalingon nga kaya nako ni no, dili ta magpapikto sa mga tao nga nagpasakit sa tuwa, di ba? So ayan na jud na eh. Okay, so sa mga kaigan natin, sa mga Rabino Coro, once again no, sa mga Buligan Family no, salamat din sa Purok 5. Okay, dyan sa mga naminaw kay Tatay Vicente o kananay Nina, kabalo ko nagapaminaw na sila diha karon, ha? Okay, sa mga Manayaga Family, o dyan po no, kang Ginali, naminaw karon si Ginali, thank you so much. Sa Purok 5, Barangay San Vicente, thank you so much. And of course, no, once again, dyan kang Rico Brillante, salamat no, sa inyong tanan, sa inyong pag-sikasikay na para panihapon, ha? Okay, kadalasan karon no, karong orasa ko ba na itong mga kaigan? Okay, nagbisibisihan kay siyempre no, karong orasa, tig panihapon na, o ba nagsikasikay na para panihapon. Okay, so sa mga naminaw ko ng mga pangkadri na sa itong second part, sa itong segment, sa itong programa na itong topic no, this afternoon no, sa mga kaigan natin. Okay, sa mga kaigan natin sa muhatag o mga komentaryo, pwede mo text no, bawal mo nagtatawag. Okay, so atong topic karon mga pangga, unsa ang dili di mo malimtan sa imong ex? So text daw or tawag? Again, sa itong text ang number 0912-175-1291. Okay, sumatag individual no, nagi mga ano dyan no, nga dili na itong malimtan kang ex. So ang tanong ni Tekla, okay, so unsa may mga
moment nga dili ni mo malintan no sa imuhang ex. So text down. Okay, so matag individual no, nadyo tayo mga dili na to malintan no, ang pag-care, ang pag-love, di ba? Okay, ang mga unsa di ano, ang paghatod sa work no, di na malimtan sa ngian nga bagay. Kada bisan layo mo trabaho ang ex, atog ihatod no, bisan pa nga busy-busy sa trabaho. Okay, mo text si ex nga, oh, sige ko ako diri ato kog balay uptick dayon, no? Munang lisod no, dili na to no malimtan bisan ex na, bisan wala na sa tong dughan. So ang ex no nagapabilin

0: Ayon ka always, di ba? Walang ang katong imong mga taong imong gipasakitan, imong gipahilak, bayaran dyan na nimo. Okay, pero sa mga ano binakaroon, no, para sa inyong mga pangga, kung sa may mga moment ninyo nga dili ninyo malimtan kang ex, so text daw. Okay, again, sa itong text na number 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, so uy, maraming salamat din, no. Happy listening, no, sa itong mga naminaw karon, mga panggano diha sa atong mga tigpaminaw na diha sa barangay New Visayas, Panabo. Okay, dagatag mga lamion karon naminaw. Salamat. Salamat din sa mga Kanto Boys, no, diha sa barangay New Visayas, sa mga lamion daw karon, mga lalaki nagtabay-tambayan daw wal naminaw kang tekla. Okay, so uy, ganami ko ni mga lami ba yan, no? Pero ang problema, ang mga lamion, wala mo naganahan ako. Tingnan naman ba? So ano naman na diba, Neko? Okay, kani si Neko lami, mani si Neko. Pero ang problema lang, good ani. Okay, muna nga pala kiro kayo ni siya. Okay, muna nang giingon nga, pag-usap na Neko si mo ang, ano ni mo, ayaw nag-ipare si mo ang best friend ba? Or si mong igagaw na kanang, aka nang dili mo ilog ka nang ano na hindi pa sakitan, di ba? No?
1: Ayaw!
0: Wala nga pag-usap na mo. Ah. Okay, so again, ang atong sa numbers, 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, dito sa tuwang text line galing sa texter 239. Okay, para sa Quad Digitech lang, dili na ko malimtan. Katuang gip... Okay, ha? Okay, kato daw ang gipasakitan daw siya niya. Nagseryoso na sa katao, pero gibaliw ako, binuangan daw sa lo. Uy, pareha lagi daw, nakarelate lagi kong mga iana. Di ba, ganong-ganong makadata sa itong gagalingon, di ba? Dawi nga kita magseryoso sa katao, di na po yung uban mga kaibigan, no? Kanang murag wala ra, murag AC lang sila, nga, kanang pasakitan ka, no? Nga pahilakon lang ka. Okay, ganong iana man, di ba? Muna nga, ato lang ipariman sa kadagana po sa mga boys, no? Not only sa itong mga kalalakihan, sa mga kababayan po ng mga naminaw, dili man po tanan nga boys nga mangyana doon. Na po yung mga kababaihan, mga girls na to, nga, careful lang po, no? Pag dawi nga si boy mga pangga, da nga magseryoso ninyo, dapat seryosoan po din yun, no? Okay, kung wala kay gugma sa katao mga pangga, dapat sa simula pa lang, dapat imo na ingnon nga, ay wakoy gugma ni mo, dapat dili nga, at the end nga, matamaan na siya, dinay mo ingnon nga, ay bulag na ta, wala koy gugma ni mo. So, ana balay na, ha? Eh? So, kailangan kung sa simula pa lang mga pangga, dapat ingnon na ginunin mo na imong partner, imong kanang, halimbawa, napilit ka lang, nga wala koy gugma ni mo para dilipot to nga kanang, ano ba, muasang sa katao. Okay mo nang lisubay ko, kanang matamaan ka na, no? Kanang magdugay na mo sa inyo ang relasyon. Normal mo yung matamaan ka, may gugma man yun ka, no? Kung wakay gugma sa katao, ayaw ipakita nga doon niya nga kanang ipaasara ni mo, mapakitang tao ka lang, gimahal ni mo siya. Okay, kailangan neko, kailangan kung nagmahal ka. Okay, kung nagsulod ka ng butanga, ayaw pagpaasa, ayaw collect ng collect, no? Kailangan stick to one lang kaso sa katao, di ba? Okay, so pares, ano yung pares, sa kung nag-experience ako, itong mga naging tuig pa, no? Buhi pag i-stick plano, matiwala lang kung na-magipuli. Ano ba na yun na, ha? Collect ng collect, and then, abot sa tangki, sabi, nasakitan, di ba? Okay, muna yung crying to crying na lang, Jerboy, tanda lang yung biktima sa gugma. Okay, texter 239, ano pa si 239? Okay, para sa Aqua Digitech lang, okay, sa Nalinday ni sa barangay Grito, Panabo. Okay, para sa Aqua Digitech lang, kanang iyan ang mga tao, walay blessing ka mo abot, no? Karma lang gihapon ang may aguman, ana, Digitech lang. Okay, sa Lalinday ni. Uy, salamat ka ni mo, Lalinday. Okay, so, uy, di ba, no? Sa ako rin sa pangsingon, karma ra gihapon. Kasi sa may limutog karma, eh? Okay, ako mutog karma, mga pangga. Manang ano lang gino, mas ano ta mga pag musutan ng butanga, kailangan na ulahi ba ganyan ka nang nakagipahilak na tao ngayon mong ipatuloon ng luha. Abin mo ka ng isang patak lang nga pagtulo sa luha mga pagat, na yun ay value mga pagat, ayaw yung pahilaka mga pangga. Kaya ano, ang ending nga nakabalo mo, okay, dili pa na yun yun nga ka nang matamaan ka sa pagkakaroon. No? Mabot gihapon ng time. Kung sa mga gibati nga to sa tao, ang imong gipasigitan, mubati na gihapon na ni mo, di ba? Neko? Okay, lami kayo mo advice si Tekla, no? Pero labaw kayo tambaga si Tekla daw nga may in love na. So ano man siya, di ba? Pero kaming mga ayun, no? Okay mo na, mahadog na ko sa pagkakaroon mo, nag-carpool lang yung Tekla sa pag-join na ng mga butangan.

Nga, ang gilapitek lang karon mo nang sinisulod ko sa politika. Okay, akong gimahal dili na sa katawan ay kundi ang tanan katawan sa barangay Tugana, di ba? Okay, so kung magmahala man ka nga, kasakit man lang imuhang madawat or may aguman nimo sa katao, nga way nagmahal nimo, so mo nagingon nga accept na lang yun ka, no? Pag move on, no? Ayaw pag pakamarter sa katao na kung wa na gugman nimo, ano rin na, di ba? Okay, dawat dapat, hopefully po, no, katumangan, ano, no, sa mga tao nga mahilig magpasakit, hopefully na nga malipayon mo, no? Mura nagyapon ka balo kung hindi mo malipayon. Wala nga, hopefully, kasi prinap, inyo man ang gisudlan, inyo man ang gipili ang usa ka tao, nga gipuli ninyo nga to sa usa ka tao, inyong gipasakitan, hopefully nga, ano mo, kanang malipayon mo, then, okay, hopefully po nga, ni ano ka, ni dato ka. Kaya kung wala man ka ni dato, ni dato na lang, yung gipuli sa ko, ayun na lang po, di ba? Muna nga, giingon ka ron nung, ano lang, careful lang yun sa tanan-tanan. No? Kaya lisod kayo, pag words, kanang words ka gugma, lisod kayo na mga pangga. Kaya, ano na, no? Pag once nga masakitan ka. Okay, so itong oras, alas 6:50, or alas, ano na mga pag-ano sa mga namin, alas 6:04 na. Okay, dari ang gahapon sa itong numero ng FM na dari sa langsod ng Panabo, ang 96.1 and Penetridge, of course, pero kapatid sa 90.9 Light FM. Pag kinigap po ninyong labi on Digitech lang mga pangga sa programang Infinitron. Uy, sa mga namin na corona sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Uy, salamat din taga Kibawi, Bukidnon. Thank you so much sa inyong tenan. Okay, sa inyong pagpaminaw. Especially po doon sa tuwang gwapo nga mga ano diyan, no, mga diehard at mga tigpaminaw. And also, okay, sa ilang gwapo nga technical doon na si Sir Kelvin. Salamat din. Po noon sa mga naminaw, dakan tatay paing, no. Salamat din, dakan tatay paing. Okay, so, ugda po no sa mga naminaw din sa Purok 5, Barangay San Vicente. No, salamat din, Neko. Brillantes, mga Brillantes family. And of course, no, sa mga trupa, no, ni Neko, no, sumayong hapon sa tanan, ha, sa mga tagadya, sa mga naminaw ko. Namiss ko na ako ang mga kasalingan di, ha? And of course, no, namiss po na ako no, sa mga pamilyang Bulegan. And of course, no, sa pamilyang Manayaga. Uy, thank you so much sa tanan. Ugda po no, kang tatay Vicente o kanay Nina, no, salamat din sa pamilyang Buligan. So, really, ito mo malimtan sense nga itong napakulihan nga time. dito na, ano ba na, no? At least ba nga, sa iya na nga bagay, nga, dili nung malimtan ako sa katawa ko itong mga kayo. Pero katong mga tao nga ka na niya, nagpasakit ni mo, okay, malimtan na nagdali-dali, ay lang imog pawala sa pag-asa, no? Ampo lang dyan mo, di ba? Okay, uy, once again, salamat dahil sa itong mga tigpaminaw karon mga kaibigan, no, diha sa Barangay Salvacion Panabo, salamat din. And also sa itong mga tanan mga kapitanis, no, sa mga municipal officials na ito sa lungsod pa ng Panabo, salamat din sa itong mga municipal officials. And of course, no, sa itong sangguni ang bayan, labi sa itong vice mayor, and sa ito ang mayor, no, diri sa lungsod ng Panabo, no, salamat din sa itong mga stop na to sa mayors of office. Salamat po sa tanan. And of course, sa akong mga kaubanan, no, diya sa Barangay Tugana, sa akong mga kaubanan ng mga kagawad, uy mo, maing hapon din, no, maing gabi sa tanan. O diya sa kanyang kapitan, and also sa tanan mga purok leaders, thank you sa inyong pagbaminaw diya sa Barangay Tugana. Okay, the next song para sa tanan, sa mga naminaw. Okay, sa mga naada karon, no, nagpahipi sa Daplin, kabalo ko ang uban karon mga pangga, nagbisi-bisi yan. Og kung sa ilang buhato, no, karong orasa, no, okay, mo nang giingon jud pang pangga do matag individual. Okay, nagitay mga buluhatoy, no, mo nang ang uban karon nangatulog pa, ang uban na napuda karon mga pangga nag okay, nagpahipi sa Dapli, no, with silang mga special someone. Okay, so ay mo ay nang ilagid bug ano, no, mga mo nang giingon nga laban Japan drag gihapon ta mga pangga. Okay, the next song para sa tanan sa itong oras, mga kaibigan, alas 6:07 na. Okay, sa mga namino ko rin, no, abangan ninyo ang program, sa itong sunod na segment sa itong programa ng itong load mo o hula mo. Okay, katong mga mga load, no, katong mga gusto makakakuhag load. So, paminaw lang yun mo para magka-load mo sa itong programa, mga kaibigan. So, itong oras, alas 6:07 na.

0: Ano-ano nga ba ang sanhi ng hyperacidity? This is caused also by your lifestyle. Like for example, yung mga kinakain natin. Another cause can be lack of sleep and lack of rest. Andyan din po yung mental stress. Kulang din ang ating regular exercises. And of course, the excessive use of alcohol and smoking. So paano nga ba makakatulong ang ating CMD sa hyperacidity? So ang ating CMD is an alkaline mineral supplement. So ibig sabihin, makakatulong po ito para magbawas ng pH o yung tinatawag nating power of hydrogen, which is pag sobrang acidity, then since this is alkaline, manu-neutralize po niya. Aside from that, yung mga composition po ng minerals, like for example, aluminum and magnesium. These are minerals na makakatulong po sa mga cases ng hyperacidity.
1: Ang atong CMD ni Health Code International, available nino dinhia sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
2: Introducing Case Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spring gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Si Ma'am Liza Ocular nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y bation nga pagpaminhod.
5: Ako si Liza Ocular, Secretary of Anyos, nagpuyo ako sa Aga North Pinsan. Kadiyang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule nga wala gayud ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong ginarecommender sa kanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa ma-experiencehan nga diin na maayo gayud ako sa akong gibati bahin sa kataas sa akong sugar. Ug wala akoy laing giinom kinila Mega Pure Capsule.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
6: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
7: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
6: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ng crush ko.
7: Cutis Mestiza lang yan.
6: Cutis Mestiza?
7: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
8: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
9: Sa panahon karon ti man eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

sino nga bang pwedeng gumamit ng CME? Actually, lahat pwedeng gumamit. Wala pong contraindication to. Buntis, sanggol, bata, matanda, may sakit, walang sakit, pwede pong gumamit. Lalong-lalo na po doon sa mga wala pang sakit. Kailangan po mag-start na tayong gumamit ng CMD para mayroon na tayong mineral supplement. Prevention is better than cure. At para naman po doon sa may mga sakit, talagang kailangan gumamit ng CMD because this will help restore your health.

0: Ang atong CMB ni Halcode International, available nino dinhia sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mo-text sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-anto sa insomnia o lisod nga pagpagawa sa hugaw. Ug usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos ni ini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule, nawagtang na ang iyang insomnia o constipation.
3: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Rangani Province, 49 years old. Ang akong basalte sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ko nakatake ni ini. Tanang ay ko problema sa akong bowel movement ko. Ako problema niya. Tapos sa pantry sa akong pagtulog. Pero after ko naka-take sa Mega Pure Capsule, okay na kaya akong bowel movement na ako. Akong pungtong tulog, okay na gid kayo siya. Kasi sa katong wala pa nagka-try ni ini, ina nang i-try para kung hindi na ma-experience ang akong na-experience.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
5: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
4: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
5: Cutis Mestiza lang yan.
4: Cutis Mestiza?
5: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
6: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spring gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out. Bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.

Okay, so we are back mga kaibigan ng oras mga panggano, alas 6:38 na. So dali lang gihapon sa tawang na meron ng FM na sa lungsod ng Panabo ang 96.1 and Penet Radio of course plug po sa 90.9 Light FM and also di ano sa tawang na minaw diya sa Light FM 94.3 Kibaw. Salamat tayo sa tawang mga naminaw karon mga pangga, no? Okay, sa mga naminaw karon sa mga gusto nga magpapit sa mga mensahe na may mga request. Okay, again, natong teksan number 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, sa mga kaigan natin, ha? Okay, bawal muna, no, magtawag, no? Kailangan text lang. Okay, sa mga tumatawag kay, ano, natin mga technical problem, mga pangkara dito, mga dawat o tawag. So, text lang, join. Okay, texter 532, good PM po rin, take na request ko, song Bisha Lalala. Okay, so, e-play lang natin mamaya sa ano, sa texter 3052, so mamaya na po. And, okay, texter 237, okay, 237, mayong gabi ka ni Marijitekla, naglanog-lanog ka dari sa barangay New Visayas. Uy, salamat to, taga-barangay New Visayas. Okay, madam, pa-shoutout ko, taga Purok City, Salvacion, labi na sa mga Pasta de Oro, sa Pasta de Oro, o kang, Pete, Kim, Justin, Jandri, Elna, Danilo, o kang Jandri. Uy, salamat ka ninyo, ha? Okay, sa mga naminaw ko rin, mga panggano, sa mga taga Pasta de Oro, thank you so much sa inyong tanan. Okay, sa inyong paglanog-lanog. Uy, shoutout ko kang Dona nga naglaba samtang okay, kang Lynn nga nagbike o kang nagbaktas. Okay, baktas yan dako. Okay, diyan sa New Visayas. Thank po. Uy, salamat ha. Okay, thank you so much sa mga naminaw karon diya. O texter 265, mayong gabi ka ni Marie Tecla. Okay, naglanog-lanog ka diri sa barangay San Vicente, Purok 5. Salamat tayo sa tarantanan diha. Okay, itong oras mga kaibigan, alas 6:40 na. Okay, so sa tarantanan na sa mga, ano, sa mga texter natin. So bawal mo natatawag, no, text lang po. Okay, so kini nga programa mga kaibigan natin kaya sa Meadowbrook Farm Plant. Okay, so sila nagbaligyan ng mga barato ng mga seedlings like ng mga rambutan, lansunis o mga ano no, sa itong mga mahilig mo ano ganang pure nga tableya. So ano palit lang mo mga pang-FM lang yung si DGR yan, no? Okay, sa pure nga tableya. So barato lang ng mga pangganon, so FM lang po ko ninyo. Sa mga gusto mapalit no sa maong tableya mga pangga. So available po nga ang ato ang pure tablilla mga pangadres sa itong himpilan sa mga gusto mo palit. So bisita lang mo mga kang pangga, no? Okay, so again ang ating texan number 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, texter 734, if they put it, take that shout out ko kang sa mong barangay Captain Jojo Tubig o sa iyang mga barangay kagawan. Okay, sa Menda Carmen. Okay, from Rainboy at ng Tadiko Driver Parking 3. Thanks, Digital. Salamat ka nimo, ha? Okay, salamat tayo sa mga barangay officials doon sa Menda. Okay, salamat tayo sa rantanan, sa mga naminaw. And of course, to sa mga naminaw po karon mga kaibigan na diya sa toang Municipality of Carmen. Okay, na sa toang mayor and also na sa toang mga sanggunang member headed by diya sa toang gwapo na tong vice mayor na nasiya. Vice Mayor Marcel Pera. Salamat tayo sa mga officials natin. And also sa tanan mga kapitalis and tanan mga naminaw ko rin sa mga nagkadayang kabarangayan. Uy, sakop ng Carmen. Thank you sa inyong tanan. O, ganoon din ito maglangan mga pangga. Dari natin sa itong third part sa itong segment sa itong programa. Okay, ang itong load mo o hula mo. Okay, totally po, dati is ano to, kanang need tag caller. Pero sa pagkagaroon, sa mga gusto mo, mo join sa itong pa-premium text lang po, ha? Okay, so bawal mo natatawag kay, ay mga gamay po lang ang mga technical problem po, no? So, text lang po ha sa mga gusto mo join sa itong pa-premium po na nag-text. So, ang inyong buhaton. Okay, kailangan magbutang mo kung sa mga frequency niyo ang ipaminawan. So, unang buhaton, example 96 point na, okay, katong mga gusto mo join,
Okay, 96.1 or answer ninyo. And then, kana lang the name sa last po, ha? Okay, again, example, kung namino mo din sa 94.3, okay, ang ibong ibutang ninyo sa pag-join sa pag-ano, no, sa itong pa-premio, example, 94.3, then title sa kanta o kinsa ang nagkanta, then the last is katong inyuhang pangalan, ha? Okay, so kana lang akong need po, ha? Okay, so di na tabaglangan na title lang sa kanta o kinsa ang nagkanta. Okay, so again 0912-175-1291 again 0912-175-1291. Okay, so title lang sa kanta o kinsa ang nagkanta. Okay, so again ang inyong buhangatoin. Okay, text muna kung unsay frequency yung ibaminawan. Example, 94.3, then title sa kanta o kinsa ang nagkanta, then pangalan ninyo ang the last. Kailangan na ano jud mo no kanang kumpletuhin ninyo. Pag dili kompleto, okay, disqualified po. Sayang yung 50 na load po na atong pa-premium mga pangga. Eh? Again, frequency, then title sa kanta o kinsa ang nagkanta, then name no ang inyong pangalan. Okay, example 90.9, okay, Light FM, then title sa kanta o kinsa ang nagkanta sunod, then name ninyo. So kailangan kumpleto po, ha? Okay, so again 0912-175-1291. Again 0912-175-1291. Okay, so title lang sa kanta o kinsa ang nagkanta. Okay, so sa mga nakapamilya ani nga kanta mga panggano, so sa may title ani. Okay, so mayong paglanog-lanog-lanog sa itong mga naminaw karon mga panggano, sa itong mga naminaw karon diha sa barangay Tibalog, no, diha sa Santo Tomas. Okay, maraming salamat dahil sa mga Perez family. And of course, maraming salamat dahil sa mga katawahan no diya sa Tibalog Purok 7A. Salamat dahil sa pag-abi-abi no kang Teklan last night. Okay, labi na gano'n diya no kang Jeremy Perez to sa pamilyang Perez po. Thank you sa itong debutant no last na okay, sa inyong tiwala, sa inyong pagpaminaw or labi na gano'n. Sa mga naadya, karoon na nga namin, thank you sa inyong tenay. Okay, title sa kanta o kinsa ang nagkanta. Okay, pasinsa na po ang caller ha. Kaya dito magdawat o tawag kay natin problema gamay long text lang ta ha. Okay, so para din na maglangan, okay na. Okay ha, diretso na title lang sa kanta o kinsa ang nagkanta ha. Okay, ha, sa mga caller po natin, ha. Okay, diretso na lang. Walay tawag daw, dito mag dawat tawag po, ha. Text lang. Okay, natin mga problema lang, no, natin mga technical problem. Pasensya na po, dito mag dawat og tawag. Text lang po, ha. Okay, so text lang ninyo title sa kanta o kinsa ang nagkanta. Okay, so gikan sa texture 532, ano pa siya, oh? Okay, and 96.1 basketball, okay, by, okay, Biba Hot Babes, okay, June Maro. Okay, ha? Okay, tinin natin po, ha? Okay, basketball by Hot Babe. Okay, mali po. Okay, ano, walang kulang yung name po, no? So, dirita sa una nag-text po, ano pa si 532 96.1. Okay, correct po. Congratulations. Okay, 532. Okay, text lang po ha. Okay, pasensya na po sa mga nag-text po. No, pasensya na po ha. So, ang atong una, ang katong una, Joel. Okay, ano pa si 495 basketball by Hot Babe. Bye. Okay, ha. Tapos po. And texter 615. Okay, Basket Boy by Lito Camo. Okay, mali po. Eh? Okay, good evening po. Donabel Godin po from New Visayas. Salamat tayo kanimo, Donabel. Okay, mayong gabi kanimo, Donabel. Namusta man mo ang evening karoon. Eh? Okay, hopefully nakapag-sikay-sikay na ka para panihapon, Donabel. Eh?
Okay, so once again, thank you. Thank you so much. Okay, texter 532. Okay, so salamat tayo sa imong papamino, no, sa mga nabino. Kung mga pag-usawa na kita yung oras, no, itong oras, alas 6:40. Otso na, no, sa talanta na, no, dagang salamat sa pagpaminaw sa dalawang oras. O, galapin na kayo, no, sa mga namino karon, mga kaibigan, no, once again, dahil sa 94.3 Light FM, Kibawi, thank you, so much tanan, no. Sa kanalan sa tuwang buutan na itong Big Boss, once again, salamat din kang Attorney Ulysses Alabaw. And also, sa tuwang station manager, Madam Rosemary Amit Bolpan. And of course, to itong technical ni Sir Kevin. O, galapin na kayo, no, dia sa mga namino karon dia sa Kibawi, no, dia sa 94.3, salamat sa tanan-tanan. Okay, kinigapon sa digitik ng mga kaibigan. Okay, sa ninyo sa tarantanan, no, thank you ug maayong gabi sa tanan.

0: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila ang school uniform, teacher's uniform. O mo repair usap sila sama sa bag, ano na usap sila swing machine repair. O ano na usap sila baligya nga pure honey. O ipinag-iahan ni Sir Leopoldo Octaviano. O sa doon ang detalye, pwede sa pag-contact sa itong cellphone number 0912-605-3904. O sa itong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
1: Uy, Mare! Asa man ka paingon?
2: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell, caps, pins, holster o guban pa. Busa giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? At doa na ang Managers Lending Corporation.
6: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamaligya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.

0: IKU Gold. Ang maski pa kusog o maski pa epektibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta o magsigi katul ang mga mata. Mag IKU Gold. Ang kapsula nga gituyo o himo para sa mga mata. IKU Gold. Ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc o gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold. Ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom o IKU Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved nga eye care drops.
1: Memories, it makes you smile, but sometimes it makes you cry. Feel the inspiration, the love, the songs of your life. Let music say what words could never express.

0: tuning into a special program dedicated to the golden days and romance. This is DJ Aryan, and tonight we are sharing beautiful love songs to keep your heart company. Alright, itong oras mga kaibigan, it's already 7:15 in the evening, and welcome sa itong programang Night Express with DJ Aryan. Ayan, so maayong gabi sa tanan. So maulan na gabi. Amot lang kung nibundak na ba ang ulan sa gawas mga kaibigan. Pagpadulong na ako diri sa tong istasyon kay medyo nagtaligsik na. Amot lang karon kung nibundak na jud ang ulan. Naka-ano na jud tanong, nakabalik na jud tag on board. We're back on air. Ayan, so wala ta ka on board mga pila kaadlaw mga kaibigan kay tungod natay technical problem. Ayan, so karon kay na okay naman. So daghang salamat no sa to ang technical team. Kay lahat yung iayo nga to ang mga kagamitan diri sa to ang booth mga kaibigan kay para makabalik ng juta o istorya sa kahanginan. Ayan, so mayong gabi sa tanan sa mga listeners nato na always yun naka-tune in sa to ang programa matagabi. Again, mga kaibigan, welcome sa itong programang Night Express with DJ Aryan at long Lunes, May 25, 2026. And happy birthday sa mga nag-birthday karon.
1: Happy birthday!
0: Ayan. Sa mga nag-birthday karon mga kaibigan, no? So pwede ma-birthday? Ma-birthday si DJ Aryan. Ayan. So mayong gabi sa tanan sa mga listeners nato, mga kaibigan na namino karon. From Santo Tomas and Katipunan? Kapalong, ayan. So, Santo Tomas and Kapalong, mga kaibigan na naglanog-lanog dyan tadira, no? So, maayong gabi sa tanan. Kung namoy mga song requests, then namoy mga greetings, i-text na nasa itong text line number 0912-175 or 1291-0912-175-1291, and naka-Facebook live takaroon sa itong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Ayan, so pagpasensyahan nyo na kay Muraga na si DJ Aryan, Murag, dili kalito karon og letter F og letter V.
2: Ayan!
0: Ayan, so shout out kay Doktora Joanne Daigdigan. Ayan, so gahapon mga kaibigan, wala ta ka on board kay tungod nagpaayos ta sa tuang ngipon. So dili na siya one seat apart. Ayan, so kanang amigo na tuang ngipon karon mga kaibigan, no, mo na naglisod og kanang pronoun si DJ Aryan og letter F og letter V.
2: Ayan!
0: Ayan, so shout out kay Doktora Joanne, no? So, hawd kay si Doktora, mura na kanagi nindot jud niya og ayo ato ang ngipon kagahapon. Daghang salamat kay Doktora Joanne Daigdigan. Ayan, so kung namoy mga song requests and namoy mga greetings mga kaibigan, i-comment na sa tong comment section sa tong Facebook Live sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So pwede po mo text sa tong text line number 0912-175 or 1291-0912-175 or 1291. Atong oras, it's already 7:18 in the evening. So mobile clan tanya totod mga kaibigan, stay tuned lang ihapon sa 96.1 Infinite Radio. Manungog po ta sa 90.9 Light FM, and we will be playing the song This Time I'll Be Sweeter, and we will be right back.

0: Ani ana sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay
1: buhing ebidensya sa kaayuhan
2: atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
3: Ako si BG Senelio Balonga taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa akoa. Mas na-boost ang akoang immune system. So, manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa atoang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
1: Buhing ebidensya sa kaayuhan.
4: Night Express.
5: The greatest hits. The best love songs. On Night Express.
4: The greatest hits. The best love songs. Night Express.
6: Where hearts speak through music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa itong programang Night Express with DJ Aryan. At itong oras, mga kaibigan, it's already 7:24 in the evening. Ug kining oras, atud ka nato sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Ayan, so sa mga gustong palito, mga grafted seedlings, mga fruit-bearing trees. And kung naway mga farm, mga kaibigan, ayan, so i-contact lang ninyo sila, silang contact number sa mga gustong palito, mga seedlings. Silang contact number is 0909-748-3712 0909-748-3712. So ilang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. And sa tuang Aryan's Best Pure Tablia. Ayan, so sa mga gusto mong palit-og ka ng 100% pure na tablia, so nanatay stock diri sa tuang istasyon, mga kaibigan. Ayan, so kung visit mo diri sa tuang istasyon, ayaw mo kalimot og palit sa tuang Aryan's Best Pure Tablia. And sa tuang sabon na Cutis Mestiza, sa mga gusto mo guwapa, mo guwapo. And kung namoy mga pimples, mga dark spots, mga whiteheads, and kung sama mo ni DJ Aryan na medyo oily og face, ayan, so gamit na mo sa tuang sabon na Cutis Mestiza. So duhani siya kaklase, mga kaibigan, carrot papaya soap and glutathione with collagen. So kung ginagamit is katong carrot papaya soap. So dili na kaayo oily og face si DJ Aryan, sukad na ning gamit ko sa tuang sabon na Cutis Mestiza. So available na diri sa tong istasyon, mga kaibigan, and available. Pasensya niyo na, mga kaibigan, kay si DJ Aryan murang nag-isod og istorya karon, no, kay murang na nibago ta sa tuang nipon karon. Ayan, so sa tuang sabon is available diri sa tuang istasyon and available pod sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Ayan, so sa mga taga Kibawi Bukidnon, ayan, so pwede mo makabalit sa tuang sabon na Cutis Mestiza sa 94.3 Light FM. Itong oras, it's already 7:27 in the evening. So kung namoy mga song request and namoy mga greetings, mga pa-shoutout, i-comment na sa itong comment section. Kaya naka-Facebook Live takaroon sa itong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So kung sa mga gusto mo text, mga kaibigan, text na mo sa itong text line number 0912-175-1291. So dilita sa mga nag-text, kaya medyo daghan na ang nag-text from 5532. Mayong gabi, DJ Aryan, maulan nga kagabion. Ulan ba diha sa Panabo, DJ Aryan? Mag-request kong song I Believe by Jimmy Bondog. Ayan, so murag ni bundak na siguro ang ulan, no, kay nagdalugdog naman. Ayan, so dagang salamat sa itong texter 532. And sa another texter from 716, good evening DJ, pa-shoutout ko nila Eliza Jean, Don Gudin, sa Villa Rosa, pa-play po ng song Journey by Leia Salonga. Thanks po, yan ng New Visayas, ug kang Lita Gudin. Thanks po. Ayan, so dagang salamat sa to ang texter 716 na namino karon all the way from Barangay New Visayas, Panabos City. And shout out nila Eliza Jean, Don Gudin, and Kailita Gudin. Ayan, sumayong gabi isa tanan. Another texter from 482. Hi, good eves, Miss DJ Aryan. Ako, igreet ako mga kaubanan sa Ratsada to the Tricycle Drivers sa Panabos City. Ug akong mga kabataan sila Nathalie Wendell Cresma Ismael. Ug akong mga silingan na namino karon sila Jimboy Sally Wawi Kem Salino Family, Panagsagan Family, De La Cruz Family, Madera Family, Tobias Bato Family, ang nag-greet Jojo Tampos from Santo Niño Purok Tres Carmen. Request kog song Heaven Song by Brian Adam. Thanks sa pagbasa. Ayan, so nga salamat kay Sir Jojo Tampos na namino karon all the way from Barangay Santo Niño Carmen. Ayan, so naglanog-lanog dira sa may Barangay Santo Niño Carmen. So nagulor mo si DJ Aryan ay. Ayan, so shout out sa iyong mga kaubanan sa Ratsada Toda Tricycle Driver and sa ihang kabataan na namino karon sila Nathalie Wendell Cresma Ismael. And shout out again sa Madera Family, Tobias Bato Family, and Salino Family. Ayan, sumayong gabi isa tanan. Connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Ayan, sumayong gabi sa tanan sa mga namino nato sa Kibawi Bukidnon and some part sa Bukidnon. Ayan, sumayong gabi sa tanan. Again, makabigan ako Facebook Live ta karon, so pwede na mo comment sa tong comment section sa mga gusto magpa song request and amoy mga greetings, mga pa shout out. Ayan, so comment na sa to ang Facebook Live sa tong Facebook page sa 96.1 FNet Radio and sa 90.9 Light FM. So dirita sa to ang Facebook Live from Jaja Gonzaga Almonte. Shout out, miss you. Ayan. So daga salamat no kay Jaja na nagtanaw sa to ang live karon. Ayan. So kamusta man mo Almonte family all the way from Matina Pangi Panabo City. Matina Pangi, Davao City. Ano, Panabo naman, oy. Ayan, so mayong gabi diya kaninyo, no? Almonte Family. Ayan, so mulaag si DJ Aryan dira sunod kayo. Makikaon ko sa inyuhang unsa to yung baligya gani? Balot ba to? Pero dili man mukha nung balot si DJ Aryan. Katong Pinoy lang. Penoy di ay. Ayan, so nga salamat. Thank you for watching Jaja Gonzaga Almonte. And kay Lucia Limosnero, greet na ako si Ma'am Ilay Kabusaw sa San Vicente Purok Dosi ug sa tanan niyang makauban sa balay. Ayan, so shout out sa Kabusaw family all the way from Purok Dosi, Barangay San Vicente. And shout out po siya mga kaubanan sa ilang balay na namino karon. Ayan, so mayong gabi sa tanan. And kay Jaja Gonzaga Almonte, hi, maayong gabi, shout out po. Ayan, so shout out sa Almonte family, shout out kay VJ, kay Auntie Alma, and kay Uncle. Ayan, so maayong gabi sa tanan. And sa Amugis family, all the way from Sobrecarie Agdao, Davao City. Ayan. So ito mga kaparintihan dira sa Davao City, no? So ito na ipang shout out dira po sa may Bahada, Davao City. Ayan, so maayong gabi sa tanan. And kay Mario Cruda, maulan nga gabi, DJ Aryan, shout out to all Purok 4-1 Tubod Carmen, Davao del Norte. Request kog song The Actor. Sa man yung title ani mong request na song, sir. Ayan, so dagang salamat kay Mario Cruda. Thank you for watching sa tuwang live karon. And shout out po sa mga naminaw nato dira sa Tubod Carmen, Davao del Norte. And kay John Rafael Dimain Nelyega, hi DJ, shout out. Ayan, so nga salamat po kay Sir John Rafael. Thank you for watching sa tuang live karon. Itong oras mga kaibigan, it's already 7:32 in the evening. And this program is brought to you by Case Fragrances Perfume. Ayan, so sa mga nangita o long-lasting na humot sa Osaka Perfume, gamit na mo sa to ang Case Fragrances. So available na din sa itong istasyon and available po na sa 94.3 Light FM kay Bawi Bukidnon. So kumuanto mo din sa itong istasyon mga kaibigan natin, mga tester diri, kaya para makapili mo sa inyuhang gusto na humot. So itong istasyon is located lang diri sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabos City. Kilid lang mi sa Panabos City Inn or sa PC Inn, sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn left. So na mo'y makita na doorbell. So doorbell lang mo makabigan kay para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. So dirita sa mga nag-text, kay murag daghan na jud ang nag-text, no? Dili na ni maihap. From 615. Good evening DJ Aryan, ma-excite na pud ta maminaw. Gi-admire jud na ako imo voice, bagay jud as DJ Watchar. Anyways, for request po ng song Father and Son by Cat Stevens. Thanks so much. More power sa programa. Ayan, so daghang salamat sa tong texter 615. So shout out po di ay kay Nanay T.U. Pista, no, na mino karon dira sa Purok 12, Barangay Salvacion. Nanawag jud siya gabi mga kaibigan kay gimingaw jud daw siya sa kuha. Kay wala na daw koy tingog-tingog sa radyo. Ayan. So gingnan po dako siya na kanang nagka technical problem ni Nay mo nang wala mi kana wala say DJ, no. Sa, wala say DJ na nagestorya sa radyo kay tungod nagka technical problem ta. So ana ko sa iya gabii na ugma Nay sa gabii mo on board nako sa so, madungog na jog ko nimo. So shout out kay Nanay Tio Pista Flores all the way from Purok 2, Barangay Salvacion. And sa tong texter 615. So daghang salamat sa pagpaminaw sa tuang programa texter 615. So ato ana pangitaon sa tuang playlist imo hunger request na song. Another texter from 578. Hi DJ, good evening. Pwede pa shout out nila Danrin Epi og Longlong Binito nga tama nga na sigig cellphone kay sigig kilat. Ako di ilang Mama Kathy. Salamat DJ. Ayan. So daghang salamat kay Mama Kathy na naminaw karon sa tuang programa and shout out nila Danrin Epi og Longlong na sigig sige og dula og cellphone. Ayan. So dili sa ta mag cellphone karon mga kaibigan kay nagkilat ba ano basi magkilatan ta. Ayan, so may pamatulog na lang ug sayo. Ayan, so daghang salamat kay Mama Kathy. And another texter from 532. DJ Aryan, wala man gilod DJ tikla ko ang load. June Mauro sa Luna Kapalong. Ayan, so kanus ama ni kaganina ba ni siya na programa ni DJ Tekla. So ato lang to siyang ignono si DJ Tekla na i-remind sa load ni mo, Sir June Mauro. So nakalakaw naman si DJ Tekla. So ato lang to siyang inform on niya sa imuhang load. Atong oras mga kaibigan, it's already 7:35 in the evening. Again mga kaibigan, kung namoy mga song requests and namoy mga greetings, mga birthday greetings, i-text na na sa tong text line number 0912-175-1291-0912-175-1291 and naka-Facebook live takaroon sa tong Facebook page. So comment mo sa tong comment section sa magpa-song request. Ayan, so ito ang Facebook Live is nasa itong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So natin another texter from 773. Request kog song DJ Hindi Ko Naisip by Paul Sapera. Regards ko kay Papa Kev's DJ. Ayan, so nine pa regards Papa Kev's. So nana dyan admirer si Papa Kev's. So makalove life na ni si Papa Kev's, no? Ayan, so sa ato ang texter 773. Ayan, so nandiri si Papa Kev's na busy og dula siyang cellphone. Ayan, so sana all! Basig may Lisa na niya ang tagline, bahalag kuan. Sa tuyang tagline gali, bahalag may gugma, basta na ikwarta. Kung makalove life na si Papa Kev's, basig malahi na dyan, bahalag may kwarta, basta na ikugma. Ayan, so daghang salamat sa to texter 773. At ang aras mga kaibigan, it's already 7:37 in the evening. So mubalik lang to niya tataod. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 FNet Radio. Madungog po ta sa 90.9 Light FM sa tong programang Night Express with DJ Aryan. And we will be playing the song I Believe by Gary Valenciano. And we will be right back.

0: Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Si Ginang Ineng, 66 anyos, usa sa mga nag-anto sa lison nga pagbawas sa matag-adlaw o insomnia. Apan, human sa iyang kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, nahimo nang regular ang iyang pagbawas o nawala na ang iyang insomnia.
2: Ako si Ineng de la Vega, 66 years old. Sa una, naglisod jud ko o kanang bawas sa pagtulog po. Na ay nag-introduce ako o Mega Pure Capsule. Kadto, pagsulay na ako o inom sa Mega Pure, maayo lang akong pagbawas, labi na yun sa akong pagtulog. Kadtong wala pa nakasulay, hinahangyo ko ka muna. I-try ninyo eh, para makita ninyo ang epektong maayog yun ay sa itong bawas.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
3: Ako si Marilyn Chabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag o kaayuhan sa kuha. Kay sa tinod lang, bago rin ko naka-recover ng lading, di ka nabughat, na ka nang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na yun, nga murag wala, nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan akong inom.
4: Karon okay na impaminaw ma.
3: Oo, unang lading. Dili lang pag kay ako lang nagamit na akong bana, pati akong inahan kay Nasha Goiter. Maor po na iyang gimintin ron. Hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
5: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.

Where hearts speak through music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. At ang oras, mga kaibigan, it's already 7:51 in the evening. O kining oras, atod ka nato sa Meadowbrook Farm Plant Nursery sa mga gusto mong palitog mga seedlings, mga grafted seedlings. Nagabaligyan sila mga seedlings, mga kaibigan. So ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. O makontak ninyo sila silang contact number 0909-748-3712, 0909-748-3712. And sa itong Aryan's Best Pure Tablia, sa mga gusto mo palit, sa mga gusto mo palit, o 100% pure na tablia. So, palit naman sa itong Aryan's Best Pure Tablia. So, available na dito sa itong istasyon, mga kaibigan. So, mapalit mo dito sa itong istasyon. Ayaw mo. Ayaw mo kalimot o palit sa itong Aryan's Best Pure Tablia, no? Kaya na natay stock dito sa itong istasyon. Sige naman, tagbalik-balik, ani. Ayan, sumurag katulgon man si DJ Aryan, no? Sa itong istasyon, mga kaibigan, located lang dito sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa PCIN sa Square Building. Ayan, so saka lang sa second floor, turn left, second door. So na may makita na doorbell. So doorbell lang mo makabigan para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. And sa to ang sabon na Kutis Misty sa... Sa mga gusto mo, guwapa mo, guwapo, and kung na mo yung mga pimples, o kung oily mo face, sama ni DJ Aryan. Ayan, so gamit mo sa tuwang sabon na Kutis Misty. So kung ginagamit is katong carrot papaya soap. And katong isa is glutathione with collagen. Ayan, so available po sa 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon, ang ato ang sabon na Kutis Mistisa. And connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon. So mayong gabi sa tanan sa mga naminaw nato diha sa Kibawi and some part sa Bukidnon. And sa tuang Case Fragrances Perfume, sa mga gusto nang itao ka ng long-lasting na humot sa Osaka Perfume. So gamit mo sa tuang Case Fragrances, available na dito sa tuang istasyon. And available po sa 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon. So perfect yan siya pang regalo sa mga birthdays, sa mga nag-celebrate o mga anniversaries, mga monthsaries. Kung namin mga uyab diha, no? Ayan, so perfect yan pang regalo sa inyo mga kauyaban. Sana all. Ayan, so Case Fragrances Perfume, available din sa itong stasyon and available po sa 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon. Ayan, so kung namoy mga song request and namoy mga greetings, mga pa-shoutout, text na sa itong text line number 0912-175-1291, 0912-175-1291, and ako Facebook Live ta karon sa itong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Ayan, so mayong gabi dahil sa tanan, no, sa mga naminaw nato dira sa Barangay Gredo. Naglanog-lanog dyan dira, mga kaibigan. And sa may La Paz, Carmen, kagabi, kanyan to sa La Paz, si DJ Aryan. So, anong naman may friend dito, ano, family friend. So, silingan nila, naminaw sila sa tuwang istasyon, kagabi. So, shoutout sa mga naminaw nato dira sa La Paz, Carmen. Shoutout sa Libutan Family, Baluran Family, Bujungan Family, Orot Family, and Escobedo Family. Ayan, so mayong gabi sa tanan. Sa mga naminaw nato dira sa La Paz, Carmen, and sa mga naminaw po nato dira sa may Barangay New Visayas. Ayan, so naglanog-lanog dito dira sa Barangay New Visayas, Panabo City, and sa mga naminaw po nato sa Tagum City. Ayan, so natin mga listeners dira sa Tagum City. Ayan, so mayong gabi sa tanan. So dirita sa mga nag-text from 029. Good PM, DJ Aryan. Mag-request kong song, I Never Had a Dream, I Never Have a Dream Come True by Club 7, para sa kong asawa si Ate Cristina Ponce. Unta ma-play ni mo Fatima ni ng Mako Davao de Oro. Ayan, so rin salamat no kay Fatima na namino karon all the way from Mako Davao de Oro, and shout out kay Cristina Ponce. Ayan, so kamusta na tong panahon dira sa Mako, no? Nag-ulan ba diha? Kay di sa Panabo kay murang nag-ulan na. Ayan, so rin salamat kay Fatima na namino karon all the way from Mako Davao de Oro. And another texter from 495, mayong gabi, DJ Aryan.
greetings sa kuang family, happy eating kay Dunadon ug Mama Litz kay Papa Efren nga naghigda-higda manang Leyan and Dasay nga nag-internet. Sa among iro nga si Hachi ug Shadow ug Tom, God bless sa tanan. Request kog song Heaven Knows by Orange Lemons. Thank you so much. Ayan, so nagasalamat sa tong texter 495 and shout out sa iyahang family na nanihapon karon. Ayan, so shout out nila Dunadon ug Mama Litz and kay Papa Efren na naghigda-higda karon and kay Manang Leyan and Dasay. Ayan, so shout out pud sa ilahang iro no, si Hachi ug si Shadow ug si Tom. Pati ang iro mga kaibigan na minaw sa tuang programa. Ayan, so nagkasalamat sa to texter 495. Another texter from 019. Ngayong gabi, DJ. Ang cute og tingog nga DJ sa radyo. DJ Aryan, ako day si Jaime Pompo ng New Katipunan Santo Tomas Davao del Norte. Request kog song DJ. Kanang DJ ang akong... ang DJ ng aking radyo. Pahinood ako diha nimo kay makamingaw manggood ka. So pila man takadlo wala ka on board. So gimingaw ato ang mga listeners. Ayan, so maayong gabi sa to mga solid listeners no and we're back on air. Ayan, so namagutay technical problem mga kaibigan mo nang pila kadlo wala ta ka tingog sa kahanginan. Ayan, so nga salamat kay Sir Jaime Pompo na namino karon all the way from New Katipunan, Santo Tomas, Davao del Norte.

Salamat kay Lita Sabornido. Thank you for watching sa tuang live karon. Atong oras, it's already 7:59 in the evening. Okay na yung oras, atod ka na to. Sa tuang Nong Lading na products. Ayan. So, sa mga gusto palit yung mga Nong Lading products, no? So, diri lang, visit lang mo diri sa itong istasyon, mga kaibigan. Kaya na ang mga produkto ni Nong Lading sa tuang Power 10 Pro Bio Capsule. Ayan. So, available na diri sa itong istasyon, mga kaibigan. So, nata another texter from 482. Hi, good eves, Miss DJ Arian. Akong igrita kong mga kauban nga president sa Todo Tricycle Driver sa Panabo City, sila Byong Family, Dandy, Donald, Oliver, Taclobos, Navarro Family, Mang Langit Family, akong kabataan sila Nathalie, Wendell, Cresma, Ismael, ug among purok leaders sa Santo Niño, Carmen, Davao del Norte, si Perla, Suwalog, Trias, Ruby, o sa tanang namino karon ang nag-greet Jojo Tampos from Santo Niño Purok, Tres Carmen. Request kog song Loretta. Loretta, thanks sa pagbasa. Ayan, so nga salamat kay Sir Jojo Tampos na namino karon all the way from Barangay Santo Niño, Carmen. So mudagan siguro ni pagka Barangay Kapitan si Sir Jojo, no? Kaya dagan kay siyang ipang shout out. Ayan, so nga salamat kay Sir Jojo Tampos and shout out sa iyong mga kaubanan nga president sa Toda Tricycle Driver diri sa Panabo City and shout out nila Nathalie Wendell Cresma Ismael and sa lahang purok leader sa Barangay Santo Niño Carmen, si Perla Swalog, Trias Ruby og sa tanang naminaw karon. Ayan, so mayong gabi sa tanan and sa mga naminaw nato dira sa Barangay Santo Niño Carmen. Naglanog-lanog jud ta sa Barangay Santo Niño Carmen, mga kaibigan, so mayong gabi sa tanan. From 786, hello ma'am, gabi, sana siya. Hello ma'am BE. Hello ma'am BE po. Ma'am, pwede ko patugtog ani nga songs, ma'am, guhit ng palad, ma'am. Si Wilmar na tingor ni taga Manay Urban Purok Dos. Salamat ma'am ug maayong gabi, ma'am. Ayan. So, nga salamat sa tong texter 786 all the way from Manay Urban Purok Dos. Purok Dos, Manay. Okay, kasi mo to yung address. Manay Urban Purok Dos. Ayun. Si Wilmar Natingor. So, thank you so much po sa pagpamino sa to ang programa, no? All the way from Manay. Atong oras, it's already 8:02 in the evening. Ayan, sa mga gusto magpa-song request and amoy mga greetings, mga pa-shout out and amoy mga gusto ipa shout out. Ayan, so i-text na sa itong text line number 0912-175-1291. Atong oras, it's already 8:02 in the evening. So, mabalik na taon niya totod, mga kaibigan. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio. Marungo po da sa 90.9 Light FM sa itong programang Night Express with DJ Aryan. And we will be playing the song Hindi Ko Naisip by Paul Sapera. And we will be right back.

0: Midnight Express.
1: Day, ani ang gagod ni mo, Day?
2: Magpuyo na gud dong. Ikapoy biyak ko.
1: Naunsa naman ka, Day? Iritabli na magkakaroon. Dahil Theramax capsule, oh. Tisting, eh.
3: Theramax? Di ba sex enhancer man, ha? Daw bi atong tistingan?
1: Dili lang siya sex enhancer, Day. Mutabang sab siya sa mga kababainhan. Sama ni mo nga nakasinati o post-menopausal syndrome o ginapakalma niya ang lawas o ang utok nga irritable o skin dryness.
3: Usaka kapsula, 30 minutes hangtod sa usaka oras bago maglabing-labing kay Mrs.
1: Ala, Day, ni aniyag magkasamot, Day.
3: Tungod ni sa Theramax capsule dong. Unsa man, sugda na?
1: Ali na!

0: Night Express.
1: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Just see vitamin C plus zinc.
3: Ah, oh, good evening, Nung Lading ni?
4: Yes, sir, Nung Lading. Pisingalan na to, sir.
3: Ah, si Kuan, sir, si Diyoskuro ni Hilo, taga-diplahan, sir.
4: Ah, taga-diplahan. Ano, sir, itong testimony sa product, sir?
3: Pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Power 10, sir. Ah, okay na kaya akong lawas.
4: Katong, wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jassy. Ano, sir, itong gibati sa una?
3: Ang gibati na po sa una, sir, kanang mo, so, tungas ko, hangakong ko. Dahil, pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh. Awi sila yan. Sila yan akong pagwir din ng Vanjase. Alam, lindot kayo akong pamatay. Karoon muna nga akong karoon nga testimony sinu ang pagkanduta dyan sa pagwir din ng Vanjase. Wala nila yung pangtambal akong kanyan. Okay na kayo akong lawas. Diyos kuro ni Hilo. Taga-Bitlan, sir.
1: Power 10 Pro Bio Capsule. Just

Where hearts speak through music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa itong programang Night Express with DJ Aryan. At ang oras, mga kaibigan, it's already 8:21 in the evening. Again, makaibigan, kung naman yung mga song requests, then naman yung mga greetings, i-text na sa itong text line number 0912-175-1291, 0912-175-1291, and naka-Facebook Live, takaroon sa itong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So, comment na mo, makaibigan, kung naman yung mga song requests. Kung mag-song request mo, makaibigan, ka itong mga love songs lang. So, dili ta mag-play og rock. Kay basta mga rock gani mga kaibigan, dito na kay DJ Tekla sa Infinite Rock. Ayan, kay Night Express man ta, so more on love songs po tayo. Ayan, so comment na mo sa itong comment section sa itong Facebook Live karon. At oras, it's already 8:21 in the evening. Bukining oras, atod ka na to sa Meadowbrook Farm Plant Nursery sa mga nangita or gusto mong palit og mga seedlings. Ayan, so nagabaligya sila mga grafted seedlings. So ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmel. Og i-contact lang ninyo sila, silang contact number sa 0909-748-3712, 0909-748-3712. And sa itong Aryan's Best Pure Tablilla. Ayan, so sa mga gustong palit og ka ng 100% pure tablilla. So, naanatay stock to sa itong istasyon, mga kaibigan. So, visit lang mo dito sa itong istasyon. So, ito ang istasyon is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PC Inn sa A-Square Building. So, saka lang mo sa second floor, turn left. So, na may makita na doorbell. So, doorbell lang mo, mga kaibigan. Eh, para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. And sa tuang Sabon Acutis Mistisa na available po dire sa itong istasyon, mga kaibigan, and available po sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Corrected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. So mayong gabi sa tanan sa mga naminaw nato dire sa Kibawi Bukidnon and some part sa Bukidnon. So kung namo yung mga pimples o kung oily mo og face, sama ni DJ Aryan. Ayan. So gamit na mo sa tuang sabon na Acutis Mistisa. So akong ginagamit is katong carrot papaya soap. So duha din ni siya kaklase, mga kaibigan, tong isa is glutathione with collagen. Ayan. So visit mo dire sa tuang istasyon, mga kaibigan, kay available dire ato ang Acutis Mistisa na sabon. So dirita sa tuang nag-comment sa tuang Facebook Live. Murfa si Banukag, hi, good eves, Miss DJ Aryan. Pwede pa request ng song If You're Not Alone by Michael Jackson. We miss you, Miss Beautiful DJ. Thank you and good eves. Ayan, so dagang salamat no kay Murfa si Banukag. Thank you for watching sa tuang live karon. Ayan, so nagagimingaw na to, mga kaibigan, kay wata ka onboard, mga pila ka adlaw. Ayan, so naka onboard na jud ta. Ayan, so moto mga kaibigan, wala ta ka on board, mga pila kadlaw kay nagka technical problem ta diri sa tuang istasyon, pero na okay naman no. Ayan, so once again dagang salamat sa tuang technical team kay naning kamot jud sila, mga kaibigan, na naatay kanang nabaguhan si DJ Aryan kay medyo atong headset kay bungol no. Pero lain kaya konting og paminawon, mga kaibigan, so medyo kuan ta karon. Grabe atong adjustment nato dire. Pero padayon gyapon ta sa tuang programa. Ayan, so dagang salamat sa tuang technical team kay nangita jud sila paagi, mga kaibigan, kay para makaistorya ta og balik sa kahanginan. So dagang salamat sa tuang technical team and kay Gingski Abonero Cacho. Good eves, DJ Aryan. Shoutout ko sa Cacho family ug Romano family ug sa kuang anak si Julian ug sa kuang partner Jul Hulmin Romano. Request kog song Labis Kitang Mahal. Thanks, DJ. Ayan, so dagang salamat kay Gingski Abonero Cacho. Ayan, so shoutout kay Julian. So nana diri ato ang kuan no. So katong last Friday nangadto sila diri niya, wala man ko, and then wala na ko nabilin tong akong ihatag kay Julian. So nana diri sa tong istasyon. So pangitaa lang si Papa Kevs kay saya man ako to gibilin. Ayan, so visit lang mo diri sa tong istasyon, Romano family.
kay gibili na jud ako tong ihatag nako kay Julian. Daghang salamat no sa mga namino pud nato dira sa Ulingan no, sa palengke and sa prutasan dira sa PLDT na naglanog-lanog ta dira makaibigan. So maayong gabi sa tanan sa mga namino nato dira sa fruit stand and dira sa may Ulingan and sa Manukan. Okay, so nag-comment na po si Gingski Abonero Cacho. Nakapalit mi diha DJ Aryan og sabon og vitamins. So nagasalamat po kay nakapalit na silag sabon nato na Kutis Mistisa. So wala mo ni palit sa tong Aryan's Best Pure Tablia. Ayan, so kung makabalik mo diri pohon, ayaw mo kalimot og palit sa tong Aryan's Best Pure Tablia. So available man address sa tong istasyon. Isulod lang sa ref kay Malanay Manggood siya. So dili siya makita kay nar siya sa ref. Ayan, so kung maka-visit mo balik diri sa istasyon, ayaw mo kalimot magpalit sa to ang Aryan's Best Pure Tablia. Ayan, so dirita sa mga nag-text sa to ang hotline number from 734. Good eves DJ, shout out ni Inday Ilawas nga nagsakay sa cargo truck from Renboy. Ayan, so rin salamat sa itong texter 734 and shout out kay Inday Ilawas na nagsakay karon sa cargo truck. Ayan, so asa kay lang biyahe karong gabi una, no? Ayan, so rin salamat sa itong texter 734 DI from 657. Good evening, ma'am. Kanay sa mga kanta, oy. Pa-shoutout ko ni Buddy nga nagbagnos og skinol. Lingaw kay siya na minaw, ma'am. Ayan, so naka-skincare na. Kinsa man eh, si Buddy nagbagnos og skinol. Kinsa ni siya, katuning ano, skinol na ginapahid sa naong, no? Ayan, so matulog na siguro ni siya kay naka-skincare naman. Ayan, so dagang salamat sa to ang texter 657 from 265. Mayong gabi DJ Aryan, ako day si Inday Alterado taga Northern. Shoutout na ako akong mga anak nga nanihapon, sila Lester, Mauren, Rafi, Jokey. Shout sad di ay ko sa kuang anak nga nag-birthday karon. Ug sa kuang si Mavis Flores og si Mariel Jean Branzuela nga nag-birthday karon, request ko og song, birthday song gikan ni Mama Inday Alterado og ni Mavis diha lapas nag-birthday pod gikan gahapon ni Mama Inday Alterado from Northern Plain. Ayan, so daghang nag-birthday karon. Ayan, so pwede mo birthday. Pero nanihapon naman si DJ Aryan, oy, so ayan, happy birthday na lang sa mga nag-birthday karon. So, dagang salamat sa itong texter 265 all the way from Northern Plain, Panabos City. From 532, hello DJ Aryan, greet ko, happy birthday. Kanang nag-birthday karon, oy. Kailangan na dyan ko birthday karon. Hello DJ Aryan, greet ko, happy birthday kay Christopher Rojon ang nag-greet Jun Mauro sa Luna Kapalong. Ayan, so dagang salamat kay Jun Mauro na namino karon sa Luna Kapalong and happy birthday kay Christopher Rojon. Ayan, so daghan dyan nag-birthday karon. So pasinapa mo'y sobra dira no kay Mato si DJ Aryan. Ayan, so dagang salamat kay Jun Mauro and once again, happy birthday kay Christopher Rojon. Okay, so natay nag-comment sa to ang Facebook Live. Kanisya kay Rojon niya mo ang duulanan sa una, no? Nag-eskwela pa mig-college. Itong nag-busy me og buhat sa mong thesis. Siya dyan na mo ang duulanan kay kung nami ipa-print-print kay maka-discount pa may sayaha. So, dito arami sayahang printing shop magpa-print. Ayan. So, shout-out kay Kuya Don Earl Torregoza. Pa-shout-out, Idol. Ayan. So, mayong gabi di akanimo, Kuya Don. Thank you for watching sa tuang live karon. So shout out pod kay Ate and sa muhang mga kaubanan dira sa muhang shop karon. Ayan, so mayong gabi sa tanan.
Okay, so natay another texter from 773. DJ, i-shoutout ako apil sa Team Surambaw, si Joey Boy o Oscar. Salamat DJ, akong song dihad kay naminaw mi didriya karon sa imuha. Daghan kayo mi Team Surambaw, naglanog-lanog imong tingog diri sa payag ni Arlan. So daghang salamat no sa mga naminaw karon sa Team Surambaw na naglanog-lanog ta sa ilahang kwan karon. Asa ni dapitan ning Surambaw? Team Surambaw. Ayan. So shout out kay Joey Boy og Oscar na naminaw karon sa ilahang payag din. Ayan. So daghang salamat sa pagpaminaw sa tuang programa karong gabi una, and daghang salamat po sa tong texter 773. From 019, wala lagi ni mo natukar akong request DJ. So ato mga listener no, kay manihil na jud sila basta dili na tumaplay ilahang mga request na song. Ayan. So say title atong gi-request nimo na song po. Ayan. So namang guyuban mga kaibigan, dili na tumaplay kay tungod nayuban mag-request og song, dili siya love song, katong more on rock siya. So atong i-play lang is katong love song lang. Ayan. So ato ala na pangitaw nimo hang request na song, texter 01 9. Itong oras, it's already 8:32 in the evening. So, mabalik lang tao niya, Totor, mga kaibigan. Station lang gihapon sa 96.1 FNet Radio. Marungo po sa 90.9 Light FM sa itong programang Night Express with DJ Aryan. And we will be playing the song Living on a Jet Plane by John Denver. And we will be right back.

0: MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Andy Ganedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay. Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Your Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM sa itong programang Night Express with DJ Aryan. At itong oras, mga kaibigan, it's already 8:55 in the evening, 5 minutes left before mag-9, mga kaibigan, o wala na tayo oras. So, dagang salamat sa mga naminaw sa tuang programa sulod sa duha ka oras, mga kaibigan, 7 to 9 p.m. Ug man napud sa gabi, mag-uban-uban na pud ta. Same time, same station sa tuang programang Night Express with DJ Aryan. Ayan, so before ta mag-signing off, mga kaibigan, for tonight's motivational life quote, if you are brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello. If you're brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello. Ayan, so dagang salamat sa pagpaminaw sa tuang programa. Mayong gabi, isa tanan. Have a good night and God bless us all.

0: testing anang si MD nga makapatinaw man na sa imong mata. Kay milagroso man na siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata. Nga pag imo nang ibutang katulo sa isa kaadla, mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata, ana? Ay sige, tala, palit ko. Asama ko makapalit, ana. Pero si Indy, patulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si Indy makatabang din na sa akong mata. Daghan magugong problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah! Sakto kaayo na sa si MD. Kana si MD all-in-one man na. Tanan ni mong problema sa lawas, makatabang siya.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-antos sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
4: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, Sarangani Province. Ang akong gibati sa wapo ko makainom ng Mega Pure Capsule, dili ko makahalos makabawas. Sa nakainom na ko ng Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa katulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
3: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
5: Oy Mare, asa man ka paingon?
6: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa, guban pa. Naa po si Cesar, ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
8: We were high and we were so Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
9: Konsista lahoy-lahoy sa bagong maslong.
8: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
9: Hingot yun siya, kanang product ni mula tilawan, di na ako ng nading salamat, yun ka ng nading kay. Wala na ko'y dibati, dili na ko kapoy, maglihok-lihok ko, wala na, dili ko luya tanawon. Mo anak dahil ning uban ay abtik, lagi ka dahil ang singgi, sa sito na kahapit niya, at nasa ko'y panang umagad ng nading niya, dugan, dili siya binawag, lantan siya, inko inom, dali na kasi niya ulian, hindi siya. Ang akong bana, dani, gisakitan, ugahaw.

0: Ang pangilinan sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: Ako dai si Ryan Gudines, nagpuyo sa Midsayap, North Cotabato. Isa ko ka sika driver nga nagabiyahe adlaw-adlaw. Nga kanang inig mauli ko sa balay, wala na koy time sa kong asawa kay tungod kay kapoy na kayo. Sa diha nga nay naka-recommend sa kuha aning Tiramax capsule nga nindot daw kayo ni inig mo inom ka ani, mabalik gid ang performance nimo sa imong asawa. So kaning paggamit nako ani na iba na gyud kay sa performance nako sa kong asawa, nindot na gyud kayo ug nalipay gyud akong asawa sa tungod aning Tiramax capsule. Kay ang time nga nawala ni balik na tungod sa Tiramax capsule. Tiramax
4: capsule mapalit sa mga butika.
5: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Health! Health! Health! Alert!
1: Kauban si Doc June Alcizar. Saka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
0: Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga IKEA Capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! iCare Gold. Gold! Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. iCare Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: Health! Health! Health! Alert!
3: Welcome na usab sa usaka edisyon sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. iCare Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: Health! Health! Alert!
3: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag-iCare Gold. Ang gipakusog nga iCare Capsule. Ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabii. iCare Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga iCare Capsule. iCare Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals og gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. iCare Gold.
2: iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold, ang upgrade nga iCare Capsule sa parehong presyo. iCare Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. iCare Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw, gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa iCare Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano nato imong mata, gamit lang sa iCare Drops. Bato sa screen pero amping sa mata. iCare Drops, masaligan. iCare Drops para sa mata nga nagginahanglan ug pahulay. iCare Drops, ang patak nga muamping si mong mata. iCare Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang imong mata sa iCare Drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-ugas sa mga mata. Malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga iCare Drops nga partner sa iCare Gold ang imong mapalit, pangitaag yun ang ingredients sa imong mapalit nga iCare Drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong iCare Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, iCare Gold o iCare Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga botika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga botika.
4: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
6: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga Mabuhay. Katong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon, o kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom, inihikap na ko sa akong puson, ana ay bukol ko mahikapan.
7: Ilang kakapsule imong giinom, ma'am, ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Capsule.
6: Sukad pag-inom na ko sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga na ay mga tibugol nga ninggawa sa akong menstruation. Wala na ko gibati nga sakit o normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
8: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
9: Uy, Mare, asa man ka paingon?
10: Nito lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
9: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
10: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
9: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
11: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah.
12: Na sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itum-itum sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay.
13: Buhing ebidensya sa kayuhan.
14: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MOA Herbal Capsule.
15: Ako si BG Senelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas na-boost ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa atoang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
13: Buhing ebidensya sa kayuhan.
16: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga Pure Honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904 o sa tong globe number 09551019913 Octaviano Tilore.
17: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Kung ikaw nangita sa humutang perfume nga murag important apan gaan sa bulsa, gamit na sa Curry Perfume. Curry Perfume, humutan, dili-dili mawala ang smell ug dili sad makamansa sa sinina. Ang Curry Perfume adunay upat ka mga variants: ang Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, ug ang Art in a Bottle Blue. Curry Perfume for men and women. Humot nga dugay mawala, siguradong lingion jud ka sa kahumot.
2: Panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
3: Okay, kasakit. Okay. Kasakit.
4: Naunsa man ka, tay? Nga nakikita naman ka sa sahog.
3: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod. Pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyod tao. Daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
5: Ayaw pag-anto sa imong sakit, tay. Niyaw. Ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
4: Unsa man na?
5: Nong Laring Essential Oil.
4: Nong Laring Essential Oil?
5: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dai ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
6: I Care Gold. Ang I Care Capsule nga mas gipakusog, mas gipaepektibo. I Care Gold. Ang kapsula para sa mga mata nga adunay mas taas nga lutein, vitamin E, C, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta problema sa mata, I Care Gold. Ang nasulayan na mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inhum ug I Care Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan made FDA approved nga I Care drops. Nagahanap nga pananaw, sensitibo sa hayag nga suga, maglisod og kakita kung musulod na ang kangit-ngit ug magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract, usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta, mag I Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga mas gipakusog, mas gipaepektibo. I Care Gold. Ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. I Care Gold. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata, mapalit sa mga butika.
7: You're tuned in to the best, the frequency
8: 90.9,
7: the station
9: Radyo Kalusugan,
7: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala at tua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa akong anak ko. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
5: Introducing K's Fragrances para niis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Never spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
7: Power 10 Pro Bio Capsule, alam sa mga gihapin palatian. Tumak sa Power 10 Pro Bio Capsule, ug ang kuna ang kahumpayan sa dugay mo nang giangkos na palatian. Power 10 Pro Bio Capsule, buhatan kalaksik sa imong panglawas. Power 10 Pro Bio

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Ako ay isang patunay na nagsasabi na effective ang CMD sa kalusugan. Dati kasi, masakit ang tuhod ko, masakit ang balakang ko, ang hirap kong umakyat sa hagdan, matagal akong maglakad, pagkatapos paghapon, nanlalata na ako, maski konti ang trabaho ko doon sa store. Pero nung magbula, nung gumamit ako ng CMD, parang bula, nawala yung mga nararamdaman kong yon. Tapos, bumilis akong lumakad, nawala yung sakit ng tuhod, saka balakang, nakakakyat ako ng hagdan na hindi nahirapan, yung stamina ko, parang hindi ako napagod. Sarap pa ang tulog ko sa gabi. Kaya kinabukasan, masigla akong pumapasok.
2: Ang atong CMD ni Halcode International, available nino dinhia sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
0: Sa panahon karon ti man, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko, hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang nag-inusarang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa bilberry extract. Usa ka iladong herbal medicine nga adunay bioactive compounds nga anthocyanin. Usa ka epektibo nga antioxidants para sa mata nga makatabang sa pagbilin sa tinaw nga pananaw. Usa, kung dugay na kang nag-anto sa problema sa mata, mag iCare Gold ka. Mapalit sa mga butika.
3: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jassy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
2: Ako si Irene.